0: ano ho naman, ano, in charge doon sa DepEd na usapin po, si Dennis Nolasco. Okay, ngayon mga kapatid, kahapon mismo naglabas po ng pahayag si Ginoong La Chica. At ano sinasabi niya?
1: Ang sinasabi niya nga daw po ay willing po siyang humarap mga kapatid kung sakali man daw pong ipatawag nitong Senate Impeachment Court, at willing daw po siyang sabihin ang kanyang mga nalalaman at ang buong katotohanan. Pero on the other hand, ang prosecution, though wala pa po talaga silang final decision, kahapon may pahayag si Congresswoman Jervin Luistro. Ang sinasabi niya, kung siya ang tatanungin, parang hindi na daw kinakailangang ipatawag sila Chica, pero hindi naman daw siyang magdedesisyon kasi kabuuan ito ng pagdedesisyon ng mga abogado natin, maging mga kongresista na nandiyan sa prosecution.
0: Abogado nila.
1: Ayan, oo.
0: Baka mapagkama lang nasa prosecution ka.
1: Yun na nga, oo. Sorry po, abogado nila. Abogado. So yun mga kapatid, wala pang desisyon. Ikaw ba, ano sa tingin mo partner? Dapat ba ipatawag sina La Chica at Tolasco?
0: Sa ganang akin, kung gusto ho natin malaman ang, well, katotohanan, o kaya po baka sabihin baka naman hindi magsasabi ng totoo o hindi nagsasabi ng katotohanan yung mga sinasabing testigo na humaharap dyan. So para lang ho natin makuha yung panig ng lagi pong ipinapangalandakan na pangalan sa pagdinig. Sino bang hindi interesado na matanong ito pong nagsumite ng mga sinasabing liquidation ng mga vouchers kung saan ang mga nakapirma, sino-sino? Maliban doon sa mga gasgas ng piatos.
1: May mga bagong ngayon. Pangalan.
0: Si Ngit-Ngit.
1: Oo, si Belat.
0: Belat. Ayan. Sino pa?
1: Si, may mga bagong pangalan lumabas noong day 17 mga kapatid, na binagbibigyan nga daw po ng pera na galing dyan sa confidential funds. Pero, handa na. Nandito na sa linya. Isa sa mga naisiwalat kahapon na mahalaga din, yung nag-abono, si Ortonio ng 150K.
0: Bakit mahalaga yon?
1: Eh, kasi galing sa kanya mismo, hindi pa daw nababalik.
0: Okay.
1: Oh, ito na. Si Attorney Benjamin Tolosa po.
0: Good morning, Attorney.
2: Magandang umaga ho, Manong Ted at DJ Chacha. At magandang umaga din sa lahat ninyo mga tigasubaybay ngayon.
0: Opo, Your Honor, kami po'y nagtataka kung bakit hanggang ngayon wala pa hong balak ang prosecution na ipatawag itong si Colonel Raymond Dante La Chica. Lagi na lang sa kanya ho kasi ipinapasa yung pong sinasabi na naging paggasta dito po sa confidential fund ni VP Sara.
2: Oh, granted. We understand, no, kung saan ho nanggagaling, no, yung ganung mga katanungan. But una muna ho, we have to explain. Every time we call a potentially hostile witness, no, kailangan ho itong decision na to ay maingat ho namin pag-aralan. Dahil by its very nature, it carries inherent risks, no, yung hong pag-present ng hostile witness. Dahil nga kapag hostile witness yung pipresenta mo, kaya siya hostile dahil adverse ang interest niya sa'yo. So, hindi yan on your side, no, at most probably, you didn't even have an opportunity na makausap itong taong ito before the hearing, no, for example. So, hindi man siya ma-interview. Wala kang, kumbaga, mapanganib yan na pwede siyang, for example, magsinungaling, no? At hindi ko sinasabi na sigurado kami magsisinungaling siya, but ang sinasabi namin ay nandyan yung possibility na yan, lalo na kung itong tao na to, posible, dun sa mga gusto mong i-elicit na sagot sa kanya, no? Will put him in legal jeopardy. No, in fact, dito, lalo na dito sa kaso na to, pwedeng magkaroon siya ng criminal, no, ng mga liabilities. So, yung motivation to lie, nandiyan, no? Again, we're not saying that he's going to lie. But just to explain, bakit pag hostile witness, bakit kailangan maging maingat ka sa paggawa ng desisyon, no? Kung ipapatawag mo pa siya kung testigo at hindi. There are ways to minimize this risk. For example, itong nakita na natin si Ginoong Acosta, no? Hostile witness din siya. Pero bakit minimize yung risk? Dahil meron na tayong statements from her under oath previously, no? Na alam na natin, meron na siya, for example, pag-amin tungkol dun sa pag-utos sa kanya ng presidente, vice-presidente, nabigay ang pera kay Colonel La Chica. So, nami-minimize yung risk, no? Dahil pag magsisinungaling siya on the stand, mapapakita natin, may previous statement siya, no? So, dahil nga napaka-maselan nito, no? At meron talaga siyang seryosong risk, kailangan yan, hindi mo uupo ang ganitong klaseng testigo unless there's absolute necessity for it. Okay. Ngayon, in determining that, meron bang absolute necessity dito? Ang titignan natin dyan, yung mga evidentiary targets namin. No? So, titignan namin, kailangan ba talagang marinig pa namin itong testigo na to, or mapapatunayan naman namin yan kung ano man ang gusto nating makuha sa kanya sa pamamagitan ng pagpresenta ng ibang mga dokumento at ibang ebidensya. No? Kaya ho, that's why we're explaining kung bakit, yes, at first glance, no, mukhang since naririnig siya lagi, Colonel Chica, logical next step is tawagin na siya. Mm. No? But that's why we're explaining, hindi ho siya ganun kadaling gawin na decision, no, kung bakit nagiging maingat kami. No? Dahil tinitignan talaga namin dito at the end of the day, kailangan pa bang mag-risk o yung gusto naming patunayan, napapatunayan na namin at patuloy na ang papatunayan paggamit ng ibang ebidensya at testigo.
0: Okay, so tinitimbang ho ninyo kung makakatulong ba o baka makasira pa. Tama,
2: tama ho yun. Okay. If the benefit will outweigh the risks.
0: Yung pong isa pa, oo, na itong si Nolasco, ganun din po ba? Paano po?
2: Tama ho yan, no? Same yan. Yung in-explain ko ho, it applies to all hostile witnesses, no? Talagang kailangan maging maingat ho tayo at mapanuri at titignan talaga kung absolutely necessary ba, no? Kasi again, sa ngayon, tignan ho natin ano yung napatunayan na natin, no? O ano na yung narinig natin sa mga testigo? So narinig na natin yung pag-withdraw ng bulto-bultong pera, alahating bilyon, ano ho, sa OVP, 1.25, no? Inamin na yan ni Ginang Acosta. Okay? Tapos, inamin na din niya na itong pera na to, binigay niya kay Colonel Chica. Itong si Colonel Chica, hindi siya SDO, hindi siya Fidelity Bonded Officer.
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: So, nasusundan na ho natin yung trail na nanggagaling sa mga testigo. Nandun na. At ito, ginawa niya dahil lang sa photo sa NBP, Sarah. Opo. So, yung paggamit, nakarinig na din ho tayo dyan. Kanila, at pag-liquidate, no, at kung ano yung maging naging problema sa pag-liquidate, ano yung discrepancies, narinig na natin sa audit team. So, no? So baka pwede naman kasing buuin yung story na nakikita natin unti-unti na bubuo na without having to take a necessary risk.
0: Opo. Pero hindi ho ba ang impresyon po na nilikha, no, ng inyong team sa amin, ng mga nagmamasid, na mahuhusay po ang inyong mga abogado, pati po ang mga public prosecutors po natin, at talaga pong gusto nyong mailahad ang kabuuan ng istorya ho dito at yung kanya, yung modus operandi na nabanggit po kahapon. Bakit nag-aalangan pa kayo na iharap na testigo si hostile witness si La Chica kung mahusay naman ang mga abogado po ninyo sa usapin po ng cross-examination? Dahil nga sa, kumbaga, yung pong talagang pagtumbok, no? Bagamat na i-confirmed na sa testimonyo nitong dalawa na napunta kay La Chica at siya nag-disburse, may mga paglabag na sinasabi, etc. Pero mismo po, yung actual na paggamit ng pera, yung pagtatanong dito kila Ngit-Ngit, kila Belat, etc., yung mga taong yon, and of course, no, yung instruction ng Vice Presidente kung meron man. Talaga pong meaning, may alanganin din kayo sa galing ng ating mga prosecutors, ng mga abogado po, para gisahin itong gantong uri po ng hostile witness.
2: Hindi ho naman ho yun dun sa usapin ho ng kakayahan, no, Manong Ted. In fact, yung kakayahan kasama dyan, yung when to know, to know when to take risks or not, no? Okay. Of course, dapat measured yung actions natin, hindi tayo padalos-dalos. No? So, tulad nga nito, tulad ho na nasabi nyo, paano natin malalaman na meron talagang kautusan ng Vice Presidente? Sa ngayon, narinig na natin sa mga testigo, yung bagay na yan.
0: Opo.
2: No?
0: Opo.
2: Na sinabi na nila, narinig natin yan kay Ginang Acosta, narinig natin yan kay Assistant Secretary Ortonio, no? Na ang puro ang ginagawa nila, no, ay nakabata ito sa kautusan ng Vice Presidente.
0: Okay, sige.
2: At yun nga, ano, kasi yung whole party na paano ba natin malalaman kung ginamit talaga yan? Let's dun sa tamang paraan. Let's remember, nag-submit ho sila ng mga liquidation documents, no? So sinasabi nila, ito ang mga pinagbigyan ng pera, no? So ang nag-abot niyan, no, supposedly etong sila Chika. No? For example, dahil nga daw itong lahat ng pera na to ibinigay sa kanya ni Acosta.
0: Sige.
2: So kung mapapakita na ho natin na hindi totoong natanggap ng mga tao na to, we don't need to hear it from La Chika, lalo na, you know, yun nga, we can't reasonably expect him to just
0: deny
2: without resistance and admit this, lalo na mapupunta siya sa alanganin, meaning hindi legal yung ginawa niya kung aaminin niya to.
0: Yes sir. Apo, naunawaan po namin, kaya lang ho ako nagtatanong ng ganito nga, para lang ho to satisfy itong mga, alam nyo na, no, yung sinasabi na parang, parang takot kayo, di ba? Parang meron kayong agam-agam, parang may mga usapin tungkol sa mga anyway. So, ngayon po settled na yung ating pong isyong yang katanungan. Ano ho? Pero po, gusto lang ho namin makumpirma talaga na sa ngayon, wala na po talagang chance, no? Hindi na ho talaga buo na ang loob ng prosecution na hindi, kayo po yung nagdesisyon na hindi iimbitahan ang isang La Chika at saka po si Nolasco dito po sa Article 1 na ito.
2: I have to clarify, Manong Ted, no? Hindi po tayo final dyan, although nasabi na ho kahapon ng lead public prosecutor, no, for her, personal opinion na she's not inclined anymore to present. But sabi nga ho niya, wala pang decision as whole. Dahil, of course, naririnig din naman ho namin yung tulad ho nung sentimiento na nasabi niyo na maaaring meron yung mga ibang kababayan ho natin. No? But we have to clarify, Manong Ted, no? Pwede ho nilang tawagin ng depensa kung gusto nilang tawagin si Colonel La Chika. At nakapangalan naman dun sa pre-trial brief nila, potential witnesses nila, I think 4 or 5 representatives or officers of the Vice Presidential Security Group. Okay. So kung tatawagin nila siya, maghanda kaming mag-cross-examine sa kanya.
0: Okay. No?
2: Kasi if I could add lang po very quickly din ho naman natin. Kasama ko kasi dun sa strategic considerations dyan. Every time magtatawag kami ng hostile witness, pag nag-cross-examine ho yung kabila, obviously pwede silang mag-ask pa rin ng leading questions. So maalala natin kay Ginang Acosta, for example, sa cross-examination niya, ang nagbigay ng lahat ng detalye, halos lahat, yung defense counsel. At puro lang siya ang sagot niya, oo, tumatango lang siya, nag-agree lang siya. Pero yung details nang gagaling sa depensa. So isa ho yun sa mga strategical considerations na tinitignan namin.
0: Okay, sige po. So thank you, attorney. So dito po ngayon kay Paharda, ano pa po ang gusto ho ninyo ma-accomplish dito? Kung ang inyo po sinasabi ngayon, para bagang boundary na kayo sa Article 1. Bakit pa ho kinakailangan pa ng Paharda at pahahaba pa itong diskusyon sa Article 1 na ito, gayong nababagot na ang marami sa amin sa tagal ng proseso?
2: Well, una ho, ito hong si Paharda, siya naman ho ang from DepEd. Siya naman ho ang Special Disbursing Officer. Kung si Acosta ay Special Disbursing Officer sa OVP, kumbaga, ito naman ho, no, ang counterpart niya sa DepEd. So, importante din na marinig natin sasabihin niya because they will be talking about use of funds of different government agencies. No? At again, naiintindihan ho namin kung meron ho tayong kababayan na baka naiinip na, but nakikiusap ho kami, no, na sana intindihin ho, pinipilit naman ho namin bilisan to, no, at madami ding mga naging pag-aantala, no, na wala naman hong may kagustuhan dahil din, for example, yung humbagyo, no, na naranasan natin. Pangalawa, ito nga ho yun, kung bakit pinipilit namin, kung hindi na absolutely necessary, hindi na namin pipresenta lahat. Dahil nga ho, kasama din yun, no, na masyado na din tumatagal, so we have to trim down our witness list.
0: Sige po, paano po ito, ginagalang po namin ang medical condition daw nito pong si Ginoong Faharda. Kasi nga, paano po yun kung wala siyang clearance at ma-confirm po ng Senate medical staff na talagang hindi siya fit to stand trial? Paano po yun? Siya po ay ibabypass na lang po natin sa article na ito?
2: Well, sa ngayon ho, Manuel, no, ang binigay sa kanya dun sa medical certificate niya ay sabi parang bed rest for 2 weeks, no, which will end by second week of September. So titingnan muna namin, no, kung magiging fit na siya to act as witness, then we'll proceed. But syempre ho, kung talagang dahil sa medical condition niya hindi ho siya fit, hindi naman ho namin pwedeng ipilit ho.
0: Okay, sige. And then ito pong sa article po tungkol sa umano'y ill-gotten wealth, nakatanggap na ho ba kayo ng mga kopya po ng bank records at tax records po ni VP Sara?
2: Ang understanding ko ho ay may na-release na. Yung last na nasabi sa akin, we were supposed to receive them, I think late last week or early or last yesterday actually. Mm-hmm. No, so I'll confirm, but yung last na update na nakuha ko, we're about to receive them.
0: Oo. As in, hawak na po ng inyo pong team para po pag-aralan na itong mga dokumentong ito. Meron na pong bahagi. Lahat na ba ng mga banko nag-comply na? Hawak nyo na po?
2: Yun ho yung sinasabi ko, Manong Ted, no? I just want to give you accurate information. Mm. The last time I asked for an update, this was, siguro, I think last week, Wednesday, ang understanding ko, we were about to receive them then. No? So, kung nangyari na ho yun na ibigay na talaga, I'll have to confirm.
0: Okay, opo.
2: To confirm.
0: Opo. And then, yung po talagang pagkakasunod-sunod po ng mga articles, confirmed na po yun na after this one, pupunta ho kayo sa bribery muna o hindi ho pa pwedeng unahin na po yung ill-gotten wealth issue?
2: Pwede naman hong unahin yung ill-gotten wealth, but papasok ho talaga din kasi dyan yung kung handa na ho yung mga documents. No? So, we'll have to see, no, kung kompleto na ho. But I'm sure the next time I'll get an opportunity ho na to speak with you again, I can confirm na definitively kung ano na ho yung dokumento hawak namin, kung meron pang kulang or okay na ho lang.
0: Yes, sir. Thank you. So, Cha, okay ka na ba? May tanong ka? May pahabol pong tanong si Cha.
1: Pahabol lang po na tanong, Attorney Benjamin Tolosa. Ano? May sinasabi po kayo na isa sa mga na-raise na concern, yung tungkol po sa pagkikita ni Gina Acosta, defense lawyer, Attorney Lindon Bakel, bago po siya nag-testify. Ay, hindi po ba norm yun? Ipinagbabawal po ba yun? Para lang mas maintindihan po ng publiko.
2: Hindi naman yan absolutely na pinagbabawal, no? Pero hindi din naman kasi pwedeng i-dismiss lang yan, no, wholesale and say that there's absolutely nothing wrong with that, no? We have to take everything, no, in its proper context. Gina Acosta, no, siya ay by the time na sinabi niyang nakipag-meet siya sa defense counsel, no, una nga sabi niya last week, but binawi niya last week. Sabihin na natin last week talaga yan. But at that time, mayroon ng announcement na tatawagin namin siyang hostile witness.
1: Mm.
2: No? Tapos, nakipag-meeting siya dito, to our knowledge, hindi naman niya abogado tong mga to. It's a different matter kung ang pinag-uusapan ay yan ay ikaw ay party.
1: Oo.
2: No? Tapos, abogado mo yan, mag-meeting kayo before, no, tapos to interview you, no, papaliwanagan ka din, for example, ano bang to expect and trial. Pero dito, ang nagpatawag sa kanya, yung direct abogado ng direct supervisor niya na kung sino yung respondent sa case na to. You have to take that into consideration with ano yung mga naging observation, wag na ng prosecution, but several of the senator judges, no, ano ba yung observation nila? Parang templated yung sagot. Paulit-ulit. So you have to take that into consideration. Yung fact na nagkaroon ng meeting and then ganito siya sumagot, no? Yung fact na kapag prosecution na nagtatanong, halos hindi siya, hirap siyang makasagot, makaintindi ng English, Filipino. Pag defense ang nagtatanong, napakabilis niya maunawaan at masagot kahit na puro English ang tanong.
1: Oh,
2: so, you have to take all of that into consideration to see the way, yung credibility nitong witness and truthfulness niya.
1: Oh, so, dalawang bagay po. Wala naman kayong allegations na may witness coaching na nangyari, and meron po ba kayong hihilingin na action from the impeachment court tungkol po sa meeting na yan between Acosta and Attorney Bakel?
2: Wala naman ho at this point, but ang punto lang namin, no, in appreciating the testimony of Ms. Acosta and weighing, no, her credibility and truthfulness of her statements, I'm sure pwede hong i-consider lahat yan ng senator judges. So ang sa amin lang ho, we're not saying na it's absolutely prohibited, but hindi din pwedeng i-dismiss yan basta-basta na there's nothing wrong with that, no? That's prejudging it, no? Kaya dapat yan, tignan yung kabuuan, no? Kung may significance ba yan.
0: Okay. So, Attorney Tolosa, salamat sa inyo pong panahon at muli kaming tatawag nga para po iklaro mga isyong ito. Napaka-importante po, no? Kami po'y kasama po ninyo doon sa adhikain na importante ang ganito pong talakayan para po ang informasyon direkta mismo po sa inyo at wala pong pumapasok na naman pong disinformation o misinformation. Salamat po, Attorney.
2: Maraming maraming salamat po sa pagkakataon ng magbigay ng gantong kaliwanagan, no, sa ating mga kababayan. And good morning po sa inyo.
0: Thank you, Attorney Benjamin Tolosa. Isa sa mga spokesperson po ng prosecution panel.
1: Mapanganib yan.
0: Ang defense po, mga kapatid, abangan din po ninyo. Kami po lagi po natawag sa kanila at sila po ay nagtatakda din po ng kaukulampong schedule ng panayam. Ang sabi po naman kahapon ng defense, sila po ay naninimbang pa kung ipatatawag itong si Colonel Raymond Lachica. Kung sakasakali. So hindi pa tayo sure dyan, but definitely po, marami po ang gusto hong mapakinggan yung panig po naman ni Colonel. Kasi po, Your Honor, di ho ba, yes ma'am, yes sir, ang lagi pong
1: naririnig sila
0: si Colonel. Eh si Colonel po, di ba, lagi pong ganon.
1: Well,
0: so,
1: on the prosecution side, mapanganib yan. Eh yung sabi niya kanina, sa kanya mismo galing. Naiintindihan naman natin.
0: Naunawaan din natin na kinakailangan rin nilang manimbang kasi nga po baka sila mapahamak. Ganun po naman yan. Kung ika nila, boundary ka na, ba't ka pa sosobra?
1: Pero maganda rin yung punto mo. Mahuhusay naman ang kanilang mga abogado.
0: Sino doon?
1: hindi ba kaya sila, chika, kung sakali?
0: Mga kapatid, alas 8:20 na po ang ating tamang oras ngayon. At mga kapatid, sa ating mga kababayan na nasa abroad ngayon, sa lahat din po, tapos na ba yan? Oo. Wala pa tayong pangatlo? Meron na? Mamaya. Okay. Ngayon mga kapatid, ito ho muna. Sa ating pong mga Pinoy sa abroad, sa lahat po ng mga naghahanap buhay, sa mga OFW, sa mga Pilipinong nagpapagal, para po sa kanilang mga mahal sa buhay at para sa bayan, ang tanong ho namin, kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Aba kung meron na, download na kaagad ng BDO Pay App now na. Ito yung payment app ng BDO. Mag-sign up at link ang inyo pong BDO Kabayan Savings para po agad-agad na magamit. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre po lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang BDO account, ibang bangko, aba o e-wallet. No fees! Wala ng InstaPay o PesoNet fees pa. Libre! Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas? Libre! Dahil walang service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka pa sa buong mundo? Libre! Kaya sa BDO Pay, libre po lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna! At i-download ang BDO Pay app. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch at agad pong magbukas ng BDO Kabayan Savings account. O diba, BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po'y insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. O diba, ang galing, ang ganda, BDO Kabayan Savings, BDO Pay Up, yan ang terno para po sa ating pong mga depositors ng BDO Kabayan Savings. Abangan, Attorney Claire Castro, susunod na!
1: Yung masaya!
3: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and...
4: And Chef Lau, the rocker chef!
5: Let's get it all!
6: Muhay!
4: Ang bilis tumakbo! Uy! Itay mo!
7: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
4: Ano?
6: Lau!
8: Sumobra pa! You choose which ingredient?
9: Mga bukas
8: pa tayo
9: mga kata.
8: Ano gagawin mo ngayon?
9: Pantikim lang.
8: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
4: Suga. Ay! Are you okay?
9: Wala.
8: Medic? Do we have a medic?
9: Medic. Oh my God. Ayaw nang tumigil.
8: Feel of pressure!
10: Hindi ako nasusunod na bayan o hindi.
11: Naku, patay na. Tulog na
12: tulog. Mr. Egridget, Mr.
13: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
14: Oo, oh, aabot yan.
12: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
15: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Cebuana, goods ka!
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
3: It's time to fiesta with Bet88.
4: Come dance with me.
3: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
5: It's always a party at Bet88.
6: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
10: Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos Isetan gift card sa Isetan Shop and Win Part 2. Mula sa Isetan Supermarket, Carriedo, Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket.
11: Shop at Isetan!
10: See Mechanics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257911 Series of 2026.
12: True FM.
13: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:29, ang tamang oras, atid po yan sa ating lahat mga kapatid ng mamaya, dahil nasa Zoom na, wag natin maghintayin. Eto na, handang-handa na po si Palace Press Secretary, Attorney Claire Castro. Good morning, Attorney.
14: Good morning, Ms. Cha and Manong Ted, Sir Ted. Good morning.
15: Good morning, Attorney Beauty.
13: Good morning. Thank you for being on the show. Auntie Claire, good morning.
15: Okay. You woke up like that?
13: No makeup look.
14: Hindi, meron konti.
13: Blush on lang. Sige. Oh, Attorney, eto na muna. Una natin pag-usapan. Ito po nga, nabanggit nyo kahapon doon po sa press con, dyan po sa palasyo. Tungkol po dito sa extradition request ng United States for Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kiboloy. Nire-review na po ito ngayon ng Department of Justice. Pero para malinaw lang po sa publiko, walang say po dito ang Pangulong Marcos Jr. Ang ultimately magdedesisyon kung ipadadala sa Amerika si Pastor Apollo Kiboloy will be DOJ at gaano pa daw po ito katagal?
14: Actually, nung nakausap po natin kahapon ang sa DOJ, sinasabi nga po nila, ang dami po talaga kasi mga documents, so maingat din po sila. At sa ngayon po ay inaalam nila kung unang-una siyempre po yung identity nung taong gusto nilang ipa-extradite ay the same person na si Pastor Kiboloy. At yung kung kaso ba doon na gustong ilitis itong si Pastor Kiboloy ay meron tayong the same crime na kumbaga pinipenalize din natin dito. So yun yung tinatawag na double criminality. So yun po yung tinitignan at ito lang po ay talagang minamadali din po nila. Kasi syempre oras din po ang pinag-uusapan dito. Pero nakatutok din po ang DOJ dito sa extradition.
13: Oo, ulitin ko yung tanong ko, Under Dino. So sila magde-desisyon nito? Walang say dito ang Pangulong Marcos Jr.?
14: Hindi ko masasabing walang say. Hindi ko rin masasabi na may say. Kasi ang Pangulo naman po ay titignan din po kung ano yung inaral ng DOJ. So kung ito naman po ay naaayon sa batas natin at naaayon doon sa treaty, so wala namang pwedeng humadlang.
13: Walang pwedeng humadlang. But, so sa madaling salita po, ayokong gamitin yung salitang mangingialam ang Pangulong Marcos Jr. Eh. So may say po siya?
14: Pwedeng may say, yes, I can say that. Kasi kung ito naman po yung naaayon sa batas, hindi naman tayo pwedeng tumalima sa mga treaty, no? Yung mga kumbaga, tayo ay dapat na rin tumugon. So, ganun po yung mangyayari po dyan. Pero syempre po, ang lahat pong ito ay nasa rekomendasyon din po ng DOJ.
13: May ano na po ba? Kumbaga, nagkaroon ba ng ugnayan o kaya nagtatanong-tanong po ba ang Pangulong Marcos Jr. kung ano ang say po nung mga nagkaso kay Pastor Apollo Kiboloy dito sa Pilipinas? Because last time we had yung isa po sa mga abogado nang nagkaso sa kanya dito sa bansa and they're saying they're open to the extradition as long as masisiguro daw po na mapapanagot din sa kanyang mga kaso na kinakaharap dito sa bansa. Sa pag-uusap niyo po ng Pangulong Marcos Jr., kumusta po? Saan siya leaning towards?
14: wala pa po ako masasabi kung saan po leaning ang Pangulo dito. Pero alam niya po yung hinaing ng yung mga di umano na biktima sa kaso dito ni Pastor Kiboloy. Mm-hmm. At ito po talaga ay isinasaalang-alang din po ng ating Pangulo at ng DOJ kung ano din po yung nais ng mga may kaso po dito. Kasi syempre po hindi pwedeng basta-basta i-dismiss o hindi basta-basta lang pwede na hindi pag-usapan itong extradition. So alamin po talaga kung ano rin yung damdamin ng mga di umanong biktima dito ni Pastor Kiboloy dito sa Philippines.
13: So diretso po yung communication ng Philippine government with the US government regarding the extradition. Sa tingin nyo, attorney, kayo, abogado naman kayo, magkano pa po kaya katagal ito bago makapag-decide ng DOJ?
14: Siguro mamaya mag-a-update ulit ako kasi kahapon no, sinabi nila sa akin patuloy lang yung pag-aaral nila dahil sobra daw po talaga ang dami ng dokumento. Alam, mahirap po talaga. Alam ni Manong Ted yan, nag-lawyer, no? So, pag ganyan talaga, binubusisi ang bawat salita. So, maingat lang din po. Ayaw naman din natin na merong ma-violate na batas or meron din po tayong matapakan na human rights. So, both sides naman ay kailangan tignan ng administrasyon. Yung complainants, yung accused, so dapat nakikita po yan. Balansi po dapat.
15: Baka, tsaka, kasi baka makahanap ng butas at magkaroon ng problema at maidulog nga sa Supreme Court. Yan siguro ang kanilang iniisip dito at siya ano nila ng gobyerno. Ma'am, ito lang po. Kaya kami talagang naniguro po na kayo makausap this morning. Baka ho kasi magkaroon ng wrong impression, ano? Ang mga nakikinig noong sinabi nyo na bukas sa Malacanang na magkaroon ng ban sa social media platforms. And including gaming applications, including Facebook, ha? Kung ito po ay nakakasama, lalo na po nakaka-impluensya po ng masama sa mga kabataan. Can you just clarify, total ban ba ito na pinag-iisipan po ninyo o kinukonsidera?
14: Sa ngayon po kasi, yan po ang naisin no ng DICT at ito naman po ay maaaring i-recommenda at alam naman din po ng Pangulo ang nangyayari kung bakit tumatagal ang pag-takedown. Ang problema po kasi, may mga social platforms na madali pong makausap kasi pag alam po nila na mapanira, fake news, pag nasabihan na po yung itong social media platforms na to, ay ang bilis mag-takedown. Ang nagiging problema po kasi yung Facebook. So, diyan po nagkakaroon ng problema ang gobyerno na kahit na alam natin na fake or medyo hindi dapat nakikita or na-spread ito, let's say, yung mga karumadumal na patayan and everything, ang bagal nilang tumugon. Mm-hmm. So, ang nais po ng DICT na si ICC, sana magkaroon ng opisina rito, ang Facebook, para po mas madali umaksyon. Kasi nangyayari, pag magre-reklamo, hindi agad kikilos, kumalat na po yung fake news o yung mga hindi dapat nakikita sa social media kasi dadalhin pa sa Singapore, tapos dadalhin pa sa US. So, ngayon, Sir Ted, wala pa naman po tayong detalye kung paano ito ipapatupad at inaaral pa po ito. Kaya po sabi natin, kasi ang tanong lang po sa ating kahapon ay kung open ba yung Pangulo. Mm-hmm. Definitely po, kung ano yung makakabuti sa mga kababayan natin at sa bansa natin, open po talaga ang Pangulo sa mga pwedeng iban na mga gaming apps or

0: sila ng paliwanag kung bakit ang bagal. Medyo mabagal silang umaksyon. Na nakakasira na po talaga. Kasi pag konting segundo lang po kasi na makumalat yung mga hindi na dapat kumakalat. Ang laki po kasi ng epekto, hindi lang po doon sa tao na involved. Sa buong bansa eh, pwede nakaka-apekto po yan. So, doon po kasi concern ang DICT at ang Pangulo. Kung makaka-apekto rin po ito, lalong-lalo sa mga kabataan, hindi yan mag-aatubili na i-ban or i-block kung ano may mga social media platforms na ito, na hindi naman nakakatulong. Di po ba? Dapat kasi nakakatulong ito sa atin. Kung makakasira naman po, di mas ma-okay lang po na wala, mawala na sa sistema natin. Ganun lang po yan. Pero wala pa pong definite
1: opo
0: at detalyado na mga framework or ano ang bata or other provisions na pwede po nating masabi sa ngayon. Inaaral po kasi yan.
1: Okay, so inaaral pa po ninyo kung ito po ay magagawa ng Estado by way of an executive order o ito ho ba ay kinakailangan po ng congressional ano fiat pa? Paano kaya attorney? Ano ang kaisipan dyan?
0: Hindi na po kailangan ng batas dito kasi may mga gaming apps na nga po eh na block ang CICC. So hindi na po kailangan ng batas dito.
1: Okay, sige po. So sir, I'm sorry sir. So ma'am, paano timetable po ninyo kasi urgent matter ka ninyo ito, no? Urgent matter po. Ang timetable po dito po ng presidente kay Secretary Aguda para po magkaroon ng rekomendasyon.
0: Siguro po, mas mabibigyan ko kayo ng definite na answer kapag natapos na po yung meeting ni Secretary Henry Aguda kasi mas maganda po na makita natin saan nagkakaroon ng problema. Kasi baka magawan po ng solusyon nang hindi na po kinakailangan na maban or mablock. Kasi, let's face it, malaki din po talagang tulong itong mga social media platforms na to, lalo sa mga messaging, ang bilis po kasi talaga. Pero kung i-weigh po natin na mas nakakadanyo sila kaysa sa nakakatulong, doon po siguro dapat tingnan kung dapat mawala sila o hindi mawala.
1: Ang pinag-uusapan lang po dito, ma'am, ay yung pong Facebook. Yung pong iba, yung YouTube o yung mga...
0: Hindi naman po.
1: Go ahead, ma'am.
0: Meron po kasi sabi si Secretary Henry Aguda na mabilis makausap at tumutugon naman po. Pero si Facebook po kasi talaga yung medyo numero unong nagkakaroon sila ng issue.
1: Okay. Nabanggit niya po si Secretary Aguda, tagal nang umuugong-ugong yung sinasabing balasahan sa gabinete. Ano ho ang kumpirmasyon po ninyo doon?
0: Sa akin po sa ngayon wala pong naibibigay na anumang detalye tungkol sa issue na yan, kung tatanggalin siya o wala pong nababanggit sa atin.
1: Okay, sige po. So ma'am, tunghayan ko lang itong binabanggit niyo po daw kahapon nga na kinakailangan ng stronger LGU oversight sa mga DPWH flood control projects, no? But kung gusto ko lamang sana pong sariwain ang ating pong kaisipan, if you recall, no, noong Agosto po last year, isang taon na, unang nagpunta ang Pangulong Marcos doon po sa Kalumpit. No? Ito ho yung after ho ng kanyang SONA, nag-inspection talaga siya at nakita nga niya substandard at yung sinasabi ng mga proyekto na wala naman, guni-guni lang nung pinuntahan yung mga lugar. At that time po, kasama na ho ng Presidente, si Governor Fernando, imbulakan ito. Pero yun nga pong kaisipan, paano po ang dapat na mangyari doon sa paglalatag ng mga proyekto ng DPWH na dapat nga alam ng LGUs? Considering po na nangyari nga itong discovery na ito ni Pangulong Marcos last year pa, isang taon na, parang ganun pa rin po, attorney.
0: Okay po. Sa pamumuno po ni Secretary Vince Dizon, alam niya po yung nais ng Pangulo. Ayaw po ng Pangulo na walang alam ang LGU. Ang supposed to be na natatapos ng mga proyekto ay dapat na may turnover mismo sa LGU. Kasi para makita at ma-inspect kung tama, kung substandard or what. Kasi hindi pwedeng DPWH lang ang isang, kumbaga may last say. So, dapat po may koordinasyon po sa local government units. At natanong ko rin po kahapon si Sec. Vince at sinabi niya yam din po ang isinasagawa nila ngayon. Pakikipag-koordinasyon sa LGU, sa mga proyektong nagagawa po ng DPWH.
1: Okay, so talaga pong kumbaga ngayon obligado na ang DPWH, pero meron pong mga

0: yung pamandim po matapos bumutok nga itong skandalo na na-expose po ng presidente sa kanyang zona last year, meron na pong kaisipan nga na ang lahat ng budget na nakasaad sa proposed bill, no, sa ating pong GAB ay dapat nga dumaan po sa kaukulang pag-aaral ng Regional Development Council. At diyan po nakaupo yung mga LGUs kasi sila po dapat din katuwang po, no, ang DBCC para sa pag-aaral po ng mga bawat proyekto sa bawat region, bawat provinces. Sa ngayon ho ba, ma'am, gumagana na ho ba yung ganun sistema? To see to it na ang walang nababypass na LGU sa mga proyekto po na gustong itayo ng national government?
1: Ayun po yung nais ng Pangulo. Pero Sir Ted, hindi po kasi ako parte doon, okay, sa pag... Opo, hindi ko masagot, sir, eh. Mm-hmm. Pero ang nais po talaga ng Pangulo ay dapat ang LGU po talaga ay alam, mm-hmm, kung ano po ang ginagawa ng DPWH. Kasi nagulat nga po siya na bakit walang turnover sa LGU, kasi samantala nung governor po siya, hindi pwede na walang turnover sa LGU. Kaya nagulat po siya at that time na DPWH lang pala nung mga nung nakarang administrasyon, at sabi nga natin, eh, tumawid pa sa panahon niya. Mm-hmm. So, yun na po yung tinanggal ng Pangulo, yung parang tinanggal kasi yung step na dapat ang LGU, sa LGU to turnover. So, ayaw po ng Pangulo yun. Kaya sinabi niya dapat ang LGU kasama po kapag ka po natapos ang isang proyekto.
0: So, so nasabi ni Presidente na during his time as Governor of Ilocos Norte, hindi uubra na gumagawa ng proyekto ng DPWH. Hindi niya alam.
1: Totoo po yan. Kasi sila po dapat yung huling nag-inspect para malaman kung yung ginawa ng DPWH ay naaayon na rin po para doon sa lugar, sa bayan na yon, kung sa angkop po ba yung trabaho.
0: Eh, matagal-tagal ng panahon yon, no, na naging gobernador si Pangulo Marcos ng Ilocos Norte, pero nung panahon niya, ganun talaga dapat ang responsibilidad ng gobernador. Alam mo dapat ang nangyayari sa iyong lalawigan, lalo na sa mga proyekto ng bayan.
1: Tama po yun. Kaya yun din po yung gustong, yun po yung pinapairal po ng Pangulo at ng DPWH ngayon.
0: Okay, sige po. So, ma'am, sa ngayon po, no, na meron nga pong nangyayaring budget hearing, samantalahin ko na lang po ito kung marapat lamang po na kaya niyo pong sagutin. Meron na pong mga claim ngayon na ito po ay election budget. At meron nga pong sinasabi na meron allocation, yung local government support fund, etc., na umano ay gagamitin po ng administrasyon sa pagpili ng mga LGUs na makakatanggap ng mas malaking halaga, ng mas malaking alokasyon, kasi nga daw po election budget. Yan po ang claim ng mga nagmamasid sa budget, at maging yung ilang pong oposisyon na nagsasabi nga na ito pong budget na proposed ng Presidente sa NEP ay election budget po. Meron na ho bang reaksyon dyan, Presidente?
1: Hindi po yung totoo, kasi... uulitin ko po ito, ha, mismo si Mayor Lenny Robredo, ito po naman ay alam natin kung na naging magkatunggali sila sa nakaraang eleksyon, pero siya po mismo ang nakakita nung magandang epekto nitong LGSF sa bawat bayan. Mas nakita po, ito po sabi, so i-quote ko na lang po siya. Sabi po mismo ni Mayor Lenny Robredo na ngayon po ay transparent at nakikita kung saan ibibigay ang pondo, kung saan ilalaan. May mga scholarship, may pantulong sa mga barangay. So, mas na-appreciate po ito ni Mayor Lenny Robredo. Ibig sabihin, kung ang tipo po ni Mayor Lenny Robredo ay nakikita ang kagandahan po ng LGSF para sa pagtulong sa bawat bayan, wag na po sanang bigyan ng kulay ng ibang mga... siguro obstructionist or mga taga-opposition, ito po ay nakalaan para idiretso po yung tulong from the local government papunta po sa kanilang mga constituents. So ang ayaw lang din po sana ng Pangulo, di ba, wala dapat favoritism. Kung let's say, si barangay captain, di ba, dapat kung kanina dapat ibigay ang pondo or tulong, ibigay ng walang favoritism. Ayaw po ng Pangulo na kumbaga, nagamit yung pagiging politiko mo, tapos ito pinili mo si A, hindi mo pinili si B. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kung sino yung dapat nabigyan po ng tulong, dapat bigyan.
0: Okay.
1: So hindi po totoo yan na pang-election po, na pang-gastos po sa election, kasi tulong po talaga yan sa mga lokal na pamahalaan.
0: Opo. Meron na ho bang damdamin ng Presidente doon sa postponement ng barangay at SK elections po ngayon pong November 2, ma'am?
1: Wala pa po sa akin konkretong na ibibigay, although na pag-uusapan, pero wala pa po na ibibigay sa amin na kung ano ang stance ng Pangulo, kasi hihintay na lang po kung ano po yung bill. At titignan po, aaralin po, pero sa ngayon hindi, walang konkreto na naibibigay sa amin na mensahe.
0: Oh, sige po, siguro pag meron kayong chance na siya po ay makadaupang palad, attorney, pakitanong na lang siguro, kasi nga sabi ng COMELEC sa aming interview, mga 4 billion daw po yung masasayang. And then yung
1: actually,
0: risk
1: po, Sir Ted, yung huli namin, hindi, kailan ba kami? During a FOCUP last week, napag-usapan na po namin yan, pero wala po siyang konkreto pa. Kasi aaralin po kung ano yung effect. So, although na pag-usapan na po, pero wala pa pong konkretong stance ang pag-usapan.
0: Opo, kasi po dyan, ma'am, siguro lalabas nga yung galing ng inyo pong bagong talaga, ano, na liaison officer sa both houses. Kasi kung magpapasa ng batas ang Kongreso, tapos hindi naman pipirmahan ni Presidente o kaya i-veto niya, sayang lang yung oras. Importante po kasi ito. November 2 na pong halalan, sabi nga ng COMELEC, mayroon pa rin risk, no? Na pumunta na naman Supreme Court ang mga tutol dito. Alam niyo ho yun, magkakaroon ho ng malaking problema. Kaya importante ho talaga siguro na dito po magkaroon na ng stand ng Presidente. Nasa ganun po, hindi tayo magsayang ng pera, hindi magsayang ng oras, at ma-focus ang ating atensyon po sa dapat pong mapuntahan.
1: Yes po, yes po, opo. Alam din po niya talaga na medyo malaki din po ang magagastos, or rather, masasayang na pondo rito kung mapopospon. Pero tignan po natin, wala pa pong nabibigay sa atin na anumang konkretong sagot patungkol po.
0: Sige, sabi po doon ni Chacha kay Presidente, regards.
1: Opo, nanonood naman po siya ng programa niyo kapag ka po wala siyang event.
0: Opo, opo. Salamat na marami, Attorney. Sa uulitin po para natin maiklaro ang mga importanteng isyong pambayan.
1: Maraming salamat, Sir Ted, Ma'am DJ.
2: Thank you so much, Attorney Claire Castro. Ba, nanonood pala sa atin ang Pangulo? Eh baka nanonood sa atin ngayon. Eh kaya alam, busy na siguro siya ngayon.
0: Oo, nasa labas na at nag-iikot. Para nga siguro nga dito po, lalo na po doon sa mga proyekto ngayon ng gobyerno, kasi hindi ho maitatanggi, no? Nabanggit na ng Presidente, climate change na eh. Kapag nag-invoke ka na ng climate change, mahirap na po sa lagin yun, hindi ba? Sobra na ho ang ulan. Pero yun nga, yung pong mga proyekto ng DPWH, sana makakatulong para maibsan, no, yung effect ng climate change. Mamaya, pupuntahan ko ulit itong issue po dyan sa Bulacan. Sa punto lang po nitong mga datos na hawak natin din eh. Bakit ho na naman Bulacan? Eh kasi nga po, siya po yung epicenter eh. Iba ho yung sinasabi kahapon ni Ombudsman na Davao City.
2: Davao City.
0: Hindi, walang corruption na word ron ha. Baka ho kahapon po kinlaro na yan during the budget hearing. Epicenter of the flood control projects.
2: Correct.
0: Ngayon, yung epicenter sinasabi ng flood control scandal Bulacan. Kasi nga, doon nagsimula yung revelasyon nito pong sila Alcantara, sila Bryce, eventually nga po na bumalikstad na ha, at nagsabi na nga po na sila po ay pinag-uutosan lamang ng mga opisyal ng gobyerno para mangikbak po, mangupit sa mga proyekto.
2: Oo. Okay, ngayon. Thanks for clarifying. Sabi ng mga taga-Bulacan, ay, kala ko naagaw na sa amin yung pwesto eh, na epicenter kami ng flood control scandal. Di pala. Salamat for clarification, Ted Filon. Oo. Yung binabanggit na epicenter kahapon, kasi malaki din ang budget na inilaan sa flood control sa Davao City. Pero kung may corruption, yun ang binubusisipan ngayon ng ombudsman.
0: Okay.
2: O balik ka sa Bulacan.
0: Maya-maya ng kaunti lang, kasi nga ang tamang oras, ngayong ganap ng 8:50 in the morning, hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Salamat na marami. Amoy palang quality coffee beans at puno ng Zantone. Yan po'y nanggagaling sa Mangosteen. Mainam po sa ating pangangatawan. Panalo ka. Sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max. At mga kapatid, transport business baka mo, UV Express, school service, travel and tours, Photon Traveler is a smart choice. May pagpipilian na reliable Photon models. Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan, may seat belts for your safety, malakas ang aircon, suwabe ang biyahe. Kung transport ang negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. True FM. Salamat sa Photon, thank you. Mga kapatid, may panawagan po dito ha, ito hong mga dentista. Oh, yung pong kanila pong PDA, Philippine Dentist Association, Quezon City Dental Chapter Incorporated, sa kanila pong PDA QCDCI Health and Wellness Family Day Fun Runs with Pets. Ha? Magdala ho kayo ng inyong pong mga pets. Yan. Yan po yung nangyayari mga kapatid at 7 a.m. August 31. Diyan po naman sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Please do check it out. Sama ho kayo. Parehistro na po kayo. Okay, alas 8:52 na abangan. FM. O sige, tunghayan ba natin tumaya-maya ng kaunti
2: naman? Maya-maya ng kaunti.
0: Ngayon na ba?
2: Oo.
0: O, bati muna ako ng happy birthday.
2: O sige. Bago ka pumati ng happy birthday, magta-time check muna ako. Ang oras sige. Na 8:53. Hatid po sa ating lahat yan mga kapatid ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Mm-hmm. Ang Twins Lampain ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper.
0: Happy birthday kay Alrine Palapag, yung roommate itong si Rod. Ha? Happy birthday, Arlene. August 22 daw ang kanyang kaarawan. Belated happy birthday. True FM. Sandali lang, mga kapatid. Importanteng issue ito. Sarap pag-usapan nito. Kasi dito definitely ikaw at ako ang dami pong at stake dito. Ang dami po nating mga isyung definitely po dapat po nating namnamin kasi paulit-ulit na lang sila.
3: Transparency.
4: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30
5: with food security starts at home. Ako po si Berlison, kami ang 1P.
6: B1079. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasya man ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ang trabaho nito.
11: At wala rin inaatrasan.
12: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala pong bahay sa nangyari.
13: Sa ilang lugar dito.
14: Sa ilang lumangoy.
11: Susugod sa bagyo.
15: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
11: At anumang dilubyo.
16: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
11: Balita man sa lansangan.
17: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
11: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
18: Hello, Shulo.
19: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
11: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
20: Mobile Journal, Amy Achanza po.
21: Arles de los Santos po.
22: Denise Magasancho po.
23: Ben Peninki po.
24: Las Paredes po.
25: Jeff Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Hayla Macanta.
28: Mary Monreyes po.
29: Mariela Pascual po.
30: Hatid ka

0: by Regent.
1: True FM.
2: Good morning, FM.
3: Birthday girl, oras ka muna, birthday girl.
4: Uy, oras! Atid po yan sa ating lahat, 8:56 ng FastCat. Uy, level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Bati muna tayo ng good morning. Si Engineer Popoy Jeronimo, nasira daw yung kanyang radyo, kaya siya ngayon ay nandyan sa hinulugang taktak matapos magbisikleta na nakikinig naman sa atin via YouTube Live. Good morning to you, Engineer Popoy Jeronimo. At syempre, batiin na rin natin ng happy birthday si Sir Hill Angeles ng Toyota Marilao. Nag-birthday nitong nakaraang araw at sa August 29, Saturday, birthday naman ng kanyang apo, si Antonio Pablo Mitra Angeles on Saturday, August 29.
3: Happy birthday! Mga kapatid, sa mga bumabiyahe ngayon sa Metro Manila, abay, enjoy your journey.
4: Journeying malubak. Pati sa C5, partner, ang dami ah. Oh, saan lalim nung sa C5? Yung bago umakyat nung Libis flyover ba yun? Hala ka, parang dapat ang dala mo traktora. Grabe po yung lubak, pakweba na. Ang lalim, partner. First time ko kasi nakadaan doon itong weekend. Nawindang ako. So, kawawa naman yung mga araw-araw dumadaan doon.
3: Sobra ka naman sa pakweba na.
4: Pakweba na sa lalim eh. Pakwebang baliktad.
3: Dati-rate, parang buwan lang na ano, dinadaluyan mo.
4: Oo, di ba kayo natutuwa na dito sa Pilipinas... Hindi lang sa Bulacan, maging sa Metro Manila, matapos po ang hagupit ng habagat, na-experience po natin para tayong nasa buwan sa ating mga kalsada. Alam mo yung tinutukoy ko, no? Yung bago umakyat sa flyover, yung pagpalabas ka ng EDSA.
3: Marami yan, mahaba yan, baby girl.
4: Kaya nagda-traffic, nagbabagal ang mga sasakyan. Ang lalim po.
3: Ang tanong lang dyan, kailan aayusin yan? Ngayon, sana ho na nag-aaraw, dapat inaayos. Yung nga lang, yung traffic management, di ba? Importante din po mga kapatid na maunawaan natin na napakahirap din po naman sa gobyerno yung pong gagawin mo yung proyekto, nakaka-perwisyo ka naman sa traffic. So, hindi mo na kinakailangan maging isang genius para maunawaan na ginagawa yan madaling araw. Hindi yung re-blocking. Hindi po ba kaya nga naaalala ko lagi sa ganito mga pagkakataon yung dating kalihim ng DPWH na si Ping de Jesus. Oh, baby girl, ha? Nung panahong yon ay talaga naman din. Nung panahon ito ni Pangulong Cory Aquino pa. Yang lubak-lubak na yan, magmula noon hanggang ngayon yan. Kapag po, lalo na kapag nag-uulan, ngayon po kahit na ipangalanda ka na ang kanila pong asfalto na pinakamahal, pinakabago, ganun din. Wash out din po. Lalo na ho kapag daw nabababad sa tubig. Nasa linya ngayon si Chairman Romando Artes po ng MMDA sa isyong ito. Good morning, Chairman!
5: Good morning, Kate, DJ Chacha, at inyo taga sa bye-bye.
3: Opo, salamat sa panahon. Chairman, alam po namin na hindi nyo responsibilidad po na magtapal ng aspalto sa mga lubak-lubak. Pero, paano ho ba ito ngayon? Natila baga, ang dami po nitong mga lubak na ito, nagkalat po ito, wala pa pong ginagawa halos ang DPWH. Paano po kung sakasakali ba ang inyong ugnayan sa kanila? Sa usapin po ng pag-repair po, anong oras na hindi makakagambala po sa traffic?
5: Well, unang-una po, Ka-Ted, yan po ay minomonitor ng ating mga enforcers. Every time na makakakita po ng lubak, pinapipicturan ko po yan, pinagagawa ko ng report. And kagad po kino-coordinate sa DPWH para po magawa kaagad. Yung naman pong sa oras ng paggawa, pag major repair po kasi, Ka-Ted, inaalaw namin sila ng sa gabi lamang. Pero ang problema po namin, yung mga urgent talaga pong i-repair na mga potholes na malalalim talaga na nakaka-aksidente, pinapayagan po namin magsagawa ng immediate repair. Yun po yung medyo mabilis lang, isa, dalawang oras. Pero ang problema nga rin po, tama po kayo, nakakasagabal yan sa traffic. Pero ang ano ko naman po dyan, Sir Ted, kaya po namin inaalaw, sa aming pong datos, simula July 27 hanggang August 16, na may tatlong weekly reports po. Meron po kasi tayong Metro Manila Road Accident Reporting System.
0: Mm-hmm.
5: 405, 375, and 388 road accidents po na iniuugnay po sa potholes ang nag-occur sa Metro Manila. Every week po ito, successive. So talaga pong kailangan i-repair. Dahil hindi lamang po yan para sa sasakyan, kundi para sa safety ng ating mga motorista. Kaya nga po, pinapayagan po namin yung emergency repair, Kated.
3: Sa ganito po ngayon na sitwasyon natin, ano po, how do you manage that with the PWH? Kasi po, di ho ba, attorney, kapag ganyan kasi medyo meron na ho kayong template no sa lahat ng ito kasi identified yun ho naman kung saan yung malalalim. Sabi nga ni Chacha ho dito, doon daw ho para ng kuweba sa C5.
4: Kuweba pabaliktad.
5: Yes po, Kated, yung talagang sobrang lalim na tingin namin ay talagang delikado, lalong-lalo na sa mga nagmumotor, nilalagyan po namin ng harang temporarily para nga po wag nang madaanan. Pero yun nga po, talagang nakipag-ugnayan kami sa DPWH na magawa po sana kaagad. In the meantime, habang gumagawa sila, we manage the traffic po. Naglalagay po kami ng enforcers. Naglalagay po kami ng enforcers para po i-manage yung traffic. Normally naman po, mabilis naman po, in fairness to them, yung pagre-repair ng mga potholes. So, we try to minimize po yung traffic. Pag po,
3: opo.
5: Kated.
3: Yes, sir. Of course, that is your mission, no? To minimize nga itong traffic. So, sir, sa ngayon, ano ang identified ninyong mga lugar na grabe po ang traffic, kitang-kita ho sa inyong mga CCTV cameras? Anong po ang nangangailangan ng agad-agad ng major repair sa buong Metro Manila po? If you know or if you remember.
5: Ang sa monitoring po namin, C5 po hanggang Katipunan, Kated, yung medyo marami po talaga at medyo malalalim. Maybe because dinadaanan po kasi ng truck yan. So, pag nagsimula na maliit pa lang, pag nadaanan ng truck, may ipunan ng tubig, mas mabilis po kasi yung paglaki ng mga buta. So, yan naman po, again, nakipag-ugnayan na tayo sa DPWH. Siguro naman po, we'll follow up po yung schedule ng repair po.
3: Alright, so C5 po ito. Dito ho ba sa EDSA, kumusta po, sir? Meron kasing mga dihuba no sa visuals nga po ng amin pong News 5 dito, meron na pong ginawang repair ang DPWH, pero ngayon po kasi may mga areas pa rin po na nagiging cause ng pagbabagal po ng traffic. Saan po sa buong EDSA, sir?
5: Well, yung mga stretch po na may mga asfalto na matagal na po na asfalto, yun nga po yung talagang palitan under the EDSA rehab. Yun po yung medyo mananalim po yung lubak. So, rin kasama naman po yung sa EDSA rehab ng DPWH. So, kung EDSA naman po yan yung irerehab po.
3: Medyo nag-choppy ho kayo doon, Chairman. Buong EDSA?
5: Buong EDSA po kasi, di ba po, irerehab ng DPWH. In fact, tapos na po yung phase 1. So, kasama na po lahat yan sa EDSA, gagawin po ng DPWH.
3: Opo, pero yung phase 1 mismo, nagkaroon ng problema, di ba may portion dyan na nasira po yung aspaltong ginamit?
5: I think na-repair na po nitong nakaraang weekend, Kated, yung mga nasirang portion.
3: Opo, sige. Chairman, sa ngayon po kasi, maliban doon sa mga regular po na schedule ng DPWH kapag weekend, ano po, na may mga reblocking at major repair po sila, ano ho bang sabi ho sa inyo ng kalihim ng DPWH o NCR Director na kung maaari na gawin nila itong mga repairs na ito sa madaling araw, habang maganda ang panahon, para po less sagabal sa traffic. May ganun na ho bang ugnayan o wala pa rin po hanggang ngayon?
5: Meron naman po. It's just that nga po, Kated, yung mga talagang critical na mga potholes, pinapayagan po namin silang mag-conduct ng emergency repair. Kasi lalong-lalo na po doon sa nade-determine namin sa aming application na lagi nagkaka-aksidente doon sa lugar because of the potholes. So, yung po mga ganoon, kahit hindi po gabi, kasi minsan po sinasamantala nila yung init ng araw para po mas mabilis sila na makapag repair po. Kasi ang ginagamit po nila ay asfalto para po nga po mabilis pong ma-repair. And hindi ko lang po alam yung technology dahil hindi naman po kami gumagawa. I think mas better po yata yan na ginagawa pag walang ulan.
3: Oh, yes sir, yung nga po, no? Well, anyway, sige po, kaya ho kami tumawag na para lang ho natin maintindihan kung ano po ang papel ngayon ng MMDA dito po sa Sangkaterbang Lubak. Sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Salamat po, Chairman Artes.
5: Salamat po. Salamat po, Kated.
3: Opo. Thank you.
4: Oo nga. Tama si Chairman. Magsisimula nga pala sa Katipunan ang Lubak. Papunta dun sa C5. Dami din dyan. Good morning po sa mga nalulubak ngayon sa EDSA. Sa ilan pang kalsada.
3: Dito po sa aming malayong nayo ng Quezon City.
4: Oo. Saan banda dyan?
3: Sa kahabaan po ng Commonwealth at maging sa Circle, meron na po dyan. Ano?
4: May sabi buwan na rin.
3: Sabi nga ni Chairman, delikado rin niya sa mga nagmumotor. Kaya daw ho, marami na ang report na aksidente. Either po, siguro yung mga biglang humihinto kasi nga may lubak pala, babanggain sa likod. Ang cause po niyan, biglang huminto yung nasa unahan mo. Yung pala naman ay may lubak at yung kanyang kotse ay sasayad, something like that.
4: Mm-hmm.
3: O kaya po naman sa mga nagmomotorsiklo din na hindi kabisado yung ruta, yung lugar at tumatumbling kapag po nadaan dyan, kaya disgrasya. Sa akin nga din po, sana, sabi nga naman po ni Secretary Vince Dizon, na kahit daw sila murahin natin araw-araw, ano, kamuhian daw po ninyo ay okay lang naman sa kanila. Kasi nga daw po, at least, naipapahayag po daw natin ang ating damdamin at sila daw po ay nakikinig. Nakikinig lang naman.
4: Sana wag hanggang kinig lang.
3: Oo, nakikinig lang naman sila.
4: Sana nakikinig at umaaksyon.
3: Kasi kung gusto mo dito ng live coverage o kaya naman talaga namang madadyaryo ka, gawin mo yan na madaling araw, ikaw mag-supervise. Yes.
4: Kung gusto mo talagang pag-usapan ka, trending ka.
3: Pag ganun, tsaka medyo haggard-haggard na talaga ang itsura mo dyan.
4: Tsaka hindi sasamahan mo na ano. Sasamahan mo na may mura ka dapat. Ganun, mumumura ka.
3: Huwag mo murahan yung manggagawa sa construction.
4: Sorry.
3: Basta lamata mo kasi madaling araw, nagtatrabaho. Panahon ni Ping de Jesus.
4: Oo.
3: Nasa kasaysayan na yan.
4: Oo.
3: Ang daming lubak. At siya mismo, ang kanyang prinsipyo noon ay tuk-tuk, pok-pok. Yung sinasabi niya lagi pag na-interview siya, dapat dyan, tok-tok. Ha? Oo, pok-pok. I'm sorry, tutok-pok-pok.
4: Tutok, kaya nagtataka ako, anong tok-tok?
3: Sa Thailand yun.
4: Tutok.
3: Sa Thailand yun.
4: Tutok, pok-pok.
3: Naalala ko tuloy itong si Ate Dina Aquino ng tok-tok kasi gagagali lang ng baka magtampo sa akin.
4: Sarap na sampalok, kita.
3: Batiin daw ho natin ang ating mga suki na si Ma'am Juliet at Celso Bahulay at si Nanay Estrella Villorente, 93 years old. Maligayang panonood po sa amin pong programa. Galing po yan kay Ate Dina Aquino. Yung tutok-pukpok.
4: Oh, balik ka dyan sa tutok-pukpok. Anong sabi?
3: Panahon po ni Secretary Ping de Jesus.
4: Oo. Anong ginagawa niya?
3: Kasi nga napapansin niya, napabanjing-banjing itong mga kontratista ng DPWH. Ang ginagawa niya, hindi siya nag-a-anunsyo. Surprise!
4: Dapat naman.
3: At wala siyang bit-bit na media. Na may media lamang yan. Kasi may mga reporters, di ba, na nag-iikundi.
4: Oo.
3: Kapag may nakaabang na, planted yun. Ano ka ba? Di ba? Kaya mayroong mga reports, kasi nga mga kapatid, mayroong pong mga media na panggabi.
4: Oo.
3: Yung police beat, di ba?
4: Oo, yung nag-iikot, naghahanap ng mga crimes.
3: Meron niyang North, West na Manila, North Beat, saka North Caloocan, Camanaba area, meron ka din sa east. O meron ka sa south. Mga reporters 'yan. Kapag kapag may balita na, uy, biglang nando doon yung secretary na madaling araw,
4: susundan nila.
3: Sumusunod doon. Ikaw ay magnet din ng media coverage,
4: hindi
3: ba?
4: Oo naman, syempre.
3: Pero that time po, talagang binabantayan nga yung construction na una, masiguro na tama yung gawa. At pangalawa, mga kapatid, yung kontratista ho, lalong magsisipag, magpapakitang gilas.
4: Ganun pala ginagawa.
3: Madaling araw ginagawa. Hindi ka sasabay kung kailan naman rush hour. O kaya naman, kadalasan po, mapapansin natin, ngayon pong ilang araw na umaaraw sa Metro Manila, wala ako nakita nag-aasfalto sa Commonwealth Avenue. So far, sa akin, baka naman nataon lang, pero yung mga dinadaanan ko halos araw-araw, na alam ko mga lubak hindi pa inaayos, baka hinihintay nila na umulan, tsaka sila mag-aasfalto. Kasi nga naman.
4: Oo, alam mo na kung bakit. Ganun pala ginagawa ni Sec Ping dati. Kala ko kasi ang gagawin, pupunta ako dito, sama kayo, media. Hindi pala. Uh-huh. Hindi siya ganun. Uh-huh. Pero may mga ganun din ba? Yung pupunta sa lugar, kunwari mag-i-visit-visit, inspection, uh-huh, tapos magtatawag, uh-huh, para may coverage. May mga ganun din?
3: Huwag mo akong tanungin kasi alam mo naman ang sagot. Mama ang maangang ka pa.
4: Eh, kaya nga tinatanong ko, anong agenda pa ganun?
3: Hindi ka naman gobernador.
4: Hindi. Oh, you're barking at the wrong tree, ha?
3: Excuse me.
4: Hindi talaga ako gobernador. Muse ako dito, muse.
0: Do your job.
4: Oh.
3: Si Governor Marcos pala. Di ba napag-usapan natin kanina kasama si Atty. Claire? Yung daw pong katipunan, Paol Balara, ang lalalim ng lubak hanggang ngayon.
4: Oh. Yan na, totoo, nadaanan ko nga yan.
3: Kapag hindi ka sanay sa daanan, kawawa ka.
4: So far, as in, kasi magugulat
3: po,
4: ka.
3: Kasi mga kapatid, ang gagandahan po naman dito, ano ho, ang challenge po naman sa atin dito, well, at least, familiarity.
4: Sanay na kayo eh.
3: Lamang ka.
4: Lamang ang may alam.
3: Kapag familiar ka.
4: Oh, kabisado mo eh.
3: Sa kabisado ko na yan eh. Alam sa underpass
4: na
3: ng Cubao. Alam ko na kung nasan ang butas dyan.
4: Lalo yung papunta dito, no?
3: Alam ko na yan. Nasa kaliwa, nasa may bandang bago po mag-busway. Kabisado
4: correct,
3: ko na yan.
4: Correct.
3: Memorize. Sabi ko,
4: yung southbound, meron nga doon.
3: Araw-araw kung dinadaanan yan, wala ba nakaakita dito na ayusin itong lubak na to?
4: Oh,
3: nandun siya.
4: Huwag ka mag-alala dahil sinabi mo mamaya ayusin
3: kabisado
4: nila yan.
3: Kabisado ko na yan eh. Memorize ko na yan eh.
4: Oh.
3: Higit na pong,
4: yung pa-southbound yan.
3: Ngayon po, salamat na marami ha, sa Nation Broadcasting. Thank you po. Ngayon pong tayo po ipapunta na sa ating ikapitong taon sa himpilan po namin din eh. So pitong taon ko na pong dinadaanan yan. Andun pa rin yung lubak. Mapapansin mo? Di ba?
4: Correct. Sa ilalim yan. Sa ilalim. Doon mismo sa ilalim. Dalawa yon. Dalawang lubak yung kala nyo. Di ko alam. Oh, pero yung sinasabi anyway, ng isa nating nag-message dito dyan sa may katipunan, nawindang ako. Ang dami, kawawa mga sasakyan doon. Dumaan kayo doon sa sinasabi ko, yung bago mag-Libis flyover.
3: Alaga.
4: Promise, di ko talaga makalimutan yung lubak.
3: Sabi ko nga.
4: Para talaga akong nasa gravel ride eh.
3: para naalala ko, no? Alam mo, nababanggit ko si
4: Sino?
3: Para tuloy ako'y nagbabalik tanaw na noong tayo'y
4: masadlak.
3: Ma, hindi naman masadlak.
4: Ano?
3: Nung tayo po,
4: balik tanaw with the Lolo Ted.
3: Ating balikan, ang mga nagkaroon. Magugunita!
4: Tignan ko, kaya may kwento ang gumama. Ano nangyari nun? Mga anong taon yan?
3: Nung pong panahon na isinilang ang programang Hoy Gising.
4: Taong?
3: Taong 1992.
4: Ba? Okay.
3: Meron pong segment doon, BLT. Basura, lubak, tubig. Tatlo yon. BLT yung segment. So, reklamo ng mga tao tungkol sa basura. Yun ay, mga estero, yan yun.
4: Sa lubak.
3: Lubak.
4: At saka tubig. Yung mga walang tubig na
3: walang
4: area.
3: Walang tubig.
4: Ba, yung problema nyo nun, yun pa yung problema natin
3: 1992,
4: na.
3: 1992 ha? Ngayon po 2026
4: na. Pwede mo ibalik yung segment na yon dito sa Filon.
3: You know, ibig sabihin po,
4: BLT version 2.0.
3: Hindi, dati nga dyan, ano eh, bacon, lettuce, and ang tawag yung BLT, tomato.
4: Oo nga. Doon pala galing yun, yung BLT.
3: Anyway, sige po. So, asan na ba ako? Andito pala ako sa paghatid po ng oras, ganap ng 16 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Panalo ka. Sarap magkape. Sarap mag-Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, quality coffee beans at puno ng Zantone na nanggagaling sa mangosteen. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee. Panalo ka! Mga kapatid, kung atin po lamang babalikan ano ho, ang nagdaan, hindi na po noong 1992, kung hindi po nagdaan na pagbubunyag sa pinaka-corrupt na budget, if you remember, di po ba? Ano itong budget na ito? Ito po yung 2025 budget.
4: Correct.
3: 2024 ho kasi yan binuo before the election. If you also remember, mga kapatid, nangyari po yung mahiya naman kayo episode sa Sona ni Presidente mahiya last year noong pong July sa kanya pong pang-apat na Sona. Tama? Alright. And that time, yung pong budget natin, kung saan po ang mga pasimuno nito, yung isa po ay nando doon na sa France, maganda ho ang lagay ng buhay niya. Si hindi ko pala natanong, nakalimutan ko itanong si Saldi ko, etc. No? Ang pinag-uusapan dating reforma ho dito, kung inyo rin po maaalala, 2025 elections, may mga nagbabalik Senado, na andyan po si Senator Ping, Senator Tito Soto, sino pa ba? Ang binanggit po na reforma, kasi nga at that time din, ang naging Senate President ay si Ginoong Tito Soto, si Tito Sen, right? Ang Committee on Finance ay ito pong si Sherwin Cachalian. Tama?
4: Tama.
3: Okay. Hindi ho ba nabanggit na po noon na ito pong pagbubuo ng budget, kasi nga walang patumangga, ito pong DPWH, na siya po naman talagang ngayon pa rin ang may pinakamalaking budget after DepEd, walang patumangga ang napakahabang listahan ng kung ano-ano mga proyekto, pare-pareho yung amount, at pagkatapos ganung una sinasabi na yung iba ho, mga kapatid, hindi mo mahanap yung lokasyon o kaya naman po paulit-ulit lang.
4: Oh, ang tawag dyan, copycat projects. Diba?
3: Okay. So
4: same,
3: ngayon,
4: same.
3: So ngayon, mga kapatid, ang isa po sa mga iminungkahi, kung inyo naaalala, para po maging maayos ang paglalatag ng pagpopondo sa mga pagawaing bayan, dapat nagsisimula ang diskusyon sa pagbubuo ng NEP, no? National Expenditure Program, yung proposed budget ng presidente sa Kongreso, doon sa Regional Development Councils. Naalala mo yun? Yan po ang sinasabi ho na cure dito, isa sa maaari pong reforma. Ano ibig sabihin yan? So ito pong DPWH na ito, na napaka-notorious mula noon hanggang ngayon. Bago ka maglagay ng proyekto doon sa particular na lugar, distrito man yan o lalawigan, dapat yan dumaan sa Regional Development Council. Bakit? Kasi po yung Regional Development Council, yan binubuo yan ng mga lalawigan,
0: tama,
3: ng mga distrito, ng mga bayan, lungsod, at bawat isa may pangangailangan sa infrastructure.
4: Mm-hmm.
3: Bawat lalawigan, mga kapatid, ay may kanya-kanyang pondo. As a matter of fact, ngayon po, dahil dito po sa desisyon ng Supreme Court, yung pong dating IRA, na Internal Revenue Allotment, ang tawag ngayon dyan ay National Tax Allotment. At mas lumaki pa ang share ng mga lalawigan at mga LGUs dahil po sa desisyon na ito ng Supreme Court. At ang formula nga po, sabi po ni Ma'am Cielo, ay tatlo po lamang, hindi ho ba? Yung laki ng lalawigan, lalaki ng LGU, yung populasyon nito.
4: Yes.
3: Okay? At ang kanila pong sinasabi na kontribusyon sa ating pong pambansang ekonomiya, mga kapatid. So kapag po maunlad na syudad,
4: malaki ang
3: mas allotment. Malaki lalo.
4: Oo, pag malaki ang population,
3: mas malaki. Mas malaki ang geographical location,
4: area,
3: mas malaki.
4: Oo.
3: Okay, so ibig sabihin mga kapatid, may mga LGUs na, halimbawa ha, sa Region 3 mga kapatid, sa Region 3 for 2023 alone, ang kabuuan pong NTA na region ay 63.8 billion pesos.
2: True FM.
3: Region 3. Sa buong Region 3 ay may pinakamalaking alokasyon na naman ng NTA just for 2023 ay Bulacan.
4: Kami na naman.
3: 5.09 billion pesos.
4: Alright. Sorry, so, di ko yan alam. Wala kasi akong data na hawak. Wait lang.
3: Okay. So, ganito, Madam Chair.
4: Mr. Chair, tuloy mo.
3: Ganito.
4: Oh.
3: So, gawin natin halimbawa ang Bulacan dito. Ang Bulacan, mga kapatid, kung tatanggap ka na ng NTA, ito yung parte mo sa koleksyon ng taxes, pati po customs and BIR. Alright, itong parte mo na ito, may dagdag ka pa sa sarili mong koleksyon ng buwis. Tama?
0: Sana all. Oh,
3: parang
4: doble.
3: Kung pag-uusapan po natin ay mga lungsod, ang number one ay Quezon City.
4: Oo. Oh, magkano?
3: Ang Quezon City, mga kapatid, ano po, for 2023 alone, ay merong 6.7 billion pesos.
4: NTA?
3: Yes. Ang Manila nga, 4.2 billion.
4: Ba, malaki din sa Maynila?
3: Yes, ma'am.
4: Oh, saan pa?
3: Alright. Ang Makati, 1.6 billion. So, mga kapatid, ibig sabihin, so kung meron ka ng perang ganito kalaki, meron ka pang sarili mong kinikita.
4: Galing sa lungsod.
3: Alright. At yung mga bayan mo may kanya-kanya.
4: Oo.
3: Ngayon, mga kapatid, maliban dyan, samahan mo pa ngayon ng bagong imbento na Local Government Support Fund.
4: LGSF?
3: Yes. So mga kapatid, kapag po kinwenta mo na ito ng total, tapos meron ka pang DPWH budget, kumbaga, maaari na pong gamitin yung pera dyan sa iba pong pangangailangan ng gobyerno. Kasi kaya na naman ng LGU na sila ang gumasta sa ilang proyekto. Ganun ang prinsipyo niyan eh. Kaya po may regional development councils kasi po yung listahan ng mga proyekto na kailangan nila inilalatag doon at ikaw DBM, di ba sasabihin mo na ay oo nga. So pwede na ho yung gobernador o kaya yung mayor ang siyang magsabi na this sa proyektong ito, kami na bahala, itong proyektong ito, hindi na kailangan ng DPWH.
4: Hindi na kailangan ng pondo from national government. Kami na to, malaki naman eh.
3: So ngayon mga kapatid, magtataka ka. Sa nilaki-laki ng kanilang NTA, sa nilaki-laki ng kanilang sariling tax collection, sa nilaki-laki ng kanila pong local government support fund, ang laki-laki pa ng DPWH allocation nila. Pero binabaha ka pa rin.
4: Ay! Sorry ah, Ted Filon, kasi doon sa amin, sa Bulacan, inuuna siguro yung iba. Halimbawa, kailangan din namin ng covered court doon. Kailangan din namin ng multipurpose building doon. Maraming gagawin sa Bulacan eh.
3: So, mga kapatid, sa mga panahong ito, napakainam po na tanungin natin itong mga nasa nag-deliberate ngayon sa budget. Wala pa po sa Senado. Ang balita ko po, sa Thursday pa, tomorrow pa ang simula ng budget deliberation in the Senate, ang balita ko. Sa House po nagsisimula na. Saka naman nakakita, ang Commission on Audit, zero capital outlay. Walang pera ang DBM, walang pera po na gustong ibigay ang DBM sa COA. Na ang pangunahin pong mission ay mag-audit sa paggawain bayan.
0: No joke.
3: May mga bagong region ngayon, tinayo, di ba, yung Negros Island Region. Humihingi doon ang COA ng transportasyon para nga maikot nila ang mga proyekto hindi pinagbigyan ng DBM. Bakit? Wala daw pera.
4: Ganon?
3: Pero magkano ang budget ng DPWH na naman? Alam niyo ho yun, yung napaka-importanteng ahensya na siya hong ating mga mata at tenga sa paggawaing bayan, ayaw pong bigyan ng capital outlay ng DBM.
4: Magkano ba hinihingi ng COA? Ang DPWH, tinatanong mo magkano ang pondo?
3: Mm-hmm.
4: 664 billion pesos. At ang kanila pong flood control budget, 107 billion pesos. Hindi tayo pwede kumurot sa DPWH budget.
3: Pambili lang ho ng gamit po ng mga taga-COA. Nakita ho ninyo yung pagpa-prioritize sa budget na ito.
4: Na para bang hindi mahalaga ang trabaho ng ating mga COA auditors.
3: Sa mukha pong nangangahulugan na yung pong ating mga pinag-usapan na reforma nung una, yung pong mga leksyon ng iskandalo po ng flood control projects, yung pong mga nakita po natin, napanood natin at napakinggan natin na mga sinasabi pong dapat nang gawin para maiwasan tong mga pagnanakaw na ito, mukha pong hindi nangyayari hanggang ngayon. Magandang nito pong mga nagdaang araw, ako po ay nagkaroon ng chance na manood sa ilang pong budget hearing sa Kamara. Iba-ibang departamento sumasalang. Sa iba't iba pong mga chairman na may hawak ng komite, iba po yung Appropriations Committee mismo ni Binibining Swansing. Iba po yung mga bawat committee chairman sa bawat departamento na dadaan sa kanila. Sila mag-i-sponsor niyan sa plenaryo. So nakita ko po doon yung kanilang mga pagdinig. Pero nung ka, may magtanong, pati po dito ho mismo sa macroeconomics presentation ng budget. When you say macro, ito na yung ating DBCC. Nung ka, baka lang ho na ako'y jumingle o hindi ko naabutan, naka-idlip. Nung kami nagtanong, ito bang budget ninyo for 2027 na ang turing nila, anong tawag nila?
4: People-centered growth for an inclusive and resilient future. Yan ang title ng 2027 budget. Huwag kayong Di ba kayo happy? May budget na tayo? Di ba?
3: Guys!
4: Di ba kayo masaya? May budget na tayo? Naku, mamimiss natin. Wala na siya dun eh. People-centered growth for an inclusive and resilient future.
3: Resilient.
4: Kasi nga resilient ang mga Pinoy eh.
3: Resilient ang mga politiko.
4: Ay, sorry. Kala ko tayo.
3: Para sila mga ipis.
4: Ano napansin mo dun sa panonood mo?
3: Wala man lang nagtanong. Sandali lang. Mr. Finance Secretary. Mr. DBM. Ito bang budget ng DPWH, dumaan ba to sa RDCs?
4: RDCs?
3: Oo. Kasi kung meron bang certification ito na ito na pinag-usapan ninyo o ito naman nanggaling na sa mga kongresista? Kanya-kanya lang ito. Wala ditong say ang LGU. Ang sinasabi ni Pangulong Marcos na dapat daw po may say ang mga LGUs kasi nga sila po ang tatanggap dapat ng proyekto from the national government, right? Ang sabi ni Yusek Claire, nangangahulugan yung say ng LGU nagsisimula sa planning pa lang ng budget, with all due respect. Doon pa lang sa NEP, may say na yung LGU sa pamamagitan ng RDCs. Ito ang dapat yung maunawaan, ito ang dapat yung maintindihan sa nakikinig sa atin na ating mga kababayan. Yung budget po mga kapatid, mas makakatipid tayo kung yung pong pera, nalalaman natin kung gaano kalalaki ang hawak ng LGUs, gaano kalalaki ang gustong ibigay ng national government. Kasi nga, sa dami ng perang inilalaan, saka naman nakakita, Hagonoy lang, for the past 4 years, halos 5.4 billion. Isang bayan na, with all due respect po, maliit ang populasyon, bagamat binabaha lagi, pero ganong kalaki po ang perang inilaan na sa kanila, 5.4 billion, just for Hagonoy alone.
4: Pero hanggang ngayon, baha pa rin.
3: Hindi po ba?
4: Oo.
3: Yan po ating pinupunto, pero ano ho ba tayo dito? Kahit magngangangawa tayo dito, kung talaga yung ganon ang kanilang agenda, wala ho mangyayari until and unless may tatayo at may tatayo at pakikinggan naman sana in both houses. Dito po sa isyong ito, kasi kung walang RDC ito, pareho lang ito. Noong nakagawian po natin, nagpahinga lang sila ng kaunti. Pero hindi ho naman nabawasan ang kanila pong pagiging sakim sa pera ng bayan. With all due respect.
2: True FM.
4: Mahalaga. Lahat na mabibiyayaan ay happy-happy talaga sila. Happy-happy. Happy birthday to you. Alam mo, pag ganun kalaki yung budget, baka kahit hindi ko birthday, magpapa-barbecue ako tsaka palabok. Araw-araw kayong may barbecue at palabok sa akin. Oo.
3: Okay. Hey, eto, we will take a short break, no? Sana po naintindihan po natin 'tong pinag-uusapan natin, ha. Dinadaan lang po ng ating baby girl po sa kanya pong pamamaraan po ng paghahayag ng impormasyon para ho naman po kayo hindi humagaya sa impeachment trial.
4: Oo, naiantok-antok kayo. Kailangan sisingitan mo ng konting komedya, eh. Lalo pa pag budget ang usapan, sumasakit ang ulo ng ilan, eh. O ngayon.
3: Pero at least naipaliwanag po natin.
4: O, at naiintindihan na.
3: Ang kahalagahan ng RDCs. Sana po in the Senate tomorrow, yung sana ho, sana lang po ang unang tanong.
4: Yeah. Uh-oh.
3: Dumaan ba yan sa RDC? Pati ho, halimbawa,
4: alam mo,
3: health centers.
4: Oh, health centers.
3: Yes, health mga ospital.
4: Mm.
3: Yung mga binubuo ng DOH.
4: Oo, yung maliliit na health
3: RDC
4: centers.
3: RDC dapat dumaan yun.
4: Oo.
3: All right. Ano pa ho ito? Yung mga mini ports.
4: Mm.
3: Marami yan sa mga island barangays.
4: Mm.
3: Yung mga mini ports
4: dumadaan din yan.
3: Yes.
4: Oo.
3: Lahat po ng mga pagawaing bayan dapat dumaan sa RDCs. Kung hindi dumaan ito, repeat lang mo ito.
4: Mga kalsada.
3: Nagwawaldas tayo ng malaking pera ng bayan dito.
4: Oo, pati kalsada, dumadaan dapat.
3: Dapat alam din ng mga LGUs ano ang prioridad na kalsadang dapat tayuan. Hindi yung kalsada na papunta doon sa property ng opisyal ng gobyerno.
4: So,
3: okay,
4: kung ako mayora, di ko pwede idahilan na hindi ko alam? Ha? Kasi kung sinasabi mo, may RDC. Oh, ito.
3: Kilos Bulacan, puntahan po natin tong isyong ito, ha. Meron po silang asembliya on August 31. Again, bakit po Bulacan? Mamaya po, papaliwanag po natin sa inyo.
6: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a...
7: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
8: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
7: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
8: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life.
9: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
10: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
9: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
11: An Olympic silver medalist. An Asian Games bronze medalist. Now, Carlo Paalam is chasing the one medal that has eluded him. Asian Games gold. Watch his campaign at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. From September 10 to October 4, only on Signal.

0: FM.
1: Good morning.
2: Ikaw ba'y magwi-winner na o puntahan ko lang ito?
3: Puntahan mo muna yan. Bagong winner.
2: Hindi, kasi
3: para
2: po...
3: Para naging mabitin.
2: Opo. Sana nga po lahat ng lalawigan po ganito, no? Na may panawagan po ng ganito. Basahin mo nga, girl. Taga-Bulacan ka kasi.
3: Kilos Bulacan. Wakasan ng baha, korupsyon at reklamasyon. Ito po'y mangyayari sa August 31.
2: Ang assembly point daw po ay sa Malolos Digital Amphitheater, papunta raw po ng Kapitolyo ng Bulacan. Wakasan ng baha, korupsyon, and well, reklamasyon daw ho na nangyayari sa kanila pong lalawigan. Kilos Bulacan. Alam niyo ho, napakainam nito eh. People empowerment ito, mukha pong pagod na kayo, sawa na ba kayo sa mga ipinapangako po ng inyong mga politiko dyan? Kayo ho ba'y talagang lunod na? Dito po sa usapin po ng pagwawalda sa pera ninyo. Ano po, at yung pong pagiging taksil sa mga sinumpaan nila na kanilang gagawin nung pong sila nangangampanya pa. Ganyan na ho ba kayo ngayon? Kaya nyo ito gagawin? Hindi po namin alam kung sino po mga nasa likod nito, ha. Pero sa akin lang pong pagbabasa nga, sabi ko, aba, bukang nagigising na ang mga taga-Bulacan sa kanila pong kinasadlakan. Pero may tanong lang po ang inyong lingkod, kami po sa aming pong programa. Kung nais po ninyong wakasan ang baha, nais po ninyong wakasan ang korupsyon, sa mga organizers po nito, at sa ilang po mga lalawigan din, na maari pong ganito ang kanilang hong gagawin, ano ho, para ipahiwatig po ang kanila pong, sa mga taga-Benguet, kailan kayo kikilos? Diyan po sa inyo, nakatakot-takot po.

0: ang bawat lugar kung saan may proyekto ang DPWH at sino ang proponent niyan. Nang sa ganun po, meron kayong ipapangalandakan sa mga opisyal ninyo, hindi lang sa inyo pong gobernador, kundi sa lahat ng congressman ninyo at maging ng inyo pong senador. Yan po ang dapat na unang-unang sandata ninyo. Dala nyo ang mga pahina ng GAA sa nagdaang 4 na taon man lamang o maging 5 taon. At doon po makikwenta ninyo kung gaano nakalaking salapi ang inilaan sa inyo pero wala kayong naramdaman. Yan po ang unang-unang na sandata po na dapat hawak po ninyo. Nasa ganun po, pag ho no, nangangatwiran sa inyo yung congressman ninyo, hello congressman, sino ang may gawa nito sa budget? Oh. Pangalawa. Tutuloy ko ba to?
1: Pangalawa.
2: Dala na, ito na, nagpiprint na sila, ipiprint nila yan, yung GAA na sinasabi mo.
0: Kung nahihirapan po kayo, meron po kaming mga itinampok na episode kung saan nandun po yung detalye ng bawat pahina. Yung computation po na 41 billion, nandun doon po yan. Hindi pa kasama doon, ha? Yung SIPAG, hindi pa po. Hindi pa kasama doon. Ang laki po nang naibigay sa inyong pera. Pangalawa, puntahan nyo ang testimonya nito pong si Bryce Hernandez at si Henry Alcantara at nito pong si Bernardo. Kunin nyo copy ng affidavit. Doon sa affidavit, nandun yung mga pangalan ng mga politiko na taga sa inyo dyan na sangkot sa kontrobersya ito. Hindi pa ho sila lusot. As a matter of fact, natigil lang yung investigasyon. Tinigil lang pansamantala.
3: True.
0: True. Hindi ba? Dalhin nyo yun. Kasi yun, credible yun. Bakit credible? Eh, hindi magpwesto yun kung hindi dahil sa kanila. Yung mga taong yan. Bakit sila nagsasabi nito ngayon? Eh, kasi nga po, gusto nila maging state witness. Hindi sila makapagsisinungaling. So may basihan. At etong pinaka-importante. Kayo po'y tutungo diyan kasi gusto po ninyo ng pagbabago.
2: Mm-hmm.
0: I'm sure. Wakasan na daw po eh. Wakasan ng baha, wakasan ng korupsyon. So definitely, gusto niyo ng pagbabago. Di po ba?
2: Yes, Your Honor.
0: Kung gusto niyo ng pagbabago, tapos ang inyong ihahalal, eh sila-sila pa rin. Anong inaasahan nyo? If you want change, but you elect the same people over and over again, ano ang tawag sa inyo? Kung gusto mo ng pagbabago, pero yun at yun, sila-sila pa rin ang inyong ibinoboto, paano ka makakaasa ng pagbabago? So kung ang inyo pong iboboto pa rin ay yung pong mga sangkot sa flood control scandal sa pagiging gobernador, kung ang inyong iboboto pa rin ay yung gobernador na gusto maging congressman ngayon, o kaya ang congressman ninyo na reeleksyonista, sila pa rin ang iboboto nyo and you want change. Ha?
2: Anong tawag sa inyo?
0: Hindi po ba? So kung gusto ho ninyo ng pagbabago, maghanap kayo ng iba. Ito po ang maganda pakakataon for you to look for different set of leaders sa bawat bayan, sa bawat distrito. Kayo na po maghanap, hindi ng mga nakaupong politiko, hindi yung mga kamag-anak ng politiko. Kayo ang mag-discover dahil naniniwala ako na ang bayan po ni Blas Ople, ha, ay pinamumugaran hindi ng mga kawatan kung hindi ng mga taong may totoong damdamin na maglingkod sa bayan. Mga kapatid, di ba panahon na to search for new leaders? Meron at meron dyan. Kailangan lang po ng suporta ho talaga ng taong bayan. Nang sa ganun po, kapag siya'y nagpunta sa harapan ng mga mamamayan, hindi tatanungin na may pera ka ba? Hindi ka manana, hindi po. Pakinggan kung ano ang kanya maiaalok. Dahil naniniwala ako na panahon na sa gantong uri po ng ating pong paghahanap sa mga leader ng bayan. Huwag na po tayong umasa sa mga nandidiyan na. With all due respect, hindi naman lahat. Merong mga nandidiyan po, pero hindi nila kinakaya. Kailangan nila

0: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: 24-hour personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Sabi ni Nanay Christy, anak, hindi lang wakasan ang baha, wakasan ang mga timawa.
2: Ay, ang ganda, Nay. In fairness, totoo, marami talagang timawa. Timawa sa pera. Oy, pero sabi ng mga taga-Bulacan dito, nababasa ko yung kanilang komento, tumpak na tumpak daw lahat ng mga nasabi mo. Ano daw ang damdamin nila? Yun na yun ang mga naihayag mo kanina.
1: Mga kapatid, hindi lang po sa Bulacan dapat ganire.
2: Sa lahat.
1: Sa lahat po ng mga lalawigan, kasi nga po dito lang kami humugot kasi meron silang announcement,
2: yes,
1: ano ho, na protesta. Alright, kung gusto ho ninyo ng pagbabago, dapat iba naman.
2: Bago
1: parang
2: naman.
1: Sa mga senador, with all due respect ha, may eleksyon pang senador. If you're going to elect the same people, it's the same thing. The same. Pero kung kayo po'y maghahalal ng iba naman, perhaps may ibang mangyayari. Alright? It's always, lagi may risk eh, di ba? May gamble lagi.
2: If you want change, you gotta take the risk.
1: Sa mga pakakataong ito, mga kapatid, ano po? Alright? Tangkilikin po natin ang sinasabi po ni Albert. Kilala mo si Albert?
2: Albert. Sinong Albert? Einstein?
1: Oo.
2: The father? Pinapatawa lang kita, kitang natawa ka.
1: Hindi, oh.
2: Tantatawa. Ano sabi ni Albert?
1: Oh, ang sabi ni Albert, ano ho? Aha. Kung yun at yun pa rin ang ginagawa mo, pero nag-aabang ka ng ibang resulta, ang tawag doon ay hashtag alam na. Diba?
2: Parang Tagalog si Albert. Ha? Gusto ko yan. You do things over and you expect a different result.
1: And that is?
2: What do you call that? Bobotante. Rerektahin ko na. Rerekta ko na yan.
1: So if you keep on electing the same people, alright, the same people, the same politicians, and you expect a different result, you are called
2: Bobotante.
3: Mahal na mahal kayo ng unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte.
1: Gusto nyo ng pagbabago, pero ang inyong inihahalal ay sila at sila pa rin. Ayan. So, and at the end of the day, the people you elect are the people you deserve. Happy hour na!
2: Uy, eto na! Winner na muna tayo! Eto, ready na po ang ating What's On Your Mind contestant. Eto nga po ay pabida pala sa True FM. Pabida driver po natin. Mula po ito sa Binian, Laguna. Siya po yung nakikinig sa atin since 2020. TNBS driver po ito. Boundaryhan po siya. 1,500 pesos a day ang kanyang boundary. 16 hours nagmamaneho si tatay. Kaya pong nauuwi na lang niya dun sa 16, isipin nyo, 16 hours magtatrabaho, partner. Ang may uuwi na lang sa pamilya, 500 pesos. Ang misis niya nga po nag-aalaga ng kanilang mga anak sa bahay. Isa lang po ang kanilang anak. 22 years old na at 4th year college student. Naku po, ka-graduate na, accountancy ang kurso. Panoorin muna natin ang video ng ating pabida driver na si Tatay Sherwin De Luna from Binian, Laguna.
4: Good morning po, Sir Ted Filon and DJ Kaka. Ako po si Sherwin De Luna.
1: Akala ko si Vin.
2: Akala ko si Sek Vin, sir.
4: Sa Binian, Laguna. Matagal na po ako nakikinig sa inyo. Pamula pa po nung nasa DCMM kayo.
2: Ba? Thank you.
4: Nung una po nalungkot ako kasi lumipat kayo sa Channel 5. Pero nung na, okay na okay po pala sa...
2: Ba? Okay na okay
4: sa sa True FM.
2: Oo, syempre.
4: Sana po mapagbigay. bibigyan niyo kasi po kailangan ko po sa pag-aaral ng aking anak. Mahina po kasangkita namin ngayon gawa ng ang taas po ng diesel. Alas wala na po kami na yun. Ito po yung aking, dito ba po lagi nakikinig po?
5: Oo nga. 105.9.
4: Alas 6 po hanggang yes. Alas 10 po. Maraming salamat po.
2: Welcome po, Sec Vince. Ay, hindi pala si Sec Vince yun. Si Sherwin De Luna pala yun. Kamukha lang ng Binyan Laguna. Tatay Sherwin, good morning!
6: Hi, good morning po. Sir Ted Paila ng Ma'am DJ Chacha po.
2: Good morning, Sir Sherwin. Sabi ni Sir Sherwin kanina, nung una, nalungkot ako nung lumipat kayo. Pero okay naman po pala kayo dyan sa True FM. Yan ang sabi niya. Tatay, gano'n na po kayo katagal nakikinig sa amin dito?
6: Nung sa True FM po, pamula po nang lumipat kayo, 2020 at 2021.
2: Ibig sabihin, 2021. Sinundan mo si Manong Ted, no?
1: Ikaw ang sinundan.
6: Ikaw.
2: Oh.
1: Ikaw ang sinundan,
2: Chacha. Ikaw talaga, dahil DZMM Days pa lang daw, nakikinig na si tatay ngayon. Isa na siyang legit True FMers. Oh. Mm. O, diba? So, Tatay Sherwin, anong oras po ang biyahe ninyo, itong 16 hours? Anong oras nagsisimula yan?
6: Nagsisimula po ako mga, alas 6 po ng hapon po.
2: Hanggang, hanggang mag-umaga na?
6: Hanggang 10 o'clock na po yun. 10 o'clock hanggang 12 o'clock po.
2: Mm. Nang umaga?
6: Ang umaga po.
2: Oh, grabe, buti po sanay na kayo sa ganung graveyard shift, tatay. Mas gusto niyo yung ganung oras?
6: Kasi ma'am, mas pag sa ano po yung sobrang traffic, wala halos din kinikita po.
2: Oo.
6: Kasi inuubos po ng traffic yung gasolina. Eh.
2: Totoo naman din. So tatay, paano po yun? Ang oras ng tulog ninyo, pag uwi ng bahay, mga alas 12 ng tanghali or 11 a.m.?
6: Opo, mga ganun po.
2: May day
6: tapos,
2: off? May day off naman?
6: Gigising po ako ng mga alas 4 po.
2: Ah, so mga 4 o 5 oras lang po ang tulog nyo sa isang araw?
6: Mga ganun po, opo.
2: Pero dahil sa pagsisipag nyo, yung anak nyo po, gagraduate na po, isang taon na lang, 5 years ang accountancy, tama po?
6: 4 na taon po.
2: Ah,
6: 4 na taon na po ang accountancy po.
1: 4 years ang accountancy ngayon.
2: Ah, ngayon, 5? Okay, that's nice. Oo. So, tayo isang taon
1: si
2: na lang.
1: Itong si Tatay Sherwin ay hinahangaan din ni Boss Eugene Evangelista.
2: Nako, Boss ni Eugene. Hanga-hanga po talaga ito, bossing.
1: Sumasaludo po ang Rhea Generic sa mga manggagawang Pilipino.
2: Tama, kaya kailangan niya ng Rhea Vitamins kasi nga araw-araw bumabiyahe.
1: Alagaan po ang ating mga sarili. Lalamya-lamya ang pakiramdam Rhea Vitamins.
2: Naman.
1: So, Tatay Sherwin. Tatay.
6: Opo, Sir Ted.
1: Sa hirap ng buhay, wala ka ng pang-ahit. Napatawa ko siya.
2: Napatawa mo si tatay.
1: Pangalawa, sa hirap ng buhay tatay, wala ka lang mabili siguro ng sabon.
6: Pero naman po.
2: Meron naman.
6: Kaya po sa pasahir pag
1: ayun. Ako po lamang, gusto ko lang po kayong sumaya kahit papaano po kasi nauunawaan po namin kung gaano po kahirap ang buhay po ninyo. Ito pong inyong minamaneho sa inyo po ito, boundary kuha ninyo kayo? Boundary lang?
6: Boundary hulog po.
1: Ah, okay. Anong kotse yan? Anong klaseng kotse?
6: Bios po. Toyota Bios po.
1: Ilan taon pa ho ang inyong huhulugan?
6: Bali, 3 years pa po.
1: Sige. So, si Mrs. Po sa bahay lang?
6: Opo, nasa bahay lang po. Kasi po yung inaalagaan po niya yung mother niya po.
1: Ah, napakabait naman na anak.
2: Ilan taon na si nanay?
6: 86 po.
2: Wow! Okay.
1: So, mother niya nakatira po sa bahay niyo?
6: Hindi po, kasi po nawala po yung bahay namin.
1: Ah, kayo nakikitira kay nanay?
6: Kami po.
1: Ah,
6: Yung misis ko po, nakikitira muna doon sa kanyang mother po.
1: Mm-hmm.
6: Ako naman po nakikitira muna sa mother ko.
1: Sandali lang, hiwalay ba kayo ni misis?
6: Hindi naman po. Iwalay lang muna po ng bahay habang pinagtatapos muna namin yung anak natin. Kasi hindi pa huwari namin kayo.
2: Nasaan si Namisi? Saan pong lugar sila?
6: Pares lang po kami Binyan. Araw-araw naman po nagbibigay.
1: Alright, sige. So, ganito ho, Sherwin. Sherwin, 2,000 pesos ang mabalak gamitin?
6: Gagamitin ko muna po pambawi ng anak po at saka panggasolina ko po.
1: Panggasolina mo today?
6: Opo.
1: Magkano ang baon
6: kasi
1: ng anak mo?
6: Kagabi po, hindi ako masyadong nakabiyahe kasi naglobat yung sasakyan ko na napuntahan lang ako ngayong umaga kaya hindi ako masyado kaya hindi ako nakakuha ng pang-bituina ko.
1: So yung baterya mo bago ngayon, naobliga kang bumili?
6: Hindi naman po. Bago pa ho siya kaya lang po ano, maliit lang yung nabili ko. Hindi kinakaya pag minsan naglolobat po.
1: So nagpa-jumpstart ka pa?
6: Opo, nagpa-rescue po ako.
1: Alright, sige. Ganito, Sherwin, magkano ang baon ng anak mo? Saan nag-aaral to?
6: Sa Adamson po.
1: Adamson sa Manila?
6: Opo. Kaya lang po nag-aano po siya ngayon, may OJT na po siya. Mm-hmm. Sa Alabang lang po siya nag-aano.
1: So magkano ang araw-araw na baon ng anak mo?
6: Ang araw-araw po niya, 300 po.
1: Malaki-laki rin, ha? At babae ba ito?
6: Babae po.
1: Sa loob ng isang linggo, ilang araw mapasok?
6: Ngayon pong nag-OJT po siya, 5 araw po.
1: Sige. So, kumbaga, sa loob ng isang linggo, 20 days siya pumapasok?
6: Sa isang buwan po, 20 okay. days.
1: Sige. Kung 300 times 20 days set ay magkano?
2: 6,000.
1: 6,000 pesos. Isang buwan na allowance niya sa Ismail.
2: Mm-hmm.
1: Tama?
6: Tama po.
1: Malungkot ka eh. Malungkot siya.
2: Hindi kasi, hindi niya nakukompute. Basta bigay lang siya ng bigay. Joke 6,000
6: lang. Po. Ninenervous lang po ako.
1: Ganto ha, Sherwin, ganto. Sherwin, sagot na ng ating Happy Anonymous yung isang buwan na allowance. Ano pangalan ng anak mo?
6: Sherina Isabel po.
1: Sherina. Okay. Sagot na ni Happy Anonymous yung isang buwan na allowance na 6,000 plus 2,000 panggas mo today. 8,000. Okay ka ba doon?
6: Ay, salamat po. Malaking tulong po yan, Sir Ted po.
1: Paano kami nakakasiguro na yung 6,000 talagang mapupunta kay Sherina? Kay Sherina.
6: Pwede niyo pong isend na lang po sa kanya kung gusto niya po yung...
1: Diretso
2: na kay Sherina Isabel.
1: Para hawakan niya at yung bata matuto rin na mag-budget ang kanyang sarili. Para siya matuto na mag-ano din. Kung sakasakali, pwede rin naman, ikaw araw-araw at we trust you, no? Naniniwala kami sa kadakilaan mo, Sherwin, kasi kung nakikinig ka sa amin, ang pinagbabasihan namin dito ni Chacha at ang ating Happy Anonymous ay yung tiwala.
6: We katapatan trust po.
1: Yes, amen. Importante ang galaw sa mundo ay?
2: Sherwin?
6: Tapat ka po sa kapwa.
1: Opo.
6: Tapat ka po sa kapwa.
1: Ang importante ang galaw sa mundo ay patas.
2: Pero hindi pa tayo natatapos patas dyan dahil may nakikinig sa atin na talaga namang saludo din sa kadakilaan at sipag ni Tatay Sherwin. Nagdagdag
1: ng
2: 5,000 piso si Happy Pretty B para kay Tatay
1: Sherwin.
2: So kung
1: Sherwin, meron na siya 8,000 plus 5,000, that's 13,000 pesos.
2: Tama, 13,000.
1: Malungkot ka pa rin, Sherwin.
6: Hindi po, salamat po. Maraming salamat. Dami lang po ako talaga, hindi ko akalain na mapipili niyo ako.
2: Nagulat
6: na rin po ako sumasali talaga. Okay. Nagulat po ako.
1: Oh, sige, ganito ha. 13,000 ito. Hingi lang muna kami ng patunay dito sa anak mo. Alam mo na, yung school ID. Alam mo na yung mga ganong bagay lang. Para lang natin masiguro, no?
6: Apa.
1: Sa kapakanan ng ating mga Happy Anonymous, itong ang tiwala na pinagbabasihan ng ating ugnayan ito. Okay ba sa iyo yun, Sherwin?
6: Okay po.
1: Alright, sige. Magpasalamat tayo higit sa lahat sa Panginoon. Hindi nabali sa aming programa at sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Go ahead, Sherwin.
6: Maraming pong salamat sa mga Happy Anonymous po at saka kay Lord po. At saka po yung ginawang daan ni Lord na sina Sir Ted Pailon at si Ma'am DJ Chacha at saka sa True FM po. Maraming salamat.
1: Amen.
6: Po.
1: Sige, Sherwin, mabuhay ka. Kami nananalig na itong ating ugnayan ito ang simula din para sa iyong anak na mabiyayaan ng tulong para mag-focus pa siya.
5: B107.9 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
7: Time check brought to you by
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kabasa's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Hinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lagang paalala, ang iBerry

0: Takim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Akim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.
2: Tara na!

Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Ang bilis ng oras, ano? Kato, ano na yan, ha? I'm sharing. Merkulis. Oh, Merkulis na, pizza 26. In bulan ito, Agosto. Hala? Upat na lakad law? Ha? September na? Lagmit mga Pasko na liwat. Mga ninong! Mga ninang! Advance Merry Christmas and a Happy New Year. Ma-advance ka paliwat ko no kung may impeach ka. Alabo ini. Mahiya pa ini. Senator! Judge! Ba? Mahiya ini ito. Ini nangungulo yan ha. Oo. Chief Escudero magpapataw ng parusa laban sa trial by publicity sa impeachment trial. So salata ng Dorolog. Ah, nalaman ko yung mahiri mo. Halata naman o dog, pastilan. Ito mag-iimo kami trial by publicity. Hala, tahenduro. Okay. Bala na lit mga tao ito. Maraw na mga tao ito. Mga edukado naman. May mga boat na mga tao. Pagkabot si 2028, kung hindi talaga pipiliin. Sige. Hindi kita kasangkayan. Pilipinas, nakakuhahin na positibong credit rating. Affirmation tikang ha R&I ngan Moody's. Sige. Himuwait niyo kay Iyuman. Kampo ni Vice President Sara. Tinutulan ang paggamit ng prosecution ng ilang katalaga ano kataga sa trial. Ay, damulat ginagamit pastilan, Ginoo. Ahay, nako. Sige. Prosecution. Architect at mastermind. Si Vice President Sara sa Confidential Fund Operation Defense Team umalma. Gigigad. Nalata naman ito ni Doro balit. Okay. Ito problema yun eh. Kaya dapat unta dagmiton pero kaya naman pwede. Kaya nasunod man itong due process. Itrasa. Kaya kung abutan pa ini nga dito Pasko, ay tawaray. Huhumanong dayon ini. Ay, kung talaga. Ano? Ano kaya kita unta kun ha itong tinuod ka nagsusumatitira mga kamatuuran? Uy! Ano yun eh? Ah, umalma. Umagos na spokesman ni Sara Duterte. 46.4 kabilyon nga pundo. Ha? Ginaarohan Department of Justice attached agency man tinapyasan ang era budget ba? Hustisya ko din eh ang tinuod ng hustisya man diri napapalit amoy dun sumatim apoy. Ay Ginoo ko. Sige. Ano man ini, binalabgan paggamitin ang prosecution in perang mabagahaton mga kataga sa trial. Sige, God. Imuwat niyo.
kung ano ang gusto nyo, o kung ano ang masaya kayo, di gawin nyo. Kung saan kayo masaya, di ba? Ganoon naman talaga yan eh. Kung saan kayo masaya, suportahan ta ka. Mga kasangkayan, papadayon nila ang ihabuhas may dapas kanini, impeachment trial. BGMP? Man? Pinabulaan ng nadulas sa banyo si Senador Estrada bago ang kanyang medical check-up. Naitalindas. Oray ngayon, di rin tinuod. Senior officer ng Bureau of Fire Protection na itinuturing kasabwat sa BFP personnel. Ini nga BFP, anong meaning ito, engineer? Basta fiesta present. Dadaw niya, basta may mga pista, mga katutit, mga taga-Bureau of Fire Protection, mag-i-inspection, bangin may sunog. Ewan ko sa inyo. Lams na, Pilipinas na gulay ni. Hahay. Ganun talaga yan ang buhay. Asay pa yun eh, ang mga para investigar. Hishish. Walang mangyayari sa investigasyon ko na siya man. Kung masuga din yung nag-iinialit mga investigasyon. Sa bagay, trabaho ito nera. Ang tayong magagawa. Dapat trabahoon, di trabahoon kung asya man. Pero kung diri, huwag yan. 33 ng mga hospitals, Department of Health, nag-abrihan fast lane kontrahan leptospirosis, Hamalacanang. Sige, na-admit mga leptospirosis. Munalit bahala ito. President Bongbong Marcos Diri Bangag. Wala pang posisyon sa pagpanukalang gawing non-viable ang illegal na illegal non-viable ang illegal na pagpamatay ang illegal na pagmamay-ari ng baril. He shows ginuko waray pa posisyon ni presidente man nga gusto niya nga himuon nga viable ang illegal na pag kakamay-arahin pusil. Ito, ginawa ko na duwang lahat ito, kumbaga, kuhan, magpasok. Kamamay pusil, pag ipan mo sila, liwat, ito, maupay. Dapat itinatagan ito, it maara magdara. Wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos sa panukalang gawing non-viable offense. Sige. Ang position ng loose firearms sa Ginoo ko. Pero bukas ang Malacañang sa idea magpapatupad ng mas mabigat na parusa sa illegal na pagmamay-ari ng baril. Jesus, Ginoo ko. Kahit problema man ganin eh, yung mga may mga posil, kay madagmit man it pagkuhit, may mga kwarta it mga riko, sang litid binubuhat it mga pobre, napalusot nala, makadarala yung posil, protection la, kaya rawag daw, kung malit may mga kwarta, nga may mga posil. Yun! Talaga nangyayari.
only in the Philippines. Sige. Pag sasalita ng Bisaya, ng testigo, oh, iya Gina Acosta. Hi Gina. Sa nagpapatuloy na impeachment kay Halagan, kung ano man di Binisaya, nagpapatuloy na impeachment trial, hindi ito istratehiya, Attorney Pua. Uy, Attorney Pua ngayon, magawas na. Di rin na yung magiging spokesperson. Impeachment trial. BP. Ba? Magawas daw liwa tara. Kaya inasimot Vice President. If I impeach, then that's my end. Halagad. At may himo kung na-impeach ka. Makakakita ito na rin magbugat niya mga ebidensya. Agi! Kamaihan naman ganun ni Kadamot inaagihan yung mga due process. Nalalangan lugod. Nasa nga abutan ulit ni Simri. Magpapasko na liwat, mga ngaro na lagi tayong pamaskuhan, di na mataga na liwat, di na lot mabutos. Ay, nako, ninong, mga ninang, mga politikong gunggong, magpakisalapi ng mga butante, kumusta? Paprata si Ninit Pasko, kundi rin manhatag. Sigurado ako lilista man ito, di ka na erataga, di na kayo mabutos. Ba daw? Inraot ng mga batasan. Ahay. Ganon talaga ang buhay ng Pilipinas. 46.4 kabilyon na pundo inaaraw itong Department of Justice Attach Agency. Oo. Dahil gintapyasan, ginibanan na nira budget. Kasi ginaroon na yan. Ato na itong baga, sharing pa man, mga himang rawang tagalain eh. Relax lang tayo, relax. Relax lang. Wala kayong mag-alala. Ito, prayer rally. Yan, ikinasa ng ilang religious group sa Sandigang Bayan. Saan naman ini? Nahuman na ini kanina o ano? Basa. Man. Daw. Ano ito eh? Baliwala na ba ang batas? Dear God. Third Division Justices. Aray, ganigin mo yun. Ganigin mo yun. Pwedeng baliwara itong balaod. Oh, ito. Pwede ka mo ito. Mag-imoy ni. Kinalampag. Yun. Ng iba't ibang grupo ng religious ang Sandigang Bayan kanina ini. Kanina na aga. Para ipanawagan na ibalik sa kakulangan. Kasing kakulangan. Ibalik sa kulungan si dating senador Bong Revilla. Ige, balikit niyo. Binigyan din ng mga grupo na nawawalan na ng tiwala ang taong bayan sa mga korte sa bansa dahil sa, yun ang sinasabi ko, sa pagpayag ng pagkapiyansa man na makapiyansa ang ilang politiko na naharap mismo
sa non-bailable case gaya ni Rebilla. Kaya may ada mga ebidensya ito nga mabugat. Giit ng mga grupo, mistulang binaliwala ang mga batas sa bansa kapag ang humihingi ng man piyansang makapag humihingi ng makapagpiyansa ay isang politiko, si Bong Rebilla. Arset may himo daw lagi kay niya ini nga atong balaod nasing man ladi din nga senador ini man ini man ini man ini nga senador ini tolpo Bendalo kasaring ko magdalo Bendalo kung pwede ni mo balikoon id malaod katuyaw gadudugin ingat mga pamalaod. Hala, balik ko Bendalo ko na siya man. Di rin na tuhay ng justisya ini kung masugod dito. Ikinababahala din ang umano ng mga grupo ang posibilidad na pagbigyan ng korte na makapagpiansa si Senador makapagpiansa liwat si Senador Ron Rodante Marcoleta at Jingo Estrada, maging ang dating mambabatas na si Mike Defensor. Okay, bagandot nakapiyan sa manada, kagawas man ni Bong Rebilla, kaya ano itiin nga iba. Depende ito, itong makarit nga mga abogado, ha? Barantayan din, eh. Matatandaan ang pinayagan ng dalawang maestrado. Maestrado ngayon, duhang maestrado. Tugutan, duhang maestrado. Si Rebilla na makapagpiansa ng 1 million para sa kasong malversation na may kinalaman sa maanomalyang flood control project na naging palad control. Ano kayo? Mayroon ba kayo dyan? Kaya kinanglan ka dito magkarit abogado liwat nera inin senador. Inin nga dudo nga senador. Diba? Kaya nung Harry Villala. Bagay rin mo pa ng justisya, no? Kaya nang papaabot ni tibahin baga rally-rally. Kita mo man liwat. Kaya ano yung Rebilla la? Kaya ano nga diri pwede matagan ni Jingoy, ay Marcoleta, ngani Mike Defensor para papratas. Bendalo. Lalo dito ito. Ha? Oo. Lalo dito magdalo. Ambo, sayo. Ay, ginako. Corruption. Pero talaga Pilipinas. Sala, sige, pamili pa ka muna yung mga butanting, mga magiging senador ng mga oripulos. Aray, God. Ayaw nagalagi tayo ni pag-ibasol-basol. Tuyo man la. At yung pinipili. Yan. Naluwat. President Bongbong Marcos. Bumisitahin kadamaan nga mga nakantoy ni Evacuation Center. Bacolor, Pampanga. Sige. Panginaanod dito mga nabaha, Mr. President. Hi. Itong lugod niya ang Panginoon noon. Trabaho, tangay. Pakabuhi, tangay. Pagpa-roobos it presyo itong lana. Nga siyempre itong mga pangunang apapliton, Mr. President.
panahon ini. Prayer rally, himoon, ginhimoon mga religious group sa digang bayan. Ako na ini. Sige. Ay, kayo talaga, oo. Mga sir, mga ma'am, ganun talaga yan. Yan alay niya ako, lupa. Ang mayroon baga, oraya ada ini unura ni Senate kanya na Hamilton Judge Senate Judge ito na impeachment trial. Sige, trahan nalang ito nanay. Ay, Department of Health, ano lot ini, ayos si may mga sakit. Ganun talaga yan eh. Eh ano mat gagawin natin ito? Kundi rin, hindi mapanginano dayon. Ano na at kauyot problema din hiyaton? Ano na liwat at problema? Grabe may tubig. Amo malagi hapito ng tubig din at problema. Kaya nung wari lagi pa awas it iba. Ay, ginoo. Ang budiyak maaram yan. Ito na kanan system slows ko na ibanan na. Dito na dama iban. Lugi doon. Kung gobyerno malulugi. Ahay, nako. Malugi na light gobyerno. Di light mga politiko ng mga negosyante. Bahala ka mo. Ganun naman talaga yan eh. Di ba? Ano ba't mapalugi yan ang panahon ng negosyante? Uwata. Uwata. Kay Majikiro ka. Ara, sa bukos ng Pilipinas, alas 4:40 na mga kasanggayan. Mamay ka din kanina mga kapatid.

Ito ha Germany, ha? Kaya ni nga doon ay magkitahin ni sa kadali. Kung imo itong dida area, pwede ka itong pumarada kung ikaw, kung bagay ikaw it nakauna. Pero kung naunahang kandida, kay diri met iyo, just kung ito, just for all diri owner, ano tawag ito? Just for one time na paggamit. Diri ka ni one time, basta pwede ka itong dida, in short, pwede ka mag-park. Pero, kung may ada bakante nga iba, bisan itong imo dida area, nga dito itong iba nga bakante. Amo itong dito Germany. Waray karag-agaw. Di ba? Hindi waray mga batasan. Stilan, ginoo ko. Di pa maglipong tulong ang mga tricycle driver. Di man nga tanan, pero mas darodamo. Di pa mga pedicab driver. Bawal mag-inin agi. No entry, nasulod. Ginoo ko. Kaya ano trason? Kaya nakakuha lo kami, di rin amon ni pasayero sa amon ini. Yes, Maria Josep. Kapag pinangawat ni iyo, di rin kayo adala di daraan nila. Yes, Ginoo. Dito Japan, dito ha Austria, maningan tuwang ko. Maparada gudin ta mga niksakto. Kay ano nga di ka pwede magbaktas? Kasi din yato mga hubya. Karuya gumasa kay, tapos ipaparada adit bungsaran, makahawas la. Kapwede mo namawas dito na rara yung wari nakakaulang, tapos baktas ka nala. Din hidiri, kay basta may sarak yan adag gudin yung bungsaran, mahawas. Anak nang titing itong mga kababayan natin. Anong wari kung talaga disiplina? Amatak sinisa rin Mr. President, unaha, itong pagkalugaringon, pagdisiplina, Mr. President. Unaha, it maupay nga pamatasan, Mr. President. Mamati ka lang, ungas ka. Adin hit leader eh. Pero kung di hit leader, mairuilob, waray doon. Ano man kung iyon, dida, di ba? Pagsunod lang, kaya waray itong marahot at pagsunod. Diri mga naruruyo pag ibabaktasan, pagbaktas ganudog. Sa kadali ila, himuihin mga paradahan. Sige, tikang yan na at mga paradahan na dinadidi. Tikang yan na at mga paradahan na dito. So, ganun tayo ito. Simple ka na ito. Wari ka lang mga mag-upay ng mga utok, mga ideya ba? Na pwede ka hini umagin didi, magbabaktas ka la, didi ka la shortcut, iti yung sarak, hindi di mga parada. So, ganun tayo ito kasimpleng duro. Ideya ba? No? Good idea, good discipline, good attitude. Waray man. Mga hambog lagi, mga Pilipino. Basta may sarat yan, mag-iinambog. Ano, kung ano eh. Waray good mga Pilipino. So, ganito niya na, dinhi. Ito ba, siyempre, mga kabataan, di ka ng eskwilahan, number one, magulito nga sinusundo. Diba? Pero, kung may ada inin kalsada baraktasan aragian ka kabataan didto kamo pagbaktas tikang diningan to adto nga tanan it magpakaparada diri mga kaulangit kalsada so ganun unta ito pero kay wala may itong design di pa rin dito Germany may good talaga design itong mga eskulahan may mga paradahan ngan may ada mga baraktasan kun haing ka maagi. Diri ka nakakulangin kalsada. Ganun talaga. Hagluag. Dinhi kay haligot na himo ang pangaparadahan. Punita. Ka makalilipay ng makangaralas ng baga. Maka. Diri nila mga purungot. Matarawa. Pilipino talaga o. Ano? Tagit ulo. Boy no! Ang kita engineer. Pilipino kita. Sige. Kita engineer kay maroon mong kitang kita mga kagantong paghihapon. Thank you so much. Salamat ngayon. Ano mga sukay katig bumati. Thank you so much. Gahapon na ito natin the workaholic governor. Pinagigan Governor Carlos Jericho Ikot Pitilla. Ang atalan ng mga programa, unta din niya ato ng gobyerno,

0: ipakita ganit mo upay nga baga inin ginta trabaho. So ano na yan, naware pa man klaro yun yung mga pagtagatubig. Malalagas ka nalang ito pag ginawyawon. Mabubusan ka natin busis, waray yung action. Di mo nanginginan, oh. Bato nung kapanganin ni Mayor Alfred Romualdez nga nasa ringla. Alam ko yan! Kilala ko yan! Pero-pero lang yan! Tapos yung katapos-taposan mga sharing. Sanayan lang yan! Oo, kahit saan may problema eh. Pag nasanay ka na, okay lang yan!
1: Lagi!
0: Mabudlot pa yung pikoy. Kahit sanayan lang yan. Kasi yun, pagpahihara la! Itim ka budlot! Nangyara ka nalang kabudlot talaga yung pagkira noon. Kauyo, din kayo ito makakuha nga imo buhok. Susto, titiin nga nagtitiks. Mga kamanhin, pag-apo. O, pagpanganin ko nito yung buhok kung talita ni Mayor Chudan. Ah, manliwat. Ah, mula yung naging bilin. Akon, buhok la. Awa pa ka mo. Para magtagi bilhin ng kwarta. Normal man lang eh. Pastilan ginoo. Amo tak sinisering, this is a God's gift. Para hini. Normal lang. Di rin kinulor. Ambot. Nung natap ng laki niya pagkanto ko German eh. Pag-uli ko nga nila ng burusag. Bakit natapo ng laki doon mga tawa. Kira. Ay, nako. Ayun naman talaga, oo. Sige! Bueno! Relax lang tayo. Patawa-tawa lang tayo. Ayaw ka talaga, mga kasangkaya. Hindi talaga natin parang pagtapusan na itong pagkakaroon. Nakarangga po na akong partner niya mo sa control. Pinagiluwatan nato ng mga taga-engineering na IT department. Siyempre, hangarangga po na nato ang Chief Executive Officer. At the same time, President ng magkalalain FM station ng Bundan, Ormoc City. Pinagiluwatan ka ni Mr. Bob Milionos. Ito ang tanibus sa kayo ni Sorgon Kanginan, Sorgon ha, Hangatanan, labi na kapag-servisyo. Thank you so much sa iyong tanan, mga brothers and sisters. Ano ito mga teachers, mga mom, mga sir, hindi sa San Fernando Elementary School. Tubangan lain eh. Ano ibus sa kayo, Sir Luka, ipinuro sa mga upay nga kulup. Salamat tanibu, mati, ingin kumusta kamo. Bye!

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sa.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good morning! Ating unang tugtog ay Islands in the Stream. Yan po ang ating tribute kay Dolly Parton. Sumalangit na wa. At ang kanya pong katandem dyan ay si Kenny. Si Kenny Rogers. First song, ang Islands in the Stream. And the second song ay Game of Love by Michelle Branch featuring Santana. Good morning!
1: Good morning!
0: Miss P.U.P.
2: Happy Thursday, Manong Ted.
0: Aha.
2: Oo, baka nagugulat sila, wala sa tita siya eh. For today, wala po siya. So ako muna yung makakasama ni Manong Ted.
0: Ayan, siya po mga kapatid, nasa kanyang seniority leave ngayon pong mga panahong ito. Ayan, yung kasi magbe-birthday po siya. Malapit-lapit na maging senior.
2: Hoy, hindi naman. Grabe naman. Hoy, pero advance happy birthday pala kay DJ Chacha. Hoy, Chacha.
0: Magbe-birthday ka pala, Chacha. Si Jan Manalo po ng Pag-asa. May forecast sila na magiging maulan daw sa weekend na ito. Jan, good morning.
3: Good morning po, Manong Ted. At ganun din kay Ma'am Maricel at sa ating mga taga-subaybay. Meron pong low pressure area na ating minomonitor na nasa layong 1,030 kilometers east ng Northern Luzon. At patuloy pa rin po yung epekto ng southwest monsoon kasabay nitong low pressure area na binanggit natin na nakakaapekto sa Luzon at sa western section ng Visayas. At dahil po dito ay makakaranas pa rin po ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan throughout the day itong probinsya ng Zambales at Occidental Mindoro. Sa kabila pong banda, dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon dahil binanggit na natin Zambales, kasama din yung probinsya ng Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, magiging maulap po at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Actually, sa ilang bahagi ng Quezon City ay meron na po nakaka-apekto na mga light rains. At sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay less po yung mga clouds at mababa din yung tsansa ng mga pag-ulan. Meron po tayong itinaas na weather advisory at pinapakita po dito na around 50 to 100 millimeters po throughout the day yung in-expect natin or yung naka-forecast natin dito sa probinsya ng Zambales. Unti-unti po ay madadagdagan po yan. Bukas ay mas madadagdagan pa yung mga makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Kasama po dito yung La Union, Pangasinan, Benguet, kasama pa rin yung Zambales. At iladagdag po natin yung Bataan at Occidental Mindoro. Sa Friday po, bukas ng hapon hanggang sa Friday ng hapon ay yung mga binanggit natin na madadagdag. Tapos sa Friday ng gabi hanggang sa Sabado ng gabi, ito po yung time na kung saan ay mas madami pa yung maaapektuhan na lugar sa ating bansa at kasama na po dito yung Metro Manila. Bukod po sa Metro Manila, ito po ay again ay Friday, between Friday and Saturday. So Metro Manila, kasama din Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Tuloy-tuloy pa rin po by Friday to Saturday yung mga pag-ulan dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Wala naman po tayong nakataas na gale warning, pero ang main po na gusto natin banggitin ay expect natin at paghandaan po natin yung mga pag-ulan lalo na by Friday and Saturday. At yan po yung ating update, Manong Ted at Ma'am Maricel dito.
0: Oh, yung bang mga pag-ulan na binabanggit mo, dyan ay as in ulan na most likely ano ang kulay nito sa inyong mga warning? Yan ba ay yellow o orange?
3: Ito pong binanggit ko kanina ay based sa ating weather advisory.
0: Mm-hmm.
3: So, ito po ay for 24-hour period na mga pag-ulan.
0: Oh.
3: Doon sa Friday and Saturday,
0: uh-huh,
3: naka-orange po. Dito orange sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro.
0: Mm-hmm.
3: Pero dito po sa Metro Manila, naka-yellow po.
0: Uh-huh.
3: At ganun din yung mga kasama nitong mga probinsya.
0: Okay, walang pink. Hindi, joke lang.
2: Ayan tayo eh.
0: Napatawa natin si Jan. Walang pink. Sige.
2: Walang
0: salamat
2: pink
0: na marami dyan ha. At mabuhay ang mga tagapag-asa. Thank you for your service. Thank you.
3: Salamat din po.
0: Kasi meron lang yellow, may red, at orange.
2: Kulang ng pink. Ayan ang abe.
0: Good morning, Ma'am Maricel. Kamusta naman si Attorney Claire?
2: Ay, maigi naman na Manong Ted. Nagulat kami ha, kasi kahapon naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte tungkol dun sa impeachment. Okay. Kasabay naman ng pag-issue ng guidelines ni presiding Judge Cheese Escudero. Nagulat kami na hindi masyadong uminit ang ulo ni UC Claire. Kasi usually, yan yung nagtitrigger ng emosyon niya, di ba? Kada maglalabas ng pahayag si VP Sara, biglang, ay, nahahigh blood ang Auntie Claire. Pero kahapon, medyo kalmado lang siya.
0: Baka maganda gising.
2: Ah, pwede.
0: Anyway, sige po, sa mamaya meron tayong pag-uusapan tungkol sa isyung yan para maipaliwanag ano po. But basically, ang lumalabas ngayon, mukhang obligado silang kumuha ng mga, well, ang prosecution po meron na na mga spokesperson outside doon sa prosecution team nila at kanilang legal defense team, right? Mm-hmm. So, yung defense ang wala pa.
2: Ayun.
0: Para ka hindi ka masakop noong sub judice rule, dapat ka hindi ka miyembro ng mismong panel.
2: Ng legal counsel nila.
0: Alright.
2: Kasi ngayon, nakausap natin lagi si Attorney Michael Poe.
0: Correct. Sige. Spokes. So, mga kapatid, sa oras na 15 minutes after 6 o'clock, at ang ating pong tamang oras atid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Sarap magkape, panalo ka. Thank you, Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng santo na nanggagaling sa mangosteen. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Sarap magkape, panalo ka. Maganda umaga mga kapatid. Praise God, araw po ngayon ng Huwebes. At ang ating pong kasama ay ang ating pong Malacanang, hawak niya ang beat reporter, Maricel Halili. Good morning po kay Tatay Bonnie, nabanggit ang kanyang pangalan kahapon.
2: Oy, oo nga.
0: Bonifacio.
2: Marcel Bonifacio. Oh. Sikat?
0: Tatay Bonnie, good morning ha. Bonifacio Marcial. Marcial Bonifacio. Anyway, bahagi po yan na ating pong mga balita. Maya-maya lamang ng kaunti. Thank you Lord sa araw na ito. Ngayon, isang iglap muna sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ebidensya, huwag puro insulto, drama at espekulasyon. Ito ang hamon sa prosecution ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatunay sa mga kaso laban sa kanya sa impeachment trial.
2: Vice Presidente, wala umanong planong magbitiw sa pwesto sa kabila ng impeachment trial ayon sa tagapagsalita ng depensa na si Attorney Michael Poa.
0: Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero nagbigay po ng maliwanag na panuntunan sa sub judice rule na nagbabawal sa mga senator judges at mga abogado ng defense at prosecution na magbigay ng pahayag kaugnay ng nilalaman ng impeachment trial.
2: Defense team naghahanap ng bagong tagapagsalita dahil sa paghihigpit ng impeachment court. Kasalukuyang tagapagsalita na si Attorney Michael Poa, abogado rin kasi ng depensa.
0: Assistant Chief of Staff ng tanggapan ni VP Sara na insulto umano sa pahayag ni Senator Rafi Tulfo na nagtatanga-tangahan daw siya dahil sa pagkabigong questionin ang pamimigay ng daan-daang 1,000 piso mula sa confidential fund ng bise para pambili ng gamot ng mga sinasabing informants.
2: Senator Judge Robin Hood Padilla, sinubukang bigyang katwiran ang paggamit ng alias sa mga tagong impormasyon. Kahit naman daw si Ninoy Aquino, gumamit din ng alias noon. Pero buwelta ni Senator Bam Aquino, wala naman daw confidential funds noon si Ninoy.
0: Senator Erwin Tulfo, gusto hong ipatawag upang tumestigo ang dating security officer ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte na si Colonel Raymond Lachica, sinasabing nag-implement o gumasta ng confidential fund ng Vice President.
2: Bagong tandem ng unit team? Pangulong Marcos Jr. kinukonsidera raw maging katandem si Naga City Mayor Lenny Robredo dahil sa magandang halimbawa sa paggamit ng Local Government Support o Fund o LGSF. Nako, sabi po yan ni Palace Press Officer Claire Castro.
0: Halos 14,000 na mga flood control projects noong Duterte administration, ipinapasuri ng palasyo mga proyektong hindi pa rin tapos. Pinapatutukan na ng Pangulong Marcos.
2: DPWH, wala daw leadership funds sa 2027 DPWH budget. ahensya, tinapiyasan daw ang bilang ng mga proyektong pang-imprastruktura matapos alisin ang duplicate at overlapping project.
0: Pangulong Marcos Jr. bukas sa pagpapataw na mas mabigat na kaparusahan sa mga mahuhulihan ng hindi ristradong baril. Cartilage sa kaliwang tuhod ng... Ay, iba na pala ito. Yun daw pong cartilage sa kaliwang tuhod na nakatitineng Senador Jingo Estrada. Napunit daw habang papunta sa isang ospital sa San Juan kahapon.
2: Pag-asa, nagbabala, matinding ulan dulot ng habagat, posibleng maranasan sa ilang parte ng Luzon bukas.
0: Sa kabila po ng mga bagyo, katamtaman hanggang malakas na mga kondisyon ng El Nino ay mararamdaman daw sa tropical na Pasipiko ayon sa El Nino Southern Oscillation Alert and Warning System ng Pag-asa. Sobrang lakas daw po na estado ng El Nino tinatantiyang maranasan sa pagtatapos ng kasalukuyang taon.
2: PhilHealth, hinihintay pa rin ang mahigit 200 bilyong pisong utang na hindi pa nababayaran ng pambansang pamahalaan.
0: Ama ng estudyanteng namaril sa lungsod ng Zamboanga, pati ang security guard ng paaralan, sinampahan na po ng piskalya ng kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injury.
2: Online game na Gorebox, ipinagbabawal na sa Pilipinas dahil sa mga larong nagtatampok ng karahasan.
0: Pag-ban ng Facebook sa bansa, huling baraha daw po ng DICT sakali pong walang gawing hakbang ang Meta laban sa mga mapanganib na online content.
2: Manukalang batas na magdedeklara sa buwan ng Setyembre bilang National Bullying Awareness and Prevention Month, lusot na sa ikatlong pagdinig sa kamera.
0: DPWH nangakong pabibilisin ang pag-award raw ng 80% ng mga nakatenggang proyektong pambayan bago matapos ang buwan ng Setyembre. Aksyon, magpapasigla po raw sa naghihirap na ekonomiya ng Pilipinas.
2: Pangulong Bongbong Marcos Jr. ipinag-utos ang agarang solusyon sa mga reklamo ng napurnadang 10,000 pisong cash gift ng ilang senior citizens sa ilalim ng Expanded Centenarians Act.
0: Mga seniors, good morning! DPWH, humiling po naman sa Kongreso ng karagdagang budget para daw sa mga project engineers. Sa kasalukuyan daw po kasi kulang sila ng higit na 30 mga... Kulang daw po sila ng mga engineers sa sinasabing higit 30 proyekto na pinangangasiwaan po ng mga inhinyero.
2: Commission on Audit na haharap sa pagsubok. Ahensya kulang umano sa halos 400 state auditors na sisigurong wasto ang paggamit ng pera ng bayan at magsisiyasat sa korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno.
0: Pagkuha sa mga bulto ng mga buto ng tao sa Taal Lakes na sinasabi pong pinagtapunan daw ng mga nawawalang sabungero, tuloy pa rin. Higit 1,000 buto mula sa lawa masusing sinusuri ng forensic group ng pambansang pulisya. Pagkuha ng DNA profile, pinakamahirap daw na bahagi ng proseso.
2: U.S. immigrant visa appointment sa lahat ng embahada ng Amerika sa buong mundo, suspendido muna para magbigay daan sa global training ng kanilang diplomats. Mga Pilipinong aplikante pinapayuhang bantayan ang official advisory ng kanilang nakaschedule na visa appointment.
0: Panibagong multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea, ginagawa ng Pilipinas, Amerika at Australia. Lumahok dito ang Philippine Navy at Coast Guard kasama ang military assets ng US at Australia.
2: Sa ibang mga balita, Rojas Boulevard binalot ng alikabok na dala ng malakas na hangin mula sa reclamation site sa Manila Bay. Nagdulot ng bahagyang pagbagal sa galaw ng trapiko.
0: Emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center puno ng mga pasyenteng may kaso ng sintomas ng leptospirosis o MMC, ikatlong ospital sa Metro Manila na nagdeklara ng full capacity.
2: Southern Police District idineklara ng ligtas ang San Beda College Alabang sa Muntinlupa City matapos makatanggap ng hindi beripikadong banta sa kaligtasan. Otoridad, patuloy ang koordinasyon at pagbabantay para sa kaligtasan ng mga estudyante at faculty.
0: Video ng malakas na pagtagas ng tubig mula sa bubong sa isang bagon ng LRT, viral!
2: Sa mga lalawigan naman, opisyal ng Bureau of Fire and Protection sa Central Luzon, iniimbestigahan dahil sa paniningil umano sa mga aplikanteng nais magtrabaho sa BFP.
0: Mayon Volcano sa Albay, nagbuga ng abo alert level 2, nananatili
2: Lasing na lalaki sa Talugtog, Nueva Ecija, hinabol ng taga ang tatlong batang kambing matapos kainin ng mga tanim niyang gulay. Mga kambing, sugatan!
0: Malaking balita ito. Imbestigahan ng SOCO to. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po naman ng BFAR sa Kabisayaan. Naglabas po ng Red Tide Advisory sa mga baybaying malapit sa Leyte matapos pong magpositibo sa paralytic shellfish toxin ang mga sample na nakuha sa dagat. Ipinagbabawal ang pagkuha, pagbebenta at pagkain ng mga lamang dagat sa naturang lugar.
2: 20 anyos na estudyante na pabirong sinabing may bombang sasabog sa isang universidad sa lungsod ng Cebu, arestado.
0: 30 minutong private car ban tuwing rush hour, ipinapanukala sa konseho ng Cebu City dahil sa tumitinding problema ng traffic sa lungsod.
2: Lolo sa Cagayan de Oro, nakipag-agawan sa snatcher ng kwintas.
0: Talaga naman. At sa ating mga balitang pangkalakalan, planong A-Hub, A-I-Hub ng Paxilica sa Nuclear City sa Tarlac. Malabo na po raw muna. DNR inamin na wala itong maliwanag na project description, locator o kahit na environmental impact assessment.
2: Mga kapatid, konting higpit pa ng sinturon, Manila Water pinaghahanda ang kanilang mga customer sa posibleng pagtaas ng singil sa tubig sa huling bahagi ng 2026 hanggang sa susunod na taon. Taas singil aabot sa piso kada cubic meter.
0: Higit 90% ng mga ibinebentang vape sa merkado hindi rehistrado ayon sa DTI.
2: Lampas 1,000,000 metrikong tonelada ng karne inangkat ng bansa mula Enero hanggang Hulyo ayon sa Bureau of Animal Industry.
0: Energy Department ibebenta ang nakaimbak pang supply ng LPG ng pamahalaan dahil sa pagtaas ng singil sa upa.
2: Pag-aayos ng NAIA Terminal 4, hindi na itutuloy ng NNIC o New NAIA Infrastructure Corporation. Sa halip, magpapatayo na lang ang private operator ng panibagong terminal.
0: Sa iba yung dagat naman, Strait of Hormuz na natiling sarado ayon sa Iran.
2: Sa Estados Unidos, 9 na Pilipino kabilang sa 11 dayuhan na inaresto sa Operation Tidal Wave ng U.S. Customs and Border Protection dahil sa pagkakasangkot sa umano'y pagtanggap at distribusyon ng mga material na may kaugnayan sa child sexual abuse at child exploitation na konektado sa cruise ships.
0: Magbabayad ng $18 billion ang kumpanyang Meta para makapag-areglo sa reklamo ng ilang US states na nakakasama o nakakasama sa kabataan ang mga social media sites na pagmamay-ari ng Meta.
2: Higit 100 pinangangambahang nasawi matapos walisin ng flash flood ang Himalayan Village sa border ng Nepal at China, daang iba pa nawawala.
0: Higit 12 bagong silang nasanggol patay matapos pong masunog ang maternity ward sa isang ospital sa Islamabad, Pakistan.
2: 4 missing persons ang natagpo ang wala ng buhay sa isla ng Jeju sa South Korea. Arestado naman ang isang police sergeant na sinasabing sinara ng maaga ang ilang mga kaso ng missing persons sa lugar.
0: Mga awiting nilikha gamit ang artificial intelligence, ipinagbabawal na sa mga music hit charts sa Australia. Pag-ban, nagsimula matapos pong gumawa ng cover ng kanta ni Madonna ang isang Australian DJ sa tulong ng AI.
2: Sa sports, Gilas, Pilipinas, bukas pa rin makapaglaro si Justin Brownlee sa paparating na Asian Games.
0: Samantala, ang Ginebra teammate ni JB na si Scottie Thompson handa nang sumabak sa fourth window ng FIBA qualifiers.
2: Allison Ruiz, nilangoy ang 24 na kilometro mula Leyte hanggang Bohol.
0: Filipino-American tennis player Andre Ilagan panalo sa kanyang opening match sa US Open qualifying. 2 panalo na lamang ang kanyang kinakailangan para pumasok sa torneo ng US Open.
2: Former Chicago Bulls star at future Hall of Famer Derrick Rose nagulat sa pagdagsa ng mga fans sa kanyang 2-day tour sa Cebu. Sigaw ng mga fans, MVP!
0: Pinay tennis sensation Alex Ayala spotted sa audience ng exhibition match nina 5-time US Open champion Roger Federer at longtime rival Andy Roddick. RF na naig sa single set score 6-3.
2: Nagtala ng unang panalo ang women's baseball team ng Pinas kontra Cuba sa WBSC Women's Baseball World Cup sa Taiwan.
0: NBA superstar LeBron James at PGA Tour magsasagawa po ng golf tournament sa Akron, Ohio sa susunod na taon.
2: At sa balitang showbiz, manager ng SB19, tinawag na suplada sa Los Angeles Airport. Member na si Justine dinepensahan ang naging interaksyon sa kanila ng isang fan.
0: Hollywood actor and director John Favreau sumabak sa paggawa ng wildlife documentary na Lion.
2: Nick is out, Kit is in. Ang English actor na si Kit Harington na ang gaganap bilang Kilderoy Lockhart sa TV series adaptation ng Harry Potter. Papalitan niya ang kapwa Brit actor na si Nicholas Holt.
0: Yan ang isang iklap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ang mga detalye sa ilang sa mga balitang ito, abangan sa aming pagbabalik kasama na ang News 5 FM.
1: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Mga balitang bisnak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon.
5: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
6: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka.

0: FM, mga kapatid, ang tamang oras ngayong ganap ng alas 6:32. Muli po, magandang Huwebes ng umaga. Ito na ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Maya-maya ng kaunti, ang ating po live hookup sa 1 sa RPTV at maging sa TV5. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Sa ngalan po ni DJ Chacha, ako naman po si Maricel Halim.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, muling ginisa ng ilang senador at mga judges ang hostile witness na si OVP Chief of Staff o Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa pagpapatuloy po ng impeachment trial kahapon. Muling inungkat ang mga kakaibang pangalan na nakatanggap umano ng confidential fund. Tinanong po ni Senator Judge Raffy Tulfo ang pagbabayad ng gamot sa mga informants gamit ang confidential funds. Pero paulit-ulit ang sagot ni Ortonio, hindi raw siya ang makakasagot dahil sa dahil si dating OVP Security Chief Raymond Lachica ang siyang nagpatupad ng confidential activities.
2: Defies logic, hindi po kapanit-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao.
3: Nagsasalita ka na para kang, sorry sir, natatanga-tangahan. Salamat po, sir.
4: With all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir.
3: Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended.
0: Yan po ang tinig ni Senador Raffy Tulfo at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sinabi rin po ni Ortonio na si VP Sara ang pinaka-responsable sa kabuuan ng confidential fund. Siya raw kasi ang head of agency ng OVP.
4: Well, being the head of agency, ma'am, I believe that kailangan niyang malaman lahat ng mga nangyayari. And I know, ma'am, na si Ma'am Inday really wants to know details, no, especially on implementation of the different activities that we do in the office. So it is really meron talagang involvement in terms of ensuring that things are properly implemented within the office.
5: And based on that knowing, batay sa kaalamang iyon, siya ang pinaka-responsable sa kabuang iyan.
4: Based on that, ma'am, being the head of agency, ma'am, I would say so, ma'am.
0: Yan po ang tinig ni Senator Judge Risa Ontiveros at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
1: Hinamo naman ni Vice President Sara Duterte ang prosekusyon at mga kongresista na patunayan ang mga umano'y impeachable offense niya imbes na idaan sa mga pangiinsulto. Pinalagan kasi ng bise ang pagtawag sa kanya bilang mastermind ng prosekusyon. Kung talaga raw malakas ang kaso, hindi na kailangan ng aniyay mga madramang salita. Ang pangiinsulto aniya ay patunay ng mahinang argumento o ebidensya. Pero may buwelta kay VP Sara ang palasyo.
6: Kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya.
1: Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro.
0: Magbabala po naman si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero laban sa sino man pong magsasalita sa publiko tungkol sa merito ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Ang kanyang paalala ay may kaugnayan nga sa sinasabing sub judice rule. Sa ilalim niyan, bawal ang pagbibigay po ng komento at opinyon na may kinalaman sa merito po ng kaso. Hindi kasi dapat daw inuunahan ang magiging hatol ng impeachment court. Posible po raw na gamitin ang media para galitin o kumbinsihin ang publiko na pumanig sa isang kampo. Ang punto ni Escudero, huwag itong gawing trial by publicity. Kanya rin pong sinita ang paggamit ng prosecution sa mga salitang scam, mastermind at modus operandi. Pati Senator Judges ay kanya rin pong hindi pinaligtas.
7: You know who you are, and based on the records, we know who you are. Just turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence.
0: Yan po ang tinig ni Presiding Officer Senator Chis Escudero. Naungkat din ang Facebook post ni Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Nagkomento kasi ito sa issue po ng misleading question sa hearing. Depensa naman ni Ligutan, nagtama lamang daw siya ng mali, lalo pat siya'y isa ring law professor.
8: Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court nito. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post.
0: Yan po ang tinig ni Attorney Amando Ligutan.
1: Sa ating ulat panahon, isang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA sa loob ng ating bansa. Huli itong namataan sa layong 1,030 km silangan ng Northern Luzon. May katamtamang tsansa ang LPA na maging bagyo sa susunod na 24 oras, pero wala itong direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, habagat pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon, partikular sa Zambales, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at iba pang bahagi ng Luzon. Samantala, ayon sa PAGASA, hanggang 7 pa ang posibleng mabuong bagyo sa bansa ngayong taon.
0: 7 pa daw. Sumipa po naman ang kaso ng sakit na leptospirosis sa Maynila. Sa loob po ng isang linggo ay may halos ng 200 leptospirosis patients na naitala ang naturang lungsod, 5 sa kanila po ang patay. Ang problema, hindi lamang emergency room ng ospital ng Maynila ang puno dahil may mga pasyente ring hindi na ho mabigyan nga ng kama. Ultimo surgery ward ay ginagamit na rin para sa leptospirosis patients. Ayon sa pamunuan po ng ospital, itong Lunes lamang po nagsimula ang dagsa ng mga pasyente. Habang doon po naman sa Quezon City, binabantay na rin po ang sakit na dengue. Sa tala po ng QC, Epidemiology and Surveillance Division, higit 4,000 na ang tinamaan ng dengue sa lungsod ngayong taon. Kaya nga po sa mga panahong ito, mga kapatid, dapat po tayo lagi nag-iingat kasi nga ang hirap magkasakit. Sa pagbili pa lang po ng gamot, sa pagpili pa lang po ng gamot, dapat tayo po nag-iingat din. Doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura, abay mag-ingat din dahil baka naman hindi yan effective at safe. Magduda din dahil baka hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong po na obligado ang magtipid, ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Paalala po lagi ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli, paalala po ng ating mga friendship dyan sa Unilab. Tamang oras ngayon, alas 6:41 na. Ilang pang mga balita, susunod na!
9: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
10: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
11: Sa balitang walang dagdag bawas.
12: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
11: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento, balitang may konteksto.
13: By June 30, yung
11: tayo dito, bawal ang fake news.
14: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
11: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo sa totoo lang.
15: mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
16: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rocky Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
17: ADH, your ultimate playground.
18: True FM.
0: At ngayon, muli ang ating paalala sa ating mga ka-vroom-vroom. Good morning! Kahapon po ang ating winner sa ating pabida sa True FM. Naku, Ma'am Maricel, magkano'ng tinanggap ng ating driver ng TNVS at may pinag-aaral na anak na ngayon po ay nasa kolehiyo na nagpa-practicum na? Aba, 14,000 ha? 14,000, saan ka naman maghahanap ng 14,000 sa mga panahong ito? Nagmamaneho ka ng TNVS na hindi ka makaboundary, wala kang panggas.
1: Ay, ang mahal ng gas.
0: Alright, so maligayang bati po dito kay Tatay. Ang kanyang pangalan ay si Tatay Sherwin De Luna ng Binyan, Laguna. Salamat po sa inyong pong serbisyo. And sa lahat ng ating mga ka-vroom-vroom, tandaan natin ha, sa inyong serbisyo, dapat hindi ka pumapalya dahil baka sabihan ka ng ganere, excuse me, no service. Palyado ka na naman, bigo na naman, ito ang para sa'yo, bagsik ko! Bravo! Food supplement for men, e di ba nga? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
19: Vroom vroom, mapapa, bravo! Katalaga!
0: Iyan! Nako, Engineer Alvin De La Cruz, ha? Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, Sek Banoy, ang bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon, sa mga balita po sa lalawigan.
1: Pinasok ng tubig, bato at putik ang nasa 10 bahay sa San Marcelino, Zambales. Lubog na ang unang palapag ng karamihan sa mga apektadong bahay sa Barangay Santa Fe. May ilan din na bubong na lang ang nakikita. Ligtas naman ang mga residente na inabandona na raw ang mga bahay nang magsimulang tumaas ang tubig. Naglalagay na rin daw ng mga sandbags sa lugar para mapigilan ang pagragasa ng tubig sa iba pang bahay. Gumawa na rin ang kahoy na tulay sa lugar kapalit ng tulay na nawasak sa kasagsagan ng habagat.
0: Patay na po nang nakita ang isang lalaking ilang araw pong nawawala sa Bacoor, Cavite. May tama ng bala sa kanyang leeg ang biktima nang madiskubre. Sa backtracking po ng CCTV, nakita ang salarin na kasama pa ng suspect na naglalakad. Hindi pa natukoy ng mga pulis ang pakakakilanlan nito ayon sa CCTV. Pero sa isang bypass operation, isang lalaking na aresto ang umamin sa naturang pagpatay. At ayon sa suspect, nagawa niya ang krimen dahil bigla raw siyang binidyuhan habang nakahubad at kita ang mukha nang mag-meet up sila. Sinampahan na po ng mga kaukulang kaso ang suspect.
1: Patay sa pananaksak ang isang magsasaka sa Ormoc City sa Leyte. Duguan at may 12 sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima ng matagpuan sa bakanting lote. Dahil naman sa naiwang tsinela sa crime scene, natukoy ang suspect na kapitbahay lang ng biktima. Lumalabas na dati ng may-alita ng suspect at biktima. Nagsasagawa ng hot pursuit operation laban sa suspect na mahaharap sa kasong murder.
0: Patay ang isang babaeng rider po naman matapos na masagasaan ng cargo truck sa Amlan, Negros Oriental. At ayon sa investigasyon, sinubukan po ng biktima na mag-overtake sa truck pero bumangga ang kanyang gulong sa gutter kaya sumemplang. Doon po tumilapo ng biktima at nagulungan ang truck. Nakaladkad pa siya ng ilang metro. Isinugod sa police station ang truck driver habang patuloy ang investigasyon.
1: Arestado ang 4 na sangkot-umano sa pagnanakaw ng sasakyan sa Dinalupihan, Bataan. Ikinasa ang operasyon laban sa mga suspect nang magsumbong ang isang concerned citizen sa kahinahinalang pagbabaklas umano ng sasakyan sa kanilang lugar. Naaktuhan pa raw ng mga pulis ang mga suspect sa pagdidisassemble ng sasakyan. Pagdating nila sa lugar, matapos beripikahin ang chassis number ng sasakyan, natuklasang una na itong napaulat na nawawala matapos umanong manakaw habang nakaparada sa Mandaluyong City. Inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa apat na suspect. Iniimbestigahan na kung konektado sa mas malaking grupo ang mga salarin.
0: Sa mga nasa construction business, ha, dapat doon tayo sa standard at hindi substandard para wala kayong sakit ng ulo. Ay nako! Kapag pinag-uusapan natin ang mga light steel frames, dito ka na sa Jaya Max. Setting the standard in light steel frames, certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Maasahan yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dinding. Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, ito lang. Jaya Max Light Steel Frames, available yan sa Dumaguete YY Trading sa lungsod ng Dumaguete. Ayun o, ay talaga naman, Dumaguete YY Trading, Dumaguete City. Thank you ha. At sa D-Family Construction Supply, dyan po naman sa Cebu. Ayun o, ay thank you. Salamat. The Family Construction Supply, Cebu City at ang JMX ay available din in the leading depot and hardware stores nationwide. Sir Johnny Nang, good morning, sir. At sa buong kawani po ng DN Group of Companies, magandang umaga po ngayon. Sa mga balita po na pang consumer at kalakalan, tiniyak po ng MMDA na inaaksyonan po ng mga otoridad ang mga lubak sa EDSA at ilabang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa programang ito, sinabi po ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na binabantay nila ang mga lubak sa kalsada. Kinukuhanan daw ito ng litrato ng mga tauhan ng MMDA at ipinapadala po naman doon sa DPWH. Bagamat sa gabi ginagawa ang major rehabilitation o paglalatag po ng asfalto ng DPWH, may mga pagkakataon po daw na pinapayagan ang emergency repairs tuwing araw. Sa kabila po ng mabigat na traffic na dulot nito, idiniin ni Artes na ito'y para sa kaligtasan ng mga motorista. Lalo pa 300 hanggang 400 daw pong aksidente ang naitala kada linggo dahil po sa mga lubak o mga potholes.
20: Yung mga urgent talaga pong i-repair na mga potholes na malalalim talaga na nakaka-aksidente, pinapayagan po namin magsagawa ng immediate repair. Yun po yung medyo mabilis lang, sa 2 oras. Talaga pong kailangan i-repair dahil hindi lamang po yan para sa sasakyan, kundi para sa safety ng ating mga motorista.
0: Yan po ang tinig ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes sa mga nasa C5 ngayong Katipunan. Enjoy the ride! Sa tindi ng lupa. Enjoy the ride!
1: Ingat-ingat ha! Oh, posibleng magpatupad ng dagdag singil ang Manila Water sa huling quarter ng taon at sa mga susunod na buwan. Ayon sa Manila Water, posibleng tumaas ang singil pagpasok sa Oktubre dahil sa muling pagkwenta sa foreign currency differential adjustment. Yan po yung quarterly adjustment na batay sa galaw ng piso. Pagdating naman ng Enero, ipatutupad na ang huling tranche ng rate increase sa ilalim ng 5 taon na rate rebasing adjustment. Tinatayang lagpas piso ang patong sa kada cubic meter pagdating ng Enero. Pero muling kukwentahin ng MWSS ang pinal na adjustment bago ito ipatupad.
0: Samantala, isa pa hong posibleng pabigat sa ating pong gastusin. Tinatayang tataas din daw ho ang presyo ng mga itlog. At ayon po sa Philippine Egg Board Association, ito'y dahil sa pagkalat ng bird flu at ilang pang sakit sa mga manok. At ayon sa grupo, buwaba ang produksyon at nakakaroon daw ng artificial shortage sa itlog. Siyempre po pang papasok ang holiday season kung kailan karaniwang pong tumataas ang demand sa itlog. Sa ngayon po, hindi pa nakokontrol ng industriya sa pagkalat ng mga sakit sa manok. Pero tiniyak po ng grupo na sapat pa rin daw naman ang supply ng manok hanggang sa susunod na taon.
1: Naglaan ang GSIS ng 4.4 billion peso sa emergency loans para sa mga miyembro nito sa Luzon na labis na apektuhan ng masamang panahon. Ayon sa GSIS, maaaring humiram ng 20,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro at pensioner na walang utang. Para naman sa meron pang outstanding balance mula sa naunang emergency

0: Sabi ng ahensya sa briefing sa Kamara para po sa isinusulong na budget nito sa susunod na taon. Ayon kay DENR Acting Secretary Juan Miguel Cuna, wala pa hong malinaw na project description na isinusumite sa Environmental Management Bureau. Kailangan daw hong mailatag muna ang mga detalye ng proyekto para sa Environmental Impact Assessment. Yan po ang sinasabi nga ngayon ng DENR. Paiba-iba sila ng kwento tungkol diyan. Samantala po naman, alas 6:53 na, mga balita po sa Ibayong Dagat.
1: Umabot na sa 106 na po ang kumpirmadong patay matapos tumama ang mapaminsalang mudslide sa border ng Nepal at China. Ilang segundo lang bago tumama ang malagim na trahedya, makikita pa sa CCTV footage ang pulasan ng mga sibilyan sa Girong. Maya-maya pa, mabilis na nilamon ang nasabing border country. Sa hiwalay na kuha, nawasak din ang ilang gusali sa paligid ng komunidad bago tuluyang halos mabura. Saba pa ang lugar at ang mga kawawang biktima. Ayon sa reporta, abot sa halos 400 biyahero ang patuloy na nawawala. Halos 300 sa mga ito ay foreign nationals. Ipinag-utos na ni Chinese President Xi Jinping ang puspusang search and rescue efforts sa nasabing trahedya. Nangyari yan sa gitna ng walang patid na pag-ulan sa Tibet border nitong Miyerkules.
0: Yan po yung dangerous na kombinasyon, yung lakas ng ulan tapos lindol. Lumambot yung lupa, gumuho. Kaugnay po niyan, nalubog din po naman ang marami pong kabahayan sa Nepal, bunsod po ng malagim na mudslide. Sa ilang kuha nga po'y kita mga napinsalang istruktura na doon sa area ng Nuwakota, habang patuloy ang pagragasan ng putik sa ilog ng Trishuli. Sa paunang report ng Nepalese authorities, posibleng lindol ang pinagbulan daw po kung bakit nga nawasak ang ilang dambuhalang pader na gawa sa putik at ilang pang malalaking tipak ng bato sa kabundukan ng border region. Karamihan po sa patuloy pong nawawala ay pawang mga Indian national, maging ang ilang US citizens at British nationals. Ang nasabing lugar ay dinadayo ng mga pilgrims taon-taon.
1: Sa ibang balita, inaasahan namang dadating ang puwersa ng Amerika at iba pang kaalyado nito sa Gaza Strip. Ayon kay U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz, bahagi raw yan ng ipatutupad nilang kapayapaan sa Gazan Territory. Kasunod yan ang peace plan ni U.S. President Donald Trump. Ayon kay Waltz, kabilang ang mga bansang Uganda, Morocco at Kazakhstan sa nagpakita ng kagustuhang makilahok sa programang yan. Sa pahayag ng ilang opisyal ng Board of Peace, kinumpirma nilang payag ang mga kinatawa ng Hamas at Gaza sa hakbang na yan.
0: Hindi naman bababa sa 6 ang patay habang 9 nawawala matapos pong masunog ang isang gas chemical complex sa Russia. Sa tindi po ng pangyayaring ito'y aabot sa higit na 150 ang naitalang sugatan. Sa ilang video nga po ay kita ang pulasan ng mga trabahador sa pasilidad. Sa huling report po ay naapula na ang sunog sa apektadong gusali. Patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng pangyayari.
1: Samantala, kinumpirma ng kumpanyang Meta ang malawakang pagbabago nito sa paggamit ng social media platforms sa Facebook at Instagram. Bahagi yan ng solusyon para maiwasan ang patuloy na pagka-addict sa social media ng mga menor de edad. Bukod sa akbang na yan, magbabayad na rin ang kumpanya ng aabot sa $18 billion. Wow. O katumbas yan ng higit 1.1 trillion pesos bilang settlements. Epektibo yan kasunod ng pagtatapos ng federal trial nitong Miyerkules.
0: Laki ng kanilang babayaran pero kayang bayaran. Sa laki din po ng kita. Samantala po naman, eto na Ma'am Marizelle sa mga fans si Nanay Christy Fermin. Sa ating Marites mga good ka. Samarites, ang ating pong entertainment news.
2: I don't know, that was the chismis.
1: Pumalag si SB19 member Justin sa pagtawag sa kanilang suplado sa airport sa Los Angeles. Ang ikinalungkot pa ni Justin sa kapwa Pinoy pa raw yan nang galing. Kwento niya, may lumapit daw na matandang Pinay para magpa-picture sa kanila. Pero nakiusap ang manager nila na maghintay dahil inaayos pa nila ang kanilang bagahe. Naintindihan daw yan ng Pinay at nakapagpa-picture naman sa SB19. Pero narinig daw ng isang Pinoy na airport employee ang pakiusap ng manager doon sa nagpa-picture. Dito na raw nagsabi ang empleyado na suplado sila.
0: Nagpahagin po naman si Ivana Alawi habang naghahanda ng relief packs para sa mga binaha. Ito ng idol mo, Gil Custodio. Sa kanya pong video ay ipinagawa.

0: Nakita ni Ivana ang hilera ng mga delata, bigas at imported chocolates na kanyang pamimigay sa mga naapektuhan po ng habagat. Sa caption po ng post na yan, may tanong si Ivana, kumusta raw ang flood control? Dagdag niya, habang may lumulubog sa baha, hindi raw sila makakalimot. Hirit pa ni Ivana, huwag gumawa ng ibang issue para matakpan ang mga pinaka-importanteng usapin. Ivana siya!
1: Pinasaya naman ng British singer-songwriter na si Rex Orange County ang libo-libong Pinoy fans sa kanyang concert. Binuksan niya ang kanyang set sa kantang television. Pinerform niya rin ang mga sikat niyang kanta tulad ng Happiness at Best Friend. Highlight din ang concert ang unang live performance ni Rex ng bago niyang single na Indecision kung saan ka-collab niya si Daniel Caesar. 2023 huling bumisita sa Pilipinas si Rex Orange County para rin sa kanyang concert.
0: At sumabak naman sa isa pong National Geographic documentary ang Hollywood Jack of All Trades na si Jon Favreau. Ito'y para po sa hit Hulu at Nat Geo documentary na Lion. Natural na natural at walang halong artificial intelligence ang bagong proyekto po ni Jon. 4 na taon nilang sinubaybayan ang mga lion sa wildlife. Napapanood po ngayon ang Lion sa Disney Plus Philippines.
1: Mga kapatid, para po sa fans ha, ni Dolly Parton, bumuhos ang tribute sa pagpanaw ni country music legend Dolly Parton sa edad na 80. Ang American singer na si Kelly Clarkson nagpost ng kanyang pagdadalamhati sa pagkamatay ni Dolly. Ibinahagi rin ni Eminem ang sulat sa kanya ni Dolly matapos ang kanyang performance noon sa Rock and Roll Hall of Fame. Tinawag naman ni US President Donald Trump na one of the greatest country singers si Dolly. Bilang pakikiramay, ipina-half mask ni Trump ang watawat ng Amerika sa buong US ng isang linggo. Si Dolly Parton ang original singer at writer ng I Will Always Love You. Sa higit 6 na dekadang career ni Dolly, umabot ng higit 100 million records ang naibenta niya.
0: Wow. Alam mo, kabatch ni Ma'am Cherry Bailey yan. Ha?
1: Nako, magandang umaga, Miss Cherry. Love na love niya yan.
0: Oo. Isa yan sa kanyang mga playlist lagi.
1: Yan.
0: Oo, yan sila. Si Kenny Rogers, yan mga kapag ni Ma'am Cherry Bailey. Okay. Alas 7 na, Maricel. Magpaalam ka sa ating mga viewers sa TV5 at maging sa RPTV.
1: Nako mga kapatid, marami pong salamat sa pagtutok niyo sa amin dito po sa True FM. So magpapaalam na po kami sa mga nanonood sa atin dyan po sa TV5 at sa RPTV. Pero patuloy niyo po kaming makakasama ni Manong Ted hanggang mamayang alas 10 ng umaga dito pa rin po sa 105.9 True FM.
0: We'll see you tomorrow mga kapatid sa Good Morning Kapatid, Frontline sa Umaga.
1: Frontline sa Umaga.
0: Ayan. Thank you at ngayon, Sports 5 po tayo. Magamat daw bumalabs, bukas pa rin daw ang pintuan para kay naturalized player Justin Brownlee na makapaglaro sa Asian Games. Mismo nga pong si Gilas head coach Tim Cohn ay hindi raw po umaasa na magiging handa si Brownlee para sa Asian Games. Magsisimula po ang kampanya ng Pilipinas para po depensahan ang ginto on September 11. Una nga pong umatras si JB sa 4th na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa August 28 and 30. Iniinda niya kasi ang ilang pong injuries na kanyang tinamo sa huling window ho naman ng torneo. At sa nagdaan pong PBA Commissioners Cup Finals, nauna na rin pong inalis ang posibilidad ng pagkuha kina Benny Boatwright at Anjay Kwame na naturalized players po ng Gilas. Wala pa hong Philippine passport si Boatwright. Habang nakakontrata pa po sa isang club sa France si Kwame, itong si Boatwright sayang. Eh kasi nga po nang dahil sa drama sa Senado, ay bay nabimbin po ang kanyang naturalization.
1: Ayun lang. Nabimbin.
0: Because the Senate is under attack.
2: Hindi tama yun.
1: Totoo ba yun?
2: What's the purpose of all that?
0: Okay, go!
1: Samantala mga kapatid, fully healthy na raw ang Ginebra teammate ni Brownlee na si Scottie Thompson para sa paparating na FIBA window. Matatanda ang hindi nakapaglaro sa third window at sa simula ng PBA Governor's Cup ang dating MVP dahil sa hamstring injury. Sa ngayon, wala naman na raw sumasakit kay Scottie. Nakabalik na rin siya sa huling laro ng Ginebra bago ang mahabang break para sa FIBA at Asian Games.
0: Nilabas po naman ang bagong logo ng Premier Volleyball League kasabay po ng pagdiriwang nito ng ikasampung anibersaryo. At ayon po sa liga, binuo ang logo mula sa tatlong ideya: strength, depth, and stability. Nilalarawan nito ang pagyabong ng PVL patungo po sa pagiging premiadong Pro Volleyball League sa bansa. Magbubukas po ang ikasampung season ng PVL on October 10. Bago yan, idaraos muna po ang PVL Invitationals mula August 31 hanggang September 8.
1: Samantala, kampiyon ng National University sa UAAP Esports Mobile Legends Bang Bang Championship. Nilaglag nila ang defending champion De La Salle University sa finals 2-1. Pambawi ito ng NU matapos ng ma-sweep ng La Salle sa group stage 2-0. NU at La Salle din ang nagtapat sa MLBB finals nung isang taon, pero nanalo naman noon ang La Salle 2-1. Hinirang na most valuable player si Johan Estacio. Bronze naman ang first time semifinalist na Adamson University at University of the Philippines.
0: Kinubrang po naman ang Philippine Women's Baseball Team ang kauna-unahang panalo sa World Baseball Softball Confederation Women's Baseball World Cup sa Taiwan. Tinalo po lamang naman nila ang world number 7 na Cuba 6-0. Wow! Nakapagtala po ng runs batted RBI sina Madeline Dumaug, Justin Hover, Veronica Velasco, May Lunga, Mitch Gonzalez hindi kasama sa fourth inning para po masiguro ang panalo. Pambawi nila ito matapos nga pong matalo ng defending champion Japan sa unang laban 3-0. Tatangkain pong dalhin ng Pilipinas ang momentum tungo sa kanilang laban kontra po naman sa Great Britain. FM. Baseball naman yun, Ma'am Maricel, ha?
1: Mm-hmm.
0: Iba ang mga Pinay talaga. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa.
1: Naman!
0: Ayos ba tayo dyan, Jarek? Hindi lang pang pamilya, pang sports pa.
1: Mm-hmm.
0: Alala mo sino may sabi nun?
1: Alcohol ba yan? Inaalala ko nga parang sa commercial ko narinig yan eh.
0: Tatay ni Sasha. Yung referee ng boxing, tama no, Jarek? Hindi lang pang pamilya, pang sports pa.
1: Those were the days.
0: Ay nako, maganda umaga Tatay Bonnie, ha. Good morning po sa inyo at salamat po sa inyo pong pagpapalaki kay Maricel. Batiin mo naman si
1: maganda si umaga mo. Tay. Nagrereklamo na yan eh. Hindi daw siya makapag-walking-walking sa labas kasi ulan ng ulan.
0: Akala ko hindi siya makapag-walking-walking kasi nga ang dami ng sakit sa kasukasuan.
1: Ayun.
0: Yun hubang OA ho sa sakit. 'Di ba Tatay, yung gusto mong gumalaw-galaw pero hindi ka makagalaw. Eh yano ay baka naman po yan ay OA na. Yung osteoarthritis. Nako, huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello! Kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-OsteoGuard, good morning ha. Si Ate Dina Aquino, ka-OsteoGuard ko yan. Good morning kay Mama Del Macarandan at maging kay Ate Nati Ocampo Versosa, ang aking mga ka-OsteoGuard. Tatay Bonnie, yan ang aking iniinom araw-araw, ang aking supplement OsteoGuard. Pati si Direk Joey Perez, OsteoGuard rin.
1: Kailangan ni Direk Joey yan.
0: Oh.
1: At saka idamay na natin yung aking tiyuhin, Manong Ted, na si Tito Gaspar Milan. Oo. Ano yun? Suking-suki yan ng programang ito.
0: Thank you. Every morning,
1: nakatutok dyan po sa Laguna.
0: Yan. Good morning, Tito Gaspar Milan. Maganda umaga po. And thank you sa inyo pong patuloy na pagtiwala po sa True FM. Alright, ganap ng 8 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape, walang duda, alam mo na kagad. Amoy palang quality coffee beans. At yan ay may Zantone na mainam po sa ating pangangatawan.
3: Excellent.
0: Available yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Tatay, try niyo po ito ha. Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape.
1: Gino.
0: Mga kapatid, kami po'y handang-handa na para ihatid ang ikalawang yugto, ikalawang bukso ng mga pinakamahalagang balita sa News 5.
3: True FM Filon at DJ Chacha sa True FM. That's news.
4: B107.9. I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura. Walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
9: Sa ilang lugar dito sa Malumangoy.
8: Susugod sa bagyo, at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan, o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
10: Mobile Journal, Amy Achanza po.
11: Arles de los Santos po.
12: Denise Bodesancho po.
13: Ben Taninki po.
14: Las Paredes po.
15: Jeff Rivera po.
16: Julie Baiza po.
17: Kayla Macantas.
18: Mary Mon Reyes po.
19: Ariela Pascual po.
20: Halid, ang parang balita.
21: Ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong magtempura. Easy to get in supermarkets.
0: Teka, chat for sharing yan, ha?
21: Baby, nasolo ko na.
0: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
3: True FM.
0: Ang ating pong kasama ngayon ay si Ma'am Maricel Halili para po sa naka-seniority leave na si DJ Chacha.
1: Grabe naman, seniority leave. Birthday girl.
0: Kasi lahat na yata ng leave na kuha niya, eternity leave, maternity leave.
1: Vacation leave, ano pang leave?
0: Sabi ko nga sa birthday niya, magpapakain tayo dito in her memory. Ayaw niya.
1: Bakit naman in her memory? Akala ko nga nagkainan na kayo kahapon eh.
0: Hindi, kahapon, iba naman yon.
1: Blowout
0: na yon.
1: Ay, kahapon. Wow.
0: Sana nga magpapakain daw. Sabi nga ha, kasi birthday niya, para maalala natin siya. So in her memory.
1: Ay, grabe.
0: Pero sabi niya, wag naman. Kahapon nagbilin. Abangan daw ho yung kanyang pagbabalik ko.
1: Ayun.
0: Next year.
1: Grabe. Next year.
0: Next week ba?
1: Week okay. Lang. Grabe.
22: Yung masaya.
0: Alright, mga kapatid. Sandali lang po. Ito lang, Aaron, ha. Ito'y atin lagi pinapaalala. Ngayon nga po kasi, malapit na yung pasukan. Meron pa rin pong mga enrollment para po sa college. Tandaan natin, sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sure na merong kumpletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghanap po ng trabaho, pati nga po yung job placement assistance, ginagabayan nga ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, may mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. O diba? Very timely, very practical, very nice. E2E, Enrollment to Employment System, hatid yan ng STI. Thank you very much, mga kapatid! Bago po natin ihatid ang ikalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
3: Good morning!
1: Day 19 ng impeachment trial, paalala, ni Senate Presiding Officer Chizz Escudero, bawal pag-usapan sa media ang merito ng kaso versus VP Sara Duterte. Ebidensya raw ang dapat manaig at hindi ang opinyon ng publiko.
0: Vice President Sara Duterte iginiit na dapat daw ipatunayan na prosecution ang impeachable offense sa pamamagitan ng ebidensya at hindi ng mga salitang nakakainsulto.
1: Hanggang 7 bagyo, posibleng mabuo at manalasa sa Pilipinas hanggang katapusan ng taon ayon sa PAGASA.
0: At mga kapatid, mga lubak at sirang bahagi po ng EDSA at maging sa Katipunan C5 Road. Tinutugunan daw ng MMDA.
1: Lalaking ilang araw nang nawawala, pinatay pala ng kanyang ka-meet-up sa Cavite.
0: At sa ating Sports 5, Team Gilas, umaasa pa rin daw po na makakalaro si Justin Brownlee sa Asian Games kahit na malabo dahil sa kanyang injury.
1: Sa entertainment, fans at celebrities, kanya-kanyang pa-tribute sa pagpanaw ng music icon na si Dolly Parton.
0: Mga kapatid, handa na ba kayo? Attorney John Delvin, Attorney, good morning, handa ka na ba? Narito ay kalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5
1: FM. Mga kapatid, sa mga balitang pambansa, nag-iingat at pinag-aaralan pa raw mabuti ng prosekusyon kung dapat bang iharap bilang hostile witness sa impeachment trial ang dating hepe ng security detail ni Vice President Sara Duterte na si Colonel Raymond Lachica. Si Lachica ang itinuro ng ilang testigo na humawak sa daan-daang milyong confidential funds ng OVP na kinubra sa bangko. Pero ayon kay House Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa, hindi madaling desisyon ang pagpapataw kay Lachica sa trial dahil may mga bagay sila na kailangang isaalang-alang.
11: Yun dun sa usapin ho ng kakayahan ng unwanted. In fact, yung kakayahan kasama dyan, yung when to know when to take risks or not. No? Okay. Of course, dapat measured yung actions natin, hindi tayo padalos-dalos.
0: Mm-hmm.
11: No? So, tulad nga nito, tulad ho na nasabi nyo, paano natin malalaman na meron talagang kautusan ng Vice Presidente? No? Sa ngayon, narinig na natin sa mga testigo,
0: mm-hmm,
11: yung bagay na yan.
0: Apo,
11: no?
0: Apo.
11: Na sinabi na nila, narinig natin yan kay Ginang Acosta, narinig natin yan kay Assistant Secretary Ortonio. We don't need to hear it from Lachica. Lalo na, you know, yun nga, we can't reasonably expect him to just
0: deny
11: without resistance and admit this. Lalo na, mapupunta siya sa alanganin. Meaning, hindi legal yung ginawa niya kung aaminin niya ito.
1: Yan po ang tinig ni House Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Bukas naman ang palasyo sa posibilidad na i-ban ang ilang social media platforms at gaming applications kung mapapatunayang mas nakakasama ito sa publiko. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang nagiging problema ay ang mabagal na pagtugon umano ng Facebook na mag-takedown ng fake news o mga content na hindi dapat kumakalat online. Nais daw ng DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na magkaroon ng opisina ang naturang platform sa bansa para mas mabilis ang koordinasyon.
12: Ang problema po kasi, may mga social platforms na madali pong makausap kasi pag alam po nila na mapanira, fake news, pag nasabihan na po yung itong social media platforms na to, ay ang bilis mag-takedown. Ang nagiging problema po kasi yung Facebook, ang bagal nilang tumugon. Kasi nangyayari, pag magre-reklamo, hindi agad kikilos, kumalat na po yung fake news o yung mga hindi dapat nakikita sa social media kasi dadalhin pa sa Singapore, tapos dadalhin pa sa US.
1: Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, patuloy pa raw na binubusisi ng Department of Justice ang mga dokumento kaugnay sa hiling ng Amerika na ipa-extradite si Pastor Apollo Quibuloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, minamadali na ng DOJ ang pag-review sa extradition request. Nilinaw din niya na maaaring magkaroon din ng say o impluensya si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa desisyon sa extradition ni Quibuloy kung naaayon ito sa batas, kasunduan at rekomendasyon ng DOJ.
12: Hindi ko masasabing walang say, hindi ko din masasabi na may say, kasi ang Pangulo naman po ay titignan din po kung ano yung inaral ng DOJ. So, kung ito naman po ay naaayon sa batas natin at naaayon doon sa treaty, so wala namang pwedeng humadlang. Pwedeng may say, yes, I can say that.
1: Yan pong muli ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa oras na 7:18 ng umaga, marami pa pong balitaan sa aming pagbabalik.
13: True FM.
14: It's time to fiesta with Bet88.
15: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
16: B1079.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
18: Ano ang kanilang panig?
19: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng mahigkabuluhan.
22: Nasunog na yung kwapaw.
19: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
23: Panacea, let's start with that.
24: Para mas maintindihan.
19: May lugar ka rito, kapatid.
25: It's a beautiful day!
19: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH. Teleservisyo para sa Pilipino.
26: Ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
13: True FM.
1: Oras po natin, 19 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Nakatutok pa rin po kayo sa Ted Filon, DJ Chacha, minus DJ Chacha for today. Ako po muna ang makakasama ninyo, kasama ni Manong Ted, Maricel Halili po. Uy, magandang umaga sa ating news desk, ha? Na si Paul Samarita, pinapa-shoutout din niya ang kanyang love of his life na si K. Andrea Castillo ng Imus, Cavite, na palipad na raw ngayon papuntang US. Bagong bayani. Naku, ganyan po talaga. Kailangan magsakripisyo yung ilan sa ating mga kapatid para po kumita ng sapat at decent. Oh, good luck sa iyo at magandang umaga muli sa iyo, Paul Samarita. Samantala mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, punta naman tayo sa mga balita sa Metro Manila. Nagkakapunuan na sa ospital ng Maynila ang mga pasyenteng may leptospirosis matapos ang nagdaang pagbaha sa hallway na pumupuesto ang ilang pasyente dahil puno na ang emergency room. Ang iba, hindi na kayang mabigyan ng hospital bed kaya nagtsatsaga na muna sa wheelchair. 62 pasyente tinamaan ng leptospirosis na dinala sa ospital ng Maynila mula nitong August 1. Mas mababa pa naman daw ang bilang na yan kung ikukumpara noong Agosto ng nakaraang taon. Pero ayon sa mga doktor, posibleng dumami pa ang mga pasyente bago matapos ang buwan. Samantala, dumarami naman ang nagkakadengge sa barangay Payata sa Quezon City. Umabot na sa 389 ang kaso ng dengue sa barangay. Karamihan daw ng kaso nakuha sa labas ng kanilang barangay. Ayon naman sa QC Epidemiology Disease Surveillance and QC Health Department, mas mababa ang naitalang dengue cases sa lungsod ngayong taon. Lampas 4,000 lang ito kumpara sa higit 7,000 sa parehong panahon nung nakaraang taon. Tiniyak naman ang mga ospital na tuloy-tuloy ang kanilang hakbang para mapababa ang tinatamaan ng dengue sa kanilang lugar. Samantala, bumuhos ang tubig mula sa kisame ng tren ng LRT1. Sa viral video, kitang todo iwas ang mga pasahero sa tumutulong tubig. Nagtaka rin daw ang mga pasahero dahil hindi naman umuulan noong mga oras na yon. Sa pagsisiyasat naman ng Light Rail Transit Authority, barado ang drain pan ng aircon ng bagon, kaya bumuhos na lang ang tubig. Kinumpuni na raw ito at sumailalim pa sa safety at maintenance checks para masigurong maayos itong gagana. Naibalik na sa linya at nagagamit ng muli ng mga pasahero ang tren. Sa oras natin, 7:22 ng umaga, punta naman po tayo sa balita sa mga lalawigan. Mga kapatid, pasintabi po sa susunod na sensitibong balita. sa pool sa video kung paanong sinilaban ng mga nag-iinumang binatilyo ang kuting sa Laguna. Nagtatawanan ng mga lalaki habang ang kuting tila umiiyak. Bukod sa nalapnos na kuting, may isa pa raw na sinubukang silaban ng mga kabataan. Kinausap na ng mga pulis ang tatlong kabataan na sangkot sa pagmamalupit ng pusa. Katwiran daw ng mga ito, nagawa nila yon dahil sa kalasingan. Nasa pangangalaga na ngayon ng Cat Welfare Philippines ang mga kuting. Handa umano silang magsampa ng reklamo laban sa tatlong bata. Samantala, na aksidente ang isang pare matapos umano o dahil umano sa isang aso sa Matag-ob, Leyte. Base sa investigasyon, nagmamaneho ang pare ng kanyang pickup nang biglang tumawid ang aso. Inawasan niya ito kaya nahulog ang kanyang sasakyan sa creek sa tabing kalsada. Ligtas naman ang pare. Nagtulong-tulong din ang mga otoridad para makuha ang kanyang sasakyan. Nagpambuno sa kalsada ang isang snatcher at ang biktima niyang senior citizen sa Cagayan de Oro City. Sa investigasyon ng mga otoridad, patawid sana ang biktima nang biglang hablutin ng suspect ang suot nitong kwintas. Doon na sila nag-agawan at nakuha ng kawatan ang alahas. Agad ding umangkas ang suspect sa kanyang kasabuat. Buti na lang, hindi pala totoong ginto ang kwintas at nagkakahalaga lang ng 250 pesos. Nahuli naman ang suspect alaunan sa hiwalay na buy bust operation. Nahulihan siya nang hinihilalang shabu at maharap ang nahuling suspect sa reklamong theft at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy namang tinutugis ang kanyang kasabuan. Ayun lang. Oras po natin mga kapatid, 7:24 ng umaga. Para po sa mga balitang consumer at kalakalan, hindi pa rin rehistrado ang Sham sa kada 10 vape brand na ibinebenta sa Pilipinas. Yan ang isiniwalat ng Department of Trade and Industry sa pagdinig sa Kamara para sa Unified Excise Tax at paghihigpit kontra smuggling. Sa higit 300 vape brands na natukoy sa merkado, napag-alaman ng ahensya na 21 lang sa mga ito ang rehistrado sa DTI. Iilan na nga lang ang rehistrado, dalawa pa ang nakatakdang bawian ng rehistro. Ayon sa DTI, binigyan nila ng oras sa mga seller na irehistro ang mga brands sa gobyerno pero iilan lang ang sumunod. Ayon naman kay Representative Miro Kimbo, posibleng masyadong mataas ang excise tax kaya walang gustong mag-register. Nako! Samantala, sumampa na sa 1 bilyong kilo ang karneng inangkat ng Pilipinas sa unang 7 buwan ngayong taon. Mas mataas ito ng 11% kumpara sa 900 milyong kilo na inangkat mula Enero hanggang Hulyo noong 2025. Higit 86% ng inangkat ay karneng baboy. Ikinabahala naman ng isang grupo ng mga magbababoy ang paglaki ng imports. Nanawagan na ang Pork Producers Federation of the Philippines sa gobyerno na muling taasan ang taripa sa baboy para maprotektahan ang lokal na industriya. Ayon sa grupo, sapat naman na ang pinagsamang supply ng imported at local na baboy para sa 1.7 million metric tons na tinatayang demand ngayong taon. Samantala mga kapatid, inaasahang mapipirmahan na sa Oktubre ang Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile. Oras na mapirmahan ang Comprehensive Economic Partnership Agreement sa pagitan ng dalawang bansa, ipatutupad ito sa susunod na taon. Kung sakali, ito na ang kauna-unahang FTA ng Pilipinas sa isang bansa sa Latin America. Tiniyak din ni Trade Secretary Cristina Roque na on track na ang negosasyon para sa kaparehong kasunduan kasama ang Canada, Japan at European Union. Oras po natin, 7:27 ng umaga. Sa mga balita naman sa labas ng bansa, nagsagawa ng aerial inspection ng mga otoridad kasunod ng malagim na mudslide sa Nepal-China border. Sa ilang kuha, kita ang ragasa ng pagbaha sa Rasuwa District sa bansang Nepal. Ang walang patid na pag-ulan sa Nepal ang isa sa tinitingnang anggulo ng otoridad kaya nangyari ang mudslide. Sa lakas nga ng pinsala, maraming kabahayan, tulay at iba pang infrastruktura ang halos nabura sa mapa, dulot ng malagim na trahedya. Sa ngayon, puspusan ang ikinakasang search and rescue efforts sa daan-daang iba pang nawala dulot ng mudslide. Sa ibang balita, muli namang nagkasak ng hiwalay na pag-atake ang Israeli forces sa Gaza City. Sa pagkakataong ito, pinunterya ng puwersa ng Israel ang desalination plant o ang nagsisilbing aparato para magamit bilang inumin ang tubig dagat. Kasunod ng airstrike ng Tel Aviv, aabot sa 50,000 Palestino ang maapektuhan ng napinsalang planta. Isa naman ang naitalang nasawi sa insidenteng yan. Samantala, aabot sa 22,000 ang nakiisa sa taunang Tomato Festival sa Spain. Sa ilang kuha kita ang batuhan ng kamatis sa kahabaan ng maliit na bayan ng Buñol. Ang ilan pa nga sa kanila animoy naliligo sa tambak-tambak na kamatis. Ayon sa report, aabot sa 150,000 kilo ng kamatis ang ginamit sa La Tomatima Festival. Wow, puro tomato sauce. 7:29 po ng umaga mga kapatid. Punta naman tayo sa ating Sports 5. Pumirma ng contract extension ng NLEX Road Warrior star na si Robert Kulik. Sinamantala ng NLEX ang mahabang pahinga sa PBA para masiguro ang commitment ng isa sa mga top stars ng bansa sa kupunan. Nasa gitna ngayon ng ensayo si Bullock para sa posibleng pagkatawan muli sa Pilipinas sa Asian Games. December 2023, nang kunin ng Road Warrior si Berto matapos ang maikling pamamalagi sa Japan. Kasalukuyang nangunguna sa Group A ng PBA Governor's Cup, ang NLEX sa likod ng 7 wins sa 2 losses the record. Kapantay nila sa standings sa San Miguel Beerman. Muli namang pinatunayan ng Filipina Aquaman na si Alizon Ruiz ang kanyang galing sa long distance open water swimming. Dire-diretsyong lumangoy si Ruiz mula Leyte hanggang Bohol na may habang 24 na kilometro. Pinaniniwalaang siya ang unang babaeng lumangoy sa Leyte-Bohol route. Inabot ng 11 oras at 16 na minuto bago niya ito nakumpleto. Bukod sa matinding endurance, nilabanan din ni Ruiz ang malalaking alon mula sa iba't ibang direksyon. May suporta siya mula sa kanyang team na nakasakay sa isang bangka. Ipapasa sa Marathon Swimming Federation ang kanyang achievement para sa formal na pagkilala. Noong August 12, 2025, nilangoy naman ni Ruiz mula Bohol hanggang Cebu na may habang 23 kilometers. Inabot siya ng 11 kalahating oras para rito. Galing! Grabing endurance! Magsasani puwersa naman ang NBA superstar na si LeBron James at PGA Tour para magdaos ng golf event sa kanyang hometown sa Akron, Ohio. Tatawagin itong LeBron James Family Foundation Invitational. Gaganapin ito mula July 6 hanggang 7 sa susunod na taon sa Firestone Country Club sa Akron. Layon ang ugnayan na maipakilala ang golf sa mga kabataan sa lugar at matulungan ang ilang nais maging professional golfers. Kailan lang nagsimulang mag-golf si King James, pero nakikita niya raw ang posibleng positibong madala nito sa mga kabataan. Sa oras na 7:31 ng umaga, para po sa ating mga showbiz fans, eto na po ang balitang entertainment. Dinalaw ni Ninio Mulak ang biktimang nasugatan sa pang-aararo niya ng minanehong SUV sa Antipolo City. Tiningnan daw ni Ninio ang kalagayan ng biktima. Patuloy daw itong nagpapagaling sa ospital. Personal din daw siyang humingi ng paumanhin sa nabanggang biktima at sa pamilya nito. Aminado naman si Ninio na siya ang may kasalanan sa aksidente. Nakatulog daw kasi siya habang nagmamaneho. Sa kasalukuyan, sinuspinde ng LTO ang kanyang lisensya habang iniimbestigahan ang nangyaring aksidente. Cancer ang dahilan ng pagkamatay ng Queen of Country Music na si Dolly Parton. Isiniwalat yan ang kanyang kampo. maikli raw ang pakikipaglaban ni Dolly sa kanyang sakit. Hindi na natukoy kung anong klaseng cancer ang tumama sa singer. Pumanaw si Dolly sa edad na 80. Pumanaw na rin sa edad na 80 ang British actor-singer na si Tim Curry. Nasawi si Tim sa kanyang tahanan sa Los Angeles. Wala pang inilalabas na sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakilala si Tim sa pagganap niya bilang Dr. Frankenfurter sa The Rocky Horror Picture Show. Tumatak din siya bilang Pennywise the Clown sa TV adaptation ng IT o ng It. Noong 2012, nagkaroon ng severe stroke ang aktor na nagdulot ng kanyang partial paralysis. Mga kapatid, yan ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang umaga pa rin po sa ating mga kapatid na nakikinig sa mga himpilan ng True FM dito sa 105.9 Metro at Mega Manila. Sa Davao, live din po tayong napapakinggan sa 106.7 True FM. 101.9 True FM naman sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Leyte. Sa mga Tacloban, mapapakinggan din po tayo sa B107.9 FM Caboces Radio. Sa ngala naman po ng mga masisipag na staff ng News 5 na sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randel Ritumalta, Cheska Gutilban, Nicole Stephanie Notario Dacanay, Associate Producer na si Christian Mitra, at Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito po ang tabalang Ted Filon at DJ Chacha minus DJ Chacha for today. Ako po ang pansamantalang humahalili, Maricel Halili.
0: Thank you, Maricel.
2: Ang namumuna.
0: Sa ating pong Malacanang, hawak niya ang beat.
2: Hawak natin ang beat.
0: Good morning, Attorney Claire. Good morning sa inyo. Good morning.
4: Good morning.
0: Sa lahat din po ng ating mga kapatid na nahihirapan nga po din sa mga panahong ito sa pabago-bagong klima, ubo-ubo, sipon-sipon, ay talaga naman, ako nga sabi ko sa iyo, Sel, kaninang umaga, ang tulog ko ay tulog matanda.
1: Ano yun? Tulog matanda. Saglit. Natulog.
8: Tatanda rin kayo.
1: Pagising-gising.
0: Oo, oo. Kasi nga din, alam mo yun, uubo-ubo ka. Etcetera, etcetera. Sa mga panahong ito, lalo po't nag-uulan, babago-bago ang klima, uso ang karamdaman, kaya doble ingat nga po ang laging paalala ng ating mga kaibigan sa Unilab. Sa pagbili pa lang ng gamot, ha, dun tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, ay mag-ingat din at magduda. Dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahon na obligado kang magtipid, ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala ng ating mga friendship sa Unilab. Thank you very much, Unilab! Kami po'y naghahanap ng mga magpapabida sa True FM. Kahapon po, TNVS driver, 14,000 ang tinanggap. Yung pong 6,000 pang allowance po ng kanyang anak. Isang buwan po yun, ha? Baon ng kanyang praktikumer po na anak sa kolehiyo. Uy, talaga naman. Mamaya po, yung kanyang mga patunay sa kanyang pong kwentong buhay. And today, kami po'y naghahanap ni Ma'am Maricel ng ating magpapabida sa True FM. Ma'am Maricel, ang ating hinahanap today, ang sinumang merong nakikinig sa atin at either ikaw ay nagtatrabaho dyan, ikaw mismo ang may ari niyan, ikaw mismo ang nagpapagal sa hirap ng buhay ngayon, ang hirap kumita dyan. Magmula sa pamamalengke, paglilinis ng mga pinamalengke, paghihiwa-hiwa nito, pagluluto-luto nito, paglalagay sa mga dapat na lagyan, paghihintay ng customer, maghugas ng plato, alam mo na ang hinahanap natin.
1: Ano yan? Namamalengke.
0: Hindi. Ang hinahanap ay ang sinuman pong may karinderya.
1: Yun naman pala.
0: Okay.
1: Abay, maaga magsigising yung mga yan. Di ba? Alas 4 pa lang ng madaling araw. Nasa mga wet market na. Correct para mamili ng mga ingredients.
0: Correct ka dyan, Ma'am Maricela. Ang ating hinaharap po pabida sa True FM, ang sino man po nakikinig ngayon sa radyo, ha? Sa True FM, sa mga may karinderya. Kahit saan pa po kayong lupalok. Basta ho True FM, hindi po YouTube, hindi Facebook, hindi po 1PH, but we appreciate ang inyong pong panonood sa amin sa 1PH. But this time po, ang aming hinahanap ay nakikinig mismo sa radyo. Ma'am Maricel, paano ang paraang pagsali?
1: Nako, eh ipadala nyo lamang po ang inyong video. Siyempre, papakita nyo din sa video ninyo na habang kayo ay nasa karinderya, eh nakikinig po kayo sa radyo bilang proof na talaga kayo ay ating listeners. At ipadala nyo lamang po ang video sa official page ng 105.9 True FM o di po kaya naman ay sa ating Viber. Ang ating pong Viber number ay 0921-822-2290.
0: Ayan, thank you Ate Maricel, and sa lahat din po ng ating mga suki ngayon na si Walter ho ay matapos nang maghatid sa kanya misis. Eh malamang po binubuno na po ang traffic sa EDSA. Good morning sa ating mga ka-broom-broom. Importante, hindi natin sinasayang ang biyaya po ng buhay. Kasama dyan ang biyaya ng ng kung saan po naman dapat hindi ka pumapaliya. At baka masabihan ka ng ganito. Hello Winston, Winston King, Junpe. Good morning. Kayo ba'y mga biguna? Dahil kung ganon, ito ang para sa inyo. Pagsikto! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
4: Vroom vroom, mapapa. Bravo! Talaga!
0: Ayan, o di ba? Para kay Panda King, Panda King. Good morning! Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, another leading drug source. Pero mahalagang paalala, Sekbanoy ha, ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Pati kay Admiral J. Tariela. Sir, paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Pero Bravo tayo dyan, vroom vroom! Good morning! Right! Meron po tayong importanteng panayang baby girl, Ma'am Maricel. Maya-maya po pagkatapos ng ating magandang balitang ihatid ni Brad Jeff. Alam mo, Sel, itong isyong ito ay kumbaga elephant in the room.
1: Oh. Kumbaga ay isyong hindi agad natutukan. Oh. Na kailangang linisin, kailangang ayusin.
0: Issue po, mga kapatid, na alam mo na nandidiyan po itong problemang ito, itong isyong ito. Pero, baga, kumbaga, nananatili kang bulag o kumbaga pinipili mong magbingi-bingi ha, magbulag-bulagan sa isyong ito. Napaka-importanteng issue, kaya ho na nabuo yung kasabihan na there's an elephant in the room, or ito ho ay isang elephant in the room sa kawalan po ng elepante sa Pilipinas. Gawin natin carabao in the room.
1: Ayun. Ay, akala ko crocodile in the room. Buti na lang carabao yung sinabi mo, Manong Ted. Oo.
0: Dinosaur in the room.
1: Pwede din.
0: Ito po yung napaka-importanteng issue na noon pa man po gusto na huntugunan sa una pa lang. Tapos po nawawala yung pong init sa diskusyon. Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi pa rin po pinapansin. Pero kapag hindi ito inaksyonan, ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo malulugmok sa pagkabaon sa utang. Yan po yan. At tayo pong lahat apektado po dito sa isyong ito. Kung ano yan, mamaya po abangan. True FM.
8: It's time to fiesta!
9: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
10: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
18: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
10: Hello! Hey, one, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
22: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista
3: kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
11: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
12: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
11: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
26: Ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
20: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
0: Ma'am Maricel, do the honors please.
1: Yes, mga kapatid, Manong Ted, eto na, alamin na po natin ang magandang balita mula po kay Pastor Jeff Eliscopides sa kanyang Daily Brad. Good morning, Pastor Jeff.
21: Good morning, Ted. Good morning, Mase. Magandang umaga sa ating mga tukasubaybay. Tayo po ngayon ay magsishare na ang ating word for the day, the word of God.
0: Amen.
21: Good morning muna no, kay Brian Peck na amig ko kahapon at si Marge Hardioli. Thank you so much for taking care of our group last night. Pag-usapan po natin yung pakiramdam natin minsan na insecurity. Tinatawag ito insecurity kasi minsan tahimik lang to, hindi natin to sinasabi out loud, pero sa isip natin, may mga tanong tayo, am I enough? Bakit parang mas successful yung iba? Bakit parang mas magaling yung iba? Bakit mas blessed ang buhay ng iba? Bakit hindi tulad ko, parang ako yung nababalagoong? And before we knew it, we start measuring na yung buhay natin gamit yung panukat na ng iba. Yung social media po, hindi pa naman nakatulong, ano, lalo ito. Ako pa na yung browse natin, nakikita natin sa nagbakasyon, nakikita natin ano suot, ano kinakain. Kaya mag-ingat po tayo kasi pag kinumpare natin yung mga behind the scenes ng iba, okay, sa compared sa mga highlights rather ng iba, hindi natin nakikita kasi yung struggles nila, mga naging battles nila, naging sakripisyo at disiplina na kapaloob bago nila na-attain yun, ano? And comparison slowly whispers to us, kung ganun lang sana ako, baka mas mahalaga akong tao, baka mas may value ako sa mata ng iba. Pero ito po sabi ng Biblia, sa Ephesians 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works which God prepared in advance for us to do. Ang ganda po ng ginamit na Griego dito na something to do with handicraft, created purposefully by God. In other words, hindi po ikaw aksidente. Hindi tayo aksidente. Hindi parang, ay, nabuntis yung isang babae, ayan, may lalabas na naman na tao. Hindi po ganon. Hindi ka factory defect. You are God's workmanship. Yung value po natin, hindi nang gagaling sa dami ng followers natin sa Facebook. Hindi nang gagaling kung gano'ng kalaki sweldo mo, hindi nagagaling sa kung gano'ng kataas ang posisyon mo sa kumpanya, hindi dahil sa ganda mo, kasi lahat yan pwedeng mawala sa isang iglap. You can lose your position, your money, yung mga followers mo, success can come and go. Pero as I end, remember, yung identity po natin is rooted in Christ. At pagka ganun po, siya po kasi never changes. He remained the same yesterday, today, and forever. So, kay Kristo, you are loved. You're accepted, you're forgiven, you're chosen, you are redeemed by the precious blood of Christ. At ultimately, you were created with a purpose. So tanungin mo, saan ko ba madalas kinukuha ang sense of worth and value ko? Sa approval ba ng tao? Sa yes, or sa identity ko galing sa Diyos na ako ay isang handiwork o craftsmanship ni God? Ephesians 2:10, let me end. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po dahil sa kabila ng maraming problema ng aming bansa, nagkakaroon din kami, Lord, ng problemang internal na pakiramdam namin minsan, hindi sapat ang aming kakayanan, hindi sapat ang aming value. Pero Lord, salamat, dumating ka 2,000 years ago upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para kami tubusin. And that alone is a statement na kami mahalaga, kami mahal mo, at kami may purpose dito sa buhay. Salamat po sa panibagong araw to live out our purpose in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Salamat po sa araw na ito at salamat sa mensaheng hatid ng aming The Daily Bread. Thank you, Lord, sa blessing na ito. Amen. Brad Jeff, salamat na marami sa iyong paalala. Focus lang tayo sa kanya-kanyang pagmimisyon at magtiwala sa ating kakayahan na labanan.
21: Ang ganda na lang ako.
0: Labanan. Sige. So, Brad, nasaan ka?
21: Nag-staycation lang muna tayo at meron lang tayo. Konting pahinga.
0: Akala ko nagpapa-extra ka rin ang tuhod mo.
1: Ay, hindi. Malakas-lakas ang tuhod ni Pastor Jeff. Hindi yan madudula sa shower.
21: Nagpipickleball pa tayo, Brad. Kailangan natin.
0: Sige. So, relax ka lang dyan, Brad Jeff. And looking forward sa panibagong aral tomorrow. Thank you, Brad.
21: Maraming salamat ka kay Dave and Kimmy, kay Lawrence Badjal, kay Ate Nessa for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
0: Serving the people, Brad Jeff Aliscopida sa ating The Daily Brad. Mabanggit ko lang ito, Mama Rizela. Kami po'y nalulungkot sa pag-anunsyo sa pagpanaw po ni Tita Conchita Chitsalud. Siya po'y pumanaw noong pong Monday. Ang kanya pong lamay para po sa kanya po in her honor ay gaganapin po on Sunday, August 30, dyan po sa Heritage Memorial Park. Ang aming pong lubos na pakikiramay sa kanyang buong pamilya. Ang pagpanaw po ni Tita Chit Salud. Sa Sunday po, ang isang araw po ng pagbibigay pugay sa ating pong dinadakila at minamahal na si Tita Chit Salud. Muli po ang aming taus-pusong pakikiramay. The Daily Brad hatid sa atin ng...
5: Nakikita mo na ba ang mga pangitain mula sa banal na kasulatan sa pagka...
14: Can you see me now? 'Cause it's about to get real. Can you see me now?
15: I'm ready to...

0: Let's do that again.
1: No, no. Whoa.
2: Para sa akin ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
9: Sa ilang lugar dito sa lumangoy.
8: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video,

0: Long time no hear, long time no see.
1: Salamat na marami. Aking pong kasama ang aming Malacañang reporter na si Maricel Halili.
2: Magandang umaga po,
0: Good
2: Secretary.
0: Good morning, Maricel.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Okay, gusto ko po lamang unahin po, no, ito pong inyong proposed budget ngayon for 2027. Tama po na 324.6 billion ang inyong hinihingi.
0: Opo, yan po ang naitalaga ng NEP. Of course, yung hinihingi natin mas malaki, kaso yan ang sinabmit po ng DBM 326 sa Kongreso.
1: Mm-hmm. Opo, pero sir, ito pong 324.6 billion, hindi pa kasama dito yung pong nakalaan nga sana para po sa pagbabayad ng gobyerno doon po sa mga pensyon ng MUPs po natin.
0: Hindi po kasama yon, na special fund po yon na ibinabayad taon-taon. So out of the 143 ata, 70 billion yung para sa AFP retirees. Mm-hmm. Nakasama yung iba na Philippine Constabulary pa nung araw. The rest ay PNP, Coast Guard, BJMP.
1: Okay.
0: At saka fire protection.
1: Opo, opo. Kasi po, pag sinabi po natin na military and uniform personnel, ito po ay mga militar, police, kasama ang Coast Guard po dito, mga bumbero, ano ho, yung mga naka-uniformado.
0: Opo. Na nagliling... At saka BJMP po.
1: At saka BJMP, under the ILG. So, Sec, yung pong binabanggit nyo, pati po Philippine Constabulary retirees, nangangahulugan talaga na may utang pa ang gobyerno sa mga pensioners natin na naglingkod po sa militar o maging sa Philippine Constabulary, PMP. IMP-PMP.
0: Konti na lang po yun dahil yung adjustment ng kanilang rates. Pero yung PC retirees, paunti-unti na lang yun kasi magmula 1992 po PNP na.
1: Mm-hmm.
0: So, pero meron ho na nakakomplete pa na PC na naging PNP. Mm-hmm. So qualified pa sila sa retirement as PC.
1: Opo. So sa ngayon po kasi tama din po ba itong nabanggit, ano po, maging ng mga nagmamasid po sa ating budget na ang nakalaan lamang para po sa ating revised AFP modernization program for next year ay 50 billion lamang.
0: Tama po yun at matagal na pong ganun ang rate. Paunti-unti lamang yung rate ng modernization. So this year po, 50 ang nakalaan.
1: Mm-mm. Opo, at itong nga pong sinasabi, no, di hamak na mas malaki pa yung nakalaan para po doon sa pagbabayad sa pensyon ng mga retirees po ng ating mga MUPs. Kasi nga po, hanggang sa ngayon, mabigat pong issue ito na mukha pong hindi talaga nabibigyan na po ng atensyon sa ilang pong mga kadahilanan, yung pong sinasabi na pagkakaroon na po natin dapat po ng maayos na pension system para po sa ating mga MUPs. Ano ho ba ang inyong kaisipan ho muna dito, Secretary?
0: Sa amin po, sa AFP, dalawa at saka sa DND position, tama naman na magkaroon ng pension reform. Lamang, dapat hiwalay yung pension ng AFP kasi national po ito eh. Na iba po yung duties ng AFP. Pagkatapos, hindi maka-apekto ito sa mga naglilingkod ngayon at sa mga retirado. So sa mga bagong pasok po, tama naman po at dapat pag-aralan lang po na mabuti na ito'y hindi makaka-burden masyado sa recruitment kasi kulang din po tayo ng sundalo. On another note naman po, ikinukumpara itong 143 sa modernization. Dapat hiwalay nga po yung AFP portion, mm-hmm, sa PNP. Bagamat ihiwalay natin, mas malaki pa rin ho yung sa retirement. Tingnan din po natin yung growth ng modernization. Mm-hmm. Hindi po lumaki ito. Yun po ang naging stagnant. Mm-hmm. Kaya hindi po humabol. Ito pong modernization kasi, nakatalaga po yan, dapat sa BCDA remittances nung araw, mm-hmm, na sinasubsidize pa ng national government.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ang rate nito hindi sumabay sa mga gugulin for hindi lang po modernization, but for foundational na kinakailangan gawin na hindi ginawa nung araw na ginagawa sa ibang bansa.
1: Opo. Sige, so ihiwalay natin muna, ano po, Sec.

0: at Ma'am Maricel yung issue po ng modernisasyon dito po ngayon sa malaking problemang ito. Malaki po ito in the sense nga po na may mga pagtatantya na kapag hindi natin to na iayos, baka po by 2040 ang nakalaan na pondo para ho sa ating mga MUPs pension ay aabot daw sa 1.4 trillion pesos na, no? Kasi nga ngayon, if you will allow me, Secretary, paliwanag ko lang ng mabilis. Ngayon po kasi mga kapatid, unlike po sa atin, private workers, meron tayong SSS pension, pero ikaw na manggagawa, obligadong mag-contribute galing sa iyong sweldo at may counterpart ang iyong pong employer. Kapag ikaw self-employed, solo ka lang. Sa GSIS, ganun din po, mga teachers, mga health workers, meron kang contribution, binabawas sa sweldo mo, at yung gobyerno may parte. Ang mga MUPs po natin, solo po na ginagastahan yan ng ating pambansang budget. Wala silang contribution na binabayad at yung pong kanilang mga pension may indexation pa. Kung tumaas po ang kasalukuyang sweldo ng mga opisyal at kawani ng MUPs na iyan, tataas din ang kanilang pension. At yan po ang sinasabi nga ng iba na dapat daw po talaga magkaroon na ng isa pong programa para ma-address ito na yung pong pension nila ay sustainable. Ang sinasabi po ni Secretary nga sa mga bagong papasok, ito nga po ang pinag-aaralan. Nagkaroon na daw po dito ng malawak ang konsultasyon noong pong panahon nila Ginoong Diokno as Finance Secretary. Natigil lang ito kasi nga, sorry po, no, may usaping ano dito eh, political. So kung kayo po ang tatanungin, sir, sa ngayong puntong ito, ano po ang inyong naiisip na ideal na konsepto po ng pensyon para po sa mga retired na ngayon, ano po, at yung mga dati pa po na mga binabayaran, may utang po ang gobyerno, PCIMP, etc., at yung pong papasok ng mga bagong sundalo at mga uniform personnel ng ating pong MUPs. Go ahead, sir.
1: Yeah, yung sa naninilbihan po ngayon, part ng kontrata nila yan eh, na expectation nila, no? At kulang na ang ating sundalo, kaya halos wala ng bakasyon talaga yan at wala ng leave sa dami ng ginagawa. Mm-mm. So hindi na po natin pwede baguhin yung rehimen nila. Ngayon, kailangan ho, kaya namin tinutulan yung ginawa nung last Congress po yata, ura-urada itong ginawa at inilamp yung AFP sa PNP. At saka sa ibang mga service na iba naman po ang duties. Katulad po ng PNP, no? Ang major na tutok po nito ay local. So, lumabas nga sa usapin ng isang araw, dapat ang mag-share dito LGUs din eh. Dahil dun ho sila naninilbihan, ano? Ngayon, kung mahiwalay po yung pension ng AFP, gumawa po tayo ng bagong pondo para sa mga bagong pasok kung saan po sila mag-aambag. Tapos mag-mature po ito, pwede na pag-retiro nila, doon na ho kukunin kasi kailangan po ng malawakang panahon din para mag-mature yung fund. Secondly po, yung AFP noong araw, binawasan yan ng sweldo na walang kontribusyon ang gobyerno nung unang panahon, yun ang tinatawag na RSBS na nagkaloko-loko. Ngayon, nakalap na po yung assets niyan, pwede na pong i-cash value yan para contribution din sa AFP pensions. So, hindi po kami tutol sa mabuting pag-aaral at masusi at talagang sustainable na pension program. Eh, yung nangyari po sa last Congress, ura-urada po yung nangyari.
0: Opo. So, kumbaga po talaga, dapat ito pag-aralan mabuti at yung transition period nito at sa masasakop. Sir, ano ho ang inyo pong panukala kung kayo po ang tatanungin nga? Magkakaroon ho ng hiwalay na pension fund for purely military, AFP, iba ang police.
1: Tama po yun.
0: Okay, go ahead, sir. Go ahead. Okay, go ahead.
1: Yeah, tama po yun, Boss Ted, ano? At yan din ang hiling ng mga veterano at hiling ng AFP retirees na nagpe-pension kasi doon sa serbisyo nila na inambag nila, no? Hanggang ngayon kasi ang AFP gumagawa pa ng internal security, HADR, at marami pang trabaho na hindi rin naman kaya gampanan sa ngayon ng PNP. And in time,